0: yung you lead, ano. Bigyan mo kami ng, bigyan mo rin kami ng overview. Ano ba
1: okay,
0: talaga yung program ng you lead?
1: Okay
0: At
1: po,
0: ano
1: sir.
0: Yung objective ng you lead?
1: Okay po. So you lead stands for youth leaders in the diaspora, and it was founded, or it originated 3 years after CFO's mandate, so 1983. And dati po, you lead is referred to before as Lakbay Aral or Study Travel. And then for years po, it's been continuing its progress to not just kumbaga papuntahin here yung mga Filipino, ay, yung mga Filipino immigrants po natin sa ibang bansa, but to also share or reconnect them with their Filipino roots po.
2: Yun.
0: Pero ito ay, itong programang ito ay hindi ito funded ng Philippine government. Kanya-kanya silang
1: yes,
0: bayad.
1: Po. It's funded po, but by the participants po. Yes po. Yes po, Sir Aris.
0: So ano ang ano nila? Ano ang nasa itinerary ng ating mga participants? Saan na sila dinala at saan nyo sila dadalhin?
1: Okay po. So for their itinerary, for this week which started po last Monday, they are going to a lot of places inside and outside Metro Manila po. So with my experience as a facilitator for them po, from Monday to Tuesday, we just went to inside Metro Manila. So na first time po ng mga Filipino Canadian participants natin na makapunta po sa Malacañang Museum Tour, sa Teo's Mansion po, or the Presidential Museum. They've also went to National Museum of Anthropology. And then yesterday po, they had a visit po to the House of Representatives, sa Senate, and they have a courtesy call po with Senator Zubiri and Rep Matibag din po. And then yun, right now for today po, Sir Ares and Raj Pilipinas, the U Lead Philcanadian participants are going to experience the Filipino workshop with Professor Shedar Hokson, who is a notable professor po in UP Dilaman. And then later po they're going to expect to be going to the Binondo for a gastronomical tour po.
2: Gastronomical.
0: So, pakakainin nyo ng siomay at mami.
1: Yes.
2: Siomay. Siopaw. Diba?
1: Opo. Yung
2: chicken pit.
1: Perfect
2: yung
1: na perfect po sa maulang season po.
2: Chicken pit. Kakain ba sila ng chicken pit?
0: Oo, chicken pit.
1: Hopefully po.
2: Balot.
1: Namin sa amin.
2: Balot. Balot ba papakain nyo?
1: Balot din po, i-recommend po namin sa kanila.
0: Balot, ha?
2: Balot.
0: Pero yung pumunta kayo ng Presidential Museum, Malacañang Museum, ano ang nakita nyo doon?
1: Currently
0: para
1: po,
0: ma-appreciate
1: miss, with,
0: nila yung...
1: Ay, currently po, sir, rather, yung Malacañang museum tour po nila, mostly po, initially, they saw po yung process kung paano po, kung paano yung naging decision factor po ng ating President Bongbong Marcos, as to how he decided to run and campaign as a president, and how he decided to connect or ask our vice president Sara Duterte po. And then yun po, basically yun yung pinaka first po nakita ng mga Filipino Canadian participants natin. They saw letters addressed to our president. They saw the equipments and materials that our president has used during the campaign season. And yun po.
2: Okay.
0: So, dinala nyo rin sila sa National Museum, no?
1: Yes po.
2: Alright. So,
1: dun naman po sa Teo's Mansion, wherein they saw the different presidents po from Three generations po. I've talked to them po with the participants, and then what I noticed po is that some of the presidents po, they already knew or meron na po silang mga kahit kaunting on information po regarding our former presidents po before. And then this museum led them to have the extra information that some of the presidents were replaced, or there was a historical thing happening back then, yung mga ganun po, which is very informative and very helpful for them to reconnect their Filipino roots po.
2: So okay, so itong ilan sila? Lima, tama ba?
1: Yes po. Yes po.
2: Lima sila. So sa ngayon na nagtutour pa sila, 'di ba? Tama ba?
1: Yes po. They're currently on tour po, and pupunta po sila actually right after lunch po here in CFO to have a Filipino workshop po with Professor Shadar Hoxson.
2: So kailan pa sila nakarating dito? Tristan?
1: Last Monday po po.
2: Last Monday, so naranasan nila 'yung pag-ulan. Monday
1: po. Yes po.
2: Naranasan din nila 'yung ano. Nakita nila yung mga pagbaha dito para aware din sila.
1: luckily enough naman po, they just saw it but they haven't experienced it yet. So hopefully di po nila ma-experience yun.
0: Okay. So tanaw na tanaw pala dyan sa CFO yung yung dagat ng basura dyan.
2: Naku,
0: sa may pasok.
2: Naku, yes, naku. Po, nakita, yes, nila yon, nakita nila yon. Nakita nila yon, Tristan?
0: Nakita ba nila yun?
1: With the yung fog naman po na nangyayari inside and outside the car po, or the vehicle po rather, luckily hindi rin naman po nila super nakita, pero they've known what they have saw po some other stuff po na nakita nila even way before pa po sila pumunta sa Pinas, and then they saw it in real life po here.
2: Yun,
1: in
2: oh.
1: The Philippines.
2: Kasi,
1: so,
2: yeah. Ares, Tristan, yun yung pag lumusong sila sa baha, yun yung literal na immersion. No?
1: Yes.
0: Immersion talaga.
2: Yun. Anyway.
1: Opo.
2: Pero at least para makita rin naman nila, di ba, kung ano yung pinagdaraanan ng ordinaryong Pilipino pag mga ganitong panahon. Yun.
1: Yes po. On the following days naman po, magkakaroon naman po sila ng tour din po sa Zambales, wherein I think it's been a continuous meet na po with the Aita tribes po in Zambales. Yes po. So for this ULEAD program po, continue pa rin po nila, and then they're also going to Taal, Batangas, and yun po, a lot of historical and notable places here in the Philippines. So
2: okay. All right. So
0: ganun, Kuya Ray, yung itinerary nila sa ULIT ay parang yun yung implementation ng strategic pivot ng CFO to connect the non-resident Filipinos to the motherland culturally, historically, and economically. So yun yung actual realization ng pivot na.
2: Yes, yes, yes. And at least pagbalik nila sa Canada, they have a more deeper appreciation ng heritage at ng origins,
1: yes,
2: nila, di ba?
1: Yes, okay. Right. Actually, interesting po for our participants currently is that they have their own platforms to speak up to. Kasi three of the participants rather out of five have their Filipino influence organizations. So one has yung Himi Kabataan Cultural Society. So that Himi Kabataan Cultural Society is a Filipino-influenced organization which has groups who perform, like kunwari po yung mga choral, may mga dancers po doon na Filipino-Canadians po. And then one of the participants also has a restaurant. So meron po siyang restaurant called Pampango Cuisine in Canada. So yun po, as what the restaurant's name depicts po Pampanga ko is, ang mga inaano po nila is yung mga delicacies po sa Pampanga. So, yun po.
2: Ayun.
0: O, papakainin nyo sila ng kamaru at saka anong, ano pa nga ba
2: Hindi,
0: yung
2: tsaka
0: saray
2: yun, no, di ba, arrest, Tristan, yung mga exotic food.
0: Oo, yung
1: Yes po.
0: exotic food, yung mga palaka,
2: Ayan.
0: saka yung mga, ano yung grasshopper ba
2: Oo,
0: yun?
2: yung mga...
0: Oo.
2: Yeah, tsaka nga,
0: Yun
2: di
0: yung
2: ba,
0: mga
2: yung...
0: delicacies na
1: Na-try nyo
0: ano
1: na
0: yun?
1: po ba yun?
2: Yes, tsaka...
0: Oo.
2: Eh, ako'y taga Tarlac at Pampanga. Naraano ko yan. Yung ano
1: Would
2: pa
1: you
2: tawag doon,
1: recommend po?
2: yung ano, Ares,
0: Oh, pwede.
2: ewan ko lang kung alam ni...
0: Pwede naman.
2: Oo, ewan ko lang kung alam ni Tristan to. Baka hindi maniwala si Tristan, pero ito, alam ko ni Ares.
1: Sige po.
2: Alam mo yung ano, Dagang Bukid?
0: Ayan.
1: Yes po,
2: Oo.
1: Narinig ko naman
2: Ayan.
1: po yun.
2: O, malinis yun. Hindi yun yung dagang, ano ha, pakalat-kalat sa kanal, sa imbuhan.
0: Inaadobo yun.
2: Iba yun, iba
1: Yes
2: yun.
1: nga po.
2: Si JP, mahilig doon.
0: Oo.
2: De, pero hindi kina, ano yun, Dagang Bukid, malinis yun. Okay. O yun, di ba? Tulad
0: kasi
2: ng mga ano, di
0: Tristan
2: ba?
0: Kasi yung kinakain ito, kimchi.
2: Ay, kimchi.
0: Oo.
2: Oh. Tsaka yung ano, itry nyo pakain,
1: mga
2: ipalasa sa kanila yung hito na nahuhuli sa ano, palayan. May mga
1: sa
2: hito
1: baha,
2: na nahuhuli
1: ay,
2: sa palayan.
1: Palayan.
2: Oh. Huwag sa irrigation ha, doon kung saan naliligo yung mga kalabaw, huwag doon ha. Huwag.
0: Oo.
1: Sige po.
2: At least, at least para ma-appreciate na naman nila. No? Yan.
1: Opo, opo.
2: Sige. Well, anyway.
1: Greatly naman. Sige po.
2: Okay. Sige Tristan, at maraming salamat at kami sinamahan mo dito sa ating programa
1: Thank you so
2: Bridges
1: much
2: on
1: po.
2: Air. Thank you so much Tristan
1: Thank
2: and
1: you so much po.
2: Ingat kayo ha. At
1: ingat po, ingat po.
2: Take care dun sa ating mga
1: Stay
2: ika
1: tuned
2: nga.
1: Po sa mga posts po from CFO sa regarding po sa ULEAD program po this August. Thank you so much po.
2: Thank you very
0: Pwede
2: much.
0: Pwede mo ba Tristan. Silang batiin in Korean?
2: Sige nga, batiin mo nga sila in Korean Tristan kasi
1: in Korean.
2: May stop ako dito talagang patay na patay sa K-pop. Sabi ko sa iyo, talagang ano 'yan. Yung ano niya, yung bonus niya pag may concert, yung bonus niya, wala na yun.
0: Oo,
2: Pagbibili na lang ng
0: pumipila sa
2: concert,
0: MOA
2: ng ticket yun. Wala na yun. Oo. Ganun, yun. Ganun siya ka-in love sa mga K-pop. Kaya pag, nakapalagay ko, nakikita kanya ngayon eh. Ayan.
1: Hello po. Unfortunately, I can only say po, saranghe.
2: Saranghe.
0: Yun lang.
1: Or I love you
2: po. alam ko lang naman kasi ano sa'yo eh. Anyway, sige. Thank you very much, Tristan.
1: Thank
2: Maraming
1: you so
2: salamat.
1: Much,
0: Thank
1: Maraming
0: you so
1: salamat, much,
0: po.
1: Thank you for the opportunity, po. Thank you, po.
2: Alright, sige. Well, Ares, pero syempre, hindi pa tayo tapos, ha? Meron pa tayong porsyong Pinoy Ako segment, di ba, Ares? At
0: yes,
2: isa pang
0: yes.
2: mahalaga at napaka-informative na segment ito dahil may makakasama muli tayo na we're very proud na Pinoy ito, Pilipino ito. Founder ng Jerry Make. Mamaya po ang tabayanan niyan para sa kabuuan ng ating panayam dito sa ating tampok sa ating Pinoy Ako segment.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka hindi man traffic niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Ay, kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Bridges on Air dito po sa segmentong Pinoy Ako. Siyempre, paalala lamang po ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin, of course, si Ares. Hi, Ares!
0: Magandang araw po sa ating lahat, mula dito sa lalawigan ng Bohol.
2: Yan, nasa Visayas, po ngayon si Ares, tulad nung nabanggit ko kanina sa pambungad natin na ikang pagbati sa inyo sa ating programa, eh medyo si Ares eh ikang nasa Visayas at sabi nga niya eh napakainit daw doon. Hanggang ngayon ba Ares, mainit pa rin diyan?
0: Mainit dito, parang total opposite ng nangyayari diyan sa Metro
2: Manila. Oo nga. Eh dito habang ginagawa natin 'tong programang ito eh, malakas pa rin ang pag-ulan, at least dito sa nakikita ko sa Quezon City at maging sa ibang lugar dito sa National Capital Region. Ano, so diyan pala sa Visayas eh mainit. Hindi niyo nararanasan 'yon?
0: Mainit dito, parang walang bagyo.
2: Ay at least patuloy ka pa rin dry and makakapamasyal ka palalo diyan sa Visayas.
0: Medyo may halong pasyal at trabaho yan, ang ating mission dito ngayon. Sige.
2: Yan, ganun talaga tayo dyan. Eh, no? Pero Ares, alam mo, ito palang itong ating segmentong Pinoy Ako, itatampok natin isang founder ng Jeremake. I hope I pronounce it correctly. Jeremake. Ano? At isa siyang Filipino science and educator. Gumawa siya ng isang startup. Gamit itong tinatawag na microscope. Yan, microscope. Ano kaya itong microscope? Para saan ba itong microscope na ito? Ito yung aalamin natin mamaya, Ares, ha? Dito sa ating segmento.
0: Medyo na research din natin ng kaunti yung ginagawa ni Jeremy. Ano? Meron siyang inimbento na sistema or software ba yan na pwede mong gamitin yung iyong phone para maging microscope. Ang layunin daw talaga ng kanyang startup ay mailapit ang siyensya at agham sa masa.
2: Alright. So, yung microscope pwede nang gamitin sa cellphone. Magagamit sa cellphone.
0: Parang ganun yung intindi ko dun sa ginagawa niya.
2: Okay, sige. Alamin natin yan. And of course, syempre, aalamin na rin natin a little bit of Jeremy's life. Ayan. At paano niya nagawa ito. At what drives him or what drove him para ma-develop itong microscope. So, hindi na natin patatagalin, ano? Ares, at ipakilala mo na kung sino yung ating magiging panauhin para sa ating Pinoy Ako segment.
0: Ang ating panauhin ngayon ay, kaya nang nasabi ni Sir Ray, ay siya ay founder ng Jeremy, isang science and education startup na gumagawa ng mga scientific tools para nga gawing accessible ang agham sa nakararami, no? At siya ang gumawa ng tinatawag na microscope. Isa itong portable microscope na dinisenyo para magamit yung ating mga smartphone sa mga experiments, science experiments. Kasi base sa kanyang profile, ang kanya talagang advocacy ay hindi gawing nakakatakot yung siyensa. Para hindi lang sa mga estudyante, magamit din ito ng mga guro, magamit din ito ng mga magsasaka, ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa agrikultura. So, okay. Ang kasama natin ngayong umaga ay si Jeremy De Leon, ang founder ng Jeremy. Magandang araw sa iyo, Jeremy.
5: Good morning po, Sir Are, Sir Ray. Good morning.
2: Good morning, Jeremy. Can we call you Jeremy for short?
5: Yes po.
2: Yan, okay. So Jeremy, bago kami dumako ni Ares dito sa microscope na iyong na-invento dinevelop. Unang-una, gaano ka nakatagal sa bansang kinaroroonan mo ngayon?
5: Ngayon po, nandito ako ng mga, parang since birth po, nandito na ako.
2: Okay. Sige. So, what drove

0: doctors, ganyan. Kung hindi mo ma-experience ang laboratory, yung ibang mga bata gusto, makapag-lab na lang para mag-experiment-experiment doon. Ngayon, nung pandemic, wala na yun. Nasa bahay na lang sila. So, nakaisip tayo ng paraan na paano natin dadalhin yung laboratory papunta doon sa mga bahay nila para hindi na lang basta modules, hindi na lang basta videos or pictures yung aaralin. So, doon nag-spark po yung ano, yung initiative na baka pwede nating dalhin yung microscope na mabigat, na kulang doon sa mga classroom. Tapos, dalhin natin tigigisa sa mga bata.
1: Jeremy, nakita ko yung isang in napanood ko yung isang interview mo sa TV, ano, yung ang gusto ko lang klaruhin sa iyo is ito bang ginawa mo ay so isa ba itong software na i-download o isang app na i-download mo sa phone?
0: May currently po gumagawa na kami ng software, pero yung pinaka microscope po ay hardware. So, ganito lang po siya
1: O
0: kaliit.
1: yun nga yung nakita ko eh,
0: Ito lang
1: parang
0: po ang
1: ano, no,
0: microscope.
1: pulseras, ano?
0: Opo.
1: Ano yan? External? Ikakabit mula sa cellphone?
0: Yes po, sa front camera ng cellphone or tablet, ano, ito ipapatong lang, tapos magiging microscope na.
1: Oh. Eh kasi Ares, alam mo, Jeremy, Ares, ewan ko, si Ares, alam niyo yung sinasabi ko nung nag-aaral kami. Ewan ko, may biology ka ba nun, Ares?
0: Oo.
1: O, pag biology nun, di ba, minsan mayroong microscope yung sa laboratory. Ang lalaki ng mga microscope eh. So,
0: Oo.
1: yan pala ngayon, Ares at Jeremy.
0: Mahal yun.
1: Oh.
0: Mahal ang
1: Ang
0: microscope.
1: galit na galit nga yung teacher ko sa akin eh. Dahil sabi ko, walang lumalabas dun sa sinisilip ko, yung pala nakasara.
0: Pero alam mo kuya, yung mga ano, sa mga eskwelahan, lalo na yung sa malalayong lugar, yung microscope hindi pinapagamit.
1: Oh, nasa
0: Kasi
1: totoo lang.
0: mahal.
1: Oo, mahal eh.
0: Nandun lang sa eskaparate.
1: Oo.
0: Tinuturo lang na, ito yung microscope, ha? At ito yung parts ng microscope, pinapadrawing. Pero yung talagang paggamit, ano yan, hindi lahat pinapagamit yung microscope. Kasi nga, mahal.
1: Oo, totoo 'yun. At ngayon, yung sa pamamagitan nitong microscope ni Jeremy, tinitignan ko parang pulseras lang, ano? Yo,
0: Oo
1: Jeremy.
0: nga eh.
1: So ikakabit lang 'yan, no? Ikakabit mo lang do sa harapan nung lente nung cellphone.
0: Tama po, tama po. Katunayan nga po, ang gamit ko ngayon, tablet, kaya nating ma-demo ngayon kung paano, ano, kung paano gumagana ang
1: Sige nga,
0: microscope.
1: oh, tingnan natin kung
0: Sige,
1: mapapaano. Sige.
0: sige.
1: Sige nga. So
0: Kaya, no?
1: ilalagay. So papakita paano ba? Nakikita ba? Nakikita.
0: Yan.
1: Yan.
0: Makikita. Ito
1: Nakikita
0: po
1: ba
0: yung
1: JP?
0: microscope.
1: Ano? Nakikita. Okay, nakikita. So, paano
0: Kita,
1: ilalagay
0: kita.
1: sa cellphone? Yan. Una sa lahat, paano
0: Yan.
1: ilalagay sa cellphone? Yan.
0: Yan. Yung
1: Oh.
0: front camera, ipapatong lang po ito sa taas ng front camera. Yan. Papatong kong
1: All
0: ganyan.
1: right. So pinapatong. Okay.
0: Ayan. Kung makikita nyo sa ano, sa
1: Ang laki na nga nung letter I, yung
0: Oh.
1: kanina. Oh. So, ganun lang kasimple. Parang plug and play lang.
0: Magpapatong ngayon tayo.
1: Ipapatong lang dun sa harapan ng lente ng
0: Ayan.
1: cellphone camera.
0: Ano ba yung
1: Oo.
0: pinapakita ni Jeremy na yan? Meron na siyang, ayun, ano ba yun, ipis ba
1: Ayun. Tapos, ano pa yan? Pwede mo makita, bukod doon sa direktang makikita mo sa cellphone, Jeremy, kung ano yung nakikita.
0: yun? Ayan, no?
1: O yan, o.
0: Nakikita mo ba? Ay,
1: O, hindi,
0: hindi
1: o yan,
0: nakikita
1: sige.
0: ni Saray.
1: O.
0: Ako na lang ang
1: Sige, ikaw
0: magde-describe, no?
1: mag-describe ba, Ares?
0: May pinapakita si Jeremy na isang specimen na hindi ko makita, hindi ko maklaro kung ito ba ay isang insekto kasi meron siyang katawan at paa eh. No? So, kitang-kita mo ngayon yung ng malapitan kung specimen na sinisilip ngayon doon sa microscope na ginawa ni Jeremy.
1: Okay.
0: Ang specimen na po yan ay langgam.
1: Lang
0: Ah, langgam.
1: langgam?
0: Okay. Di ba? Napakalaki niya. Tignan, no?
1: Parang baka hindi na
0: Opo.
1: langgam 'yan, ha.
0: Eh, maganda yung ano eh. Kasi yung na-interview Kuya Ray si Jeremy sa isang TV program, nagpakita

0: sila doon na may sinilip silang mga specimen, yung mga ang usually kasi naalala ko sa mga biology class, yung pinapasilip yung ano ang itsura ng tubig na galing sa ilog. Yung mga pond water, 'di ba, Jeremy, no? Ganun yung pinakita niyo noon. At saka mayroon pa kayong sinilip no na sibuyas.
1: Uy,
0: sibuyas pa 'yun. So makikita mo doon kung ano yung itsura nung yun talagang purpose ng microscope na.
1: Okay.
0: Pinapakita yung
1: alam
0: ano
1: ko
0: yung itsura niya.
1: Alam ko kasi
2: makikita talaga yung mga structure niya,
1: uh-huh,
2: yung mga cell wall ganyan. Parang napakadali na ngayon para sa teacher na ituro sa estudyante,
1: yes,
2: kasi pwedeng magkanya-kanya na sila.
1: Oh.
2: Kung ano ba yung nakikita talagang structure nung sa biology.
1: Uh-huh.
2: And ang bilis kasi, 'di ba? Ang bilis ho nating ginawa yung experiment, parang wala pang 10 segundo nakita na agad yung specimen.
0: Uh-huh.
2: Kumpara dun sa maghihiraman sa isang microscope,
1: oh,
2: tapos
1: totoo
2: magkukulang.
1: Yun. Oh, naranasan namin 'yon, Jeremy. Eh, okay, Ares nung kasi kami noon eh, nasa public school kami. Ako eh talagang hiraman kayo. Talagang
0: oh, hiraman,
1: hiraman
0: talaga
1: kayo
0: eh.
1: Sa isa o dalawa. Maswerte na kung
0: may
1: tatlong.
0: Kung makasilip ka.
1: Oh, maswerte na nga kung may tatlong microscope eh. Pero minsan isa lang, kaya dalawa. So, pag may sore eyes yung ka-classmate mo, eh damay ka na.
0: Pero itong base sa profile ni Jeremy ano, ikaw Jeremy ay nirepresent mo ang bansa sa isang international innovation program. Ano ba yung at nabigyan ka ng award? Pakikwento mo nga yung ano, yung parte na yun ng iyong profile.
2: Nakasali din po ako sa Royal Academy of Engineering sa UK sa tinatawag na Leaders in Innovation Fellowships. Yung Leaders in Innovation Fellowships, kinokonekta niya lahat ng mga innovator ng mga different na bansa. Siguro nasa 12 na bansa na po yun, tapos nag-meet kami sa UK para pag-aralan paano mas ma-extend namin yung innovation at ma-increase yung impact lalong-lalo na sa mga Pilipino. Tapos nagkaroon din kami ng mga consultation, mga mentorship, and nakakuha rin po ng recognition galing dun sa Royal Academy of Engineering na ano, na isa nga ito sa mga accessible at inclusive na tool na pwedeng gamitin ng mga Pilipino.
0: Ikaw ay nabigyan ng James Dyson Award, no? At saka Swiss Innovation Prize. Ano yung mga award na yun? Gaano kahalaga yung mga award na yun?
2: Inaalala ko po yung James Dyson Award. Yung po yung ano ha, yung blower, 'di ba? May mga blower.
0: Yung walang blade na ano, 'di ba?
2: Oo po. Yung po. Bali nakuha ko po yung Philippine National Winner doon sa James Dyson Award. Isa itong international competition na parang almost 1,200 entries worldwide. Tapos pasok din tayo sa top 20 worldwide. And dito po nagsimula talaga, ito yung naging mitsa para lumawak yung reach ng microscope papunta rin sa ibang bansa. Kasi po, yung ano nun, yung reach nun ay hindi lang sa Pilipinas eh. Meron silang mga partners sa UK, meron silang kapartners sa India, sa Taiwan, yung mga iba-ibang bansa po talaga. Kaya nung nakuha po natin yung award na yun, nagkaroon ng mileage yung ano, yung innovation, marami nang nag-inquire, marami nang gustong bumili, marami nang nag-pre-order, kaya yun po yung nag-start ng commercialization journey para masabi natin, ah, hindi lang 'to basta proyekto. Ano 'to, startup 'to, pwede natin 'to commercialize. Opo.
0: So ibig sabihin ko available na siya commercially.
2: Yes po, available na siya commercially. Mabibili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, ganyan. May partner na rin po kami sa National Bookstore. Iniuti-uti po talaga namin na ano, na dalin talaga sa merkado at saka sa masa yung ano, yung produkto.
1: So ang pero, hahanapin ko yan, Ares, Jeremy, mapupunta ako sa Lazada. Hahanapin ko ang pangalan ng brand ay Microscope.
2: Opo, opo.
1: Ayun, okay.
0: Microscope. Pero Jeremy, yung ano, yung ginagawa mo ngayon, no, bukod dyan sa microscope, meron ka pa ba bang ibang technology or ibang technology applications na ginagawa sa ngayon?
2: Ah, Magandang tanong po, Sir Ares, kasi nagde-develop po kami ngayon ng isang software, isang app na malalaman nung cellphone mo yung kung ano yung tinitignan mo. Kung kanina po naglagay tayo ng langgam, immediately malalaman niya, ito langgam, ito yung tungkol sa langgam, ano yung pwede mong pag-aralan tungkol dyan. Tapos ine-extend naman natin ito ngayon sa mga sa agriculture, sa aquaculture, kasi malaki rin po ang impact ng mga microorganisms sa agriculture. Nandiyan yung seeds, nandiyan po yung mga nematodes, mga peste. Tapos na-realize namin na kung ang mga magsasaka ay meron ng ganitong tool, mas malalaman nila kung ano yung mga dapat mitigating method kung nakakita sila ng peste. O kaya makita sila ng, halimbawa po sa mga fisherman, may makita silang ano, related sa red tide, yung mga microorganism na ano doon. E di, mape-preempt yung maling pag, ano, pag harvest or maiiwasan yung mga sakit. So, mas malaki po pala ang magiging impact kung ilalabas natin ito bukod lang sa mga estudyante, kundi dalhin na rin natin sa mga magsasaka at saka sa mga ingisda. Para sila mismo, first hand, yung parang mga scientist na ano, na nakakakita at nakaka-appreciate. At saka, syempre po, very visual, di ba? Ma-appreciate nila kasi nakikita talaga nila na, ah, meron pala mga gumagalaw dito sa tubig. Ito yung picture natin to, isend natin, tapos baka may government agency na mas makakapag-validate nung data, nung picture na nakita nila, at makakagawa ngayon ng parang better na mga risk, na mga assessment.
0: So parang yung ginawa mo, Jeremy, is parang hindi na maghihintay ng, di ba usually pagka may kinuha specimen, dadalhin pa yan sa laboratory. So ito parang on the spot, masisilip mo na siya.
2: Yes po, ganun yung natin, parang mababalidate muna natin pag yung mga ano, yung mga researcher o kaya kung sinong gumamit, pag may nakita silang parang suspect na ano na organism, uy, parang may ano to, similar to sa ganyan. Pero kailangan pa rin nila syempre i-validate dun sa totoong laboratorio. Pero at least meron silang hinuha na, uy, baka meron nga itong ano, something.
1: Oh, pero matanong ko, Jeremy, nabanggit mo kasi yung application niyan sa agriculture. May tie-up ka ba o nakikipag-usap ka ba or nakikipag-usap ba sa iyo ang Department of Agriculture hinggil diyan sa mga innovation mo na yan?
2: Recently po, nagpunta kami sa Bureau of Plant Industry. Tapos, nakipag-usap na rin po kami. Kaka-start lang din po ng aming collaboration para magkaroon nga ng, ano, ng para sa crop pest management at saka monitoring. So, parang over time, binubuo namin yung mga ano ba ang dapat makita ng mga agriculturists para doon sa kung ano mga peste, kung ano mga dapat bantayan, kung ano yung mga safe, ano yung mga hindi.
1: Yeah.
2: Tapos, yun po yung ano, nakikipag-collab kami sa kanila ngayon. Para pagdating naman dun sa ano, dun sa mga gagamit talaga, hindi sila matakot kasi baka mamaya, kung ano lang makita nila, matakot na sila. E di, ano na rin yan. Hindi, yun po yung hindi natin gustong mangyari. Yung lahat parang risky, lahat parang ano, nakakabahala.
0: Pero maganda yung sinabi mong gine-develop nyo. So, ibig sabihin, yung nakikita dun sa microscope, na pwede nang idaan sa AI para ma-identify siya. Yun yung ginagawa mo, di ba?
2: Yes po, ganun po. Papadaanin namin sa dine-develop naming AI model para ma-identify kung ano yung species na yon. Ito po kasi ang kinokolekta namin ay mga local dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ano, kung may makita, ibig sabihin, dito talaga yon, hindi siya para nakumpara sa ibang bansa or ano, kasi para localized yung ano natin, tsaka mas efficient yung paggamit ng resources.
1: Pero Jeremy, Ares, para lang magkaroon ng konting idea yung ating mga kababayan, ano bang kursong natapos mo, Jeremy?
2: Nakatapos po ako ng manufacturing engineering sa Mapua.
1: Mapua, nako, kaya pala.
0: Biba Mapua.
1: Mapua, kaya pala eh.
0: Biba
1: kaya
0: Mapua.
1: Pala Mapua eh. Oo, alright.
0: Basta Mapua talaga, okay. Eh, magagaling
1: sa mga
0: talaga.
1: Engineering, mga engineering, Mapua yan. Mapua yan. Okay. Pero Ares at Jeremy, ito pala si Jeremy ay nakatanggap ng Presidential Filipino Innovation Awards, PFA. Okay. Kailan mo natanggap tong PFA, Jeremy?
2: Ito pong PFAI last year lang organized ng ng DepDev, tapos isa po ako sa mga finalists na nakakuha ng unang Presidential Philippine Innovation Awards.
1: Para sa yung innovation na yan, para diyan sa microscope o sa lahat ng mga na innovate mo, nagawa mo.
2: Para sa microscope
1: O
2: ho.
1: yo. So how did that feel na natanggap mo yung Presidential Innovation Filipino Innovation Award?
2: Kakaiba po yung feeling eh, kasi nag-start lang po talaga ito sa passion na parang gusto nating tumulong sa sa mga estudyante, hanggang sa lumaki na lumaki and na-recognize nga ng Philippine Innovation Awards. And malaking pasasalamat po kasi may kasamang parang grand prize na pwede nating nadala pa natin, lalo sa mas malawak na market yung microscope, na hindi lang siya maririnig lang sa TV o maririnig sa diyaryo na uy, meron palang nagawang imbentong ito. Ito ay kaya natin talagang mabili, kaya natin nang ma-appreciate at makapag-build rin tayo. Ma-move forward natin ang pag-aaral ng microscopy dito sa Pilipinas.
0: So ano pa ang ibang ano pa, meron ka pa bang mga ibang proyekto in the pipeline?
2: Sa ngayon po, ito pa lang dalawa, naka-focus pa lang po ako dito. Pero kapag lumaki na to at kaya na mag-isa, baka doon na po ako mag-explore ng other
0: Ang iba
2: projects.
0: parang ano. Alam
1: Alright.
0: mo kuya rin, napakalaking bagay nung ginawa ni Jeremy. Kasi nandito ako ngayon sa nag-iikot ako ngayon sa mga remote areas dito sa Visayas. At nakikita natin doon na ang dami nating mga estudyante sa mga eskwelahan na napakalayo nila sa sentro ng mga lalawigan. Kung magiging readily available tong ganitong ginawa niya, napakalaking bagay yan para sa mga estudyante talaga. At saka yung mga magsasaka. Yung sinabi nga niya na yung mga agriculturista na sa field na kailangan magkaroon ng nag-gather sila ng data. Napakalaking bagay nung ginawa mo, Jerry.
1: Kaya nga naitanong ko Ares eh, kung may collaboration na sa kanya ang Department of
0: Si
1: Education,
0: yung BPI nga kuha
1: yung
0: niya.
1: BPI, Department of Agriculture, 'di ba?
0: DOST,
1: Oh,
0: Jeremy,
1: yan, isa
0: meron
1: pa
0: kayong
1: yan,
0: tie-up
1: isa pa
0: with
1: yan.
0: DOST? Ang
1: Kasi
2: DOST po ang nagpondo nung dinedevelop namin na application. Opo.
1: Kasi
0: Sa
1: napakahalaga.
0: TAPI yan.
2: Noong una po, yung binuo namin yung produkto sa TAPI, tapos ngayon sa Fishard naman po.
1: Alright. So kasi napakahalaga niyan, Jeremy, tsaka Ares, na makita mo yung kung alam mo kasi nga sa ngayon, Jeremy, alam mo naman dito issue yung tamang paggamit ng pondo ng kabanang bayan, 'di ba? Sa mga napupunta lang sa korupsyon. Kaya sa mapunta sa korupsyon, bakit hindi na lang
0: Uy, mga
1: makipag-tie up sa
0: inovasyon.
1: iyo, 'di ba? Bilhin yung mga ano, buy in bulk yung mga yung microscope at ipamahagi sa ating mga estudyante, maski na sa estudyante at maging sa mga ano, sa mga state colleges, 'di ba? Ares, pwede 'yun eh, yung mga kumukuha ng mga science courses.
0: Pero tamang-tama yung tamang-tamang makita rin sana ng ating mga legislators tong katulad ni Jeremy, no, na may mga ginagawang ganyan. Kasi panahon ngayon ng pagbubuo ng budget, kakapasa
1: Yan.
0: lang ng
1: Oo.
0: National Expenditure Program.
1: Oo.
0: So siguro sana mabigyan ng sapat na pondo yung mga pagbibigay ng grant para yung mga katulad ni Jeremy magkaroon ng access sa pondo para ma-develop, may makapag-develop sila ng mga teknolohiya.
1: Tama yun. Kesa naman sa napupunta sa bulsa ng mga, alam mo na.
0: Oo nga, oo.
1: Anyway, kasi napakahalagang bagay niyan eh. Kaya sabi ko nga sa iyo, Jeremy, nung panahon namin nga, ulitin namin eh, nung panahon namin ni Ares, kalalaki ng, ano, microscope.
0: Oo.
1: Talagang ano, pwede mo na nga, ano eh, pwede mo na nga ipambato yan eh. Sigurado, biyak yung ulo pag tinamaan eh, nung
0: Actually,
1: microscope
0: mahirap
1: eh.
0: siya ibato dahil mabigat.
1: Biro mo ito, ikakabit mo lang. Okay?
0: Oo nga,
1: Di sa
0: parang
1: harap.
0: bracelet lang eh.
1: Oo. Pero Jeremy, siguro itong microscope pati yung iba pang mga innovation na dinidevelop mo. ano to, nagsinimulan nyo out of your own pocket? Paano to? Lalo na itong microscope.
2: Yung nagsimula po yung microscope, kasi po may sinalihan akong TikTok competition ng DOST din nung pandemic.
1: Ah, DOST din. Okay.
2: Opo. Nagpa-TikTok competition sila, tapos ang cash prize no, nasa 25,000.
1: Okay.
2: Tapos sabi ko, uy, pandemic, 25,000 ako. Inisip ko, pambili ko na lang kaya ito ng ano, cellphone, okay, kaya tablet, ganyan. Tapos parang, huwag ko nang iyan yung project. Pero parang, nung nalaman ko nga yung sitwasyon, na parang nagkaroon ka ng ano eh, ng may konting patriotism and parang responsibility for others na siguro meron akong kaya makontribute kasi nga pandemic. Hindi naman ho ako kasi ako ano frontliner or what. Parang gusto ko lang gumawa ng something good and better for our field, ano, countrymen. Kaya sinubukan ko po na okay, sige, gawa ako ng konting prototype na nasa microscope na gumawa ng pinakaunang ano, kitchen na microscope na kayang mapadala lang agad immediately. Hanggang sa nabuok po siya, and then ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na po na nagkaroon ng partners, pinost ko sa TikTok, sabi ko sa TikTok noon, ano, magbibigay ako ng 1,000 microscope for free. Pero ang hawak ko lang po talaga noon ay 1 microscope. Kung paano na, kung paano natin hanapan ng solusyon kung mayroong demand.
0: Pero bakit microscope yung inano mo, yung
1: oo nga, bakit ano, nga ba?
0: Bakit yun ang napili mong igawin?
2: Kasi po nung ano, nung bata rin po kasi ako, parang nagpapili ako sa mom ko ng telescope. Pero telescope to ay pangtingin sa mga ano. Interesado talaga ako matuto ng ano, ng mga moon, mga ganyan. Pero ang mahal din po pala noon. Tapos parang sabi ko, kaya ngayon, inisip ko, ano ba yung kaya agad ma-appreciate. Yung unang tingin pa lang, kikislap na yung mata mo or yung parang, yung ganda, parang mapapawaw ka, gusto mo na tumingin ng iba't ibang mga, ano, mga bagay na parang telescope. Ah, ito, sige, subukan natin microscope. Eh, halos gamit na gamit po kasi talaga ng mga grade 7 pataas. Parang walang klase na hindi mag-aaral ng microscope. So, ito po yung may pinakamalaking saklaw ng, ano, ng science sa ngayon.
1: Sabi mo kanina, narinig ko ara, sabi ni Jeremy na dinidevelop nyo pa yung parang app niyan para direkta na sa cellphone. Tama ba yung dinig ko kanina?
2: Yes po. Para direkta sa cellphone, makita mo kung ano yung sinisilip.
1: Yun, okay.
0: Ano yung specimen, paliwanag kung ano siya.
1: Okay. So, palimbawa, maglalagay ako ng dahon ng guyabano. Makikita ko yung loob ng guyabano.
2: Makikita mo, pwede.
1: ano ba kasi yung stomata, yung mga ganun? Ano?
2: Opo, tama po. Makikita nyo po yung stomata.
1: Wow.
2: Kunyari, may pinilagyan po nyo ng tubig, makikita. At tapos ginupit nyo, makikita nyo na gumagalaw yung mga parang air bubbles, mga oxygen na lumalabas dun sa ano.
1: Talaga? Opo. Wow. Okay. So, sa ngayon, sa puntong ito, anong pwede mong mensahe sa mga kabataan natin, lalo na sa mga estudyante? Na gusto mong i-relay na mensahe sa kanila, at least to encourage them na, you know, to explore and, you know, find the passion tsaka dedication na mag-develop tulad ng ginawa mo, Jeremy.
2: Siguro ang advice ko lang po sa kanila na hindi kailangan perfect yung i-develop mong solution, or if may nakita ka na kaya mong baguhin, kaya mong i-improve. Madalas po kasi ang iniisip nila ay hindi pa to perfect, or hindi may kailangan pa ayusin, ganyan. Kung gagawa ka ng solution, kahit counting improvement lang, improvement na rin yun. Kailangan mo na agad ilabas siya, ipagamit mo siya sa mga users mo, at saka doon mo palang i-improve base kung anong sa tingin nila yung dapat i-improve. Madalas po kasi na, kunyari, mga inventor, mga innovator, dito lang yan sa laboratory, sila lang yung nagbubuo, hindi pa nila nilalabas yan sa mga gagamit, sa merkado. Ang mas maganda pong mangyari, ilabas na agad nila, kahit rough pa lang yan, para malaman nila kung anong dapat i-improve.
1: Yun.
2: Ayun po. Tapos, kailangan lang syempre na buo yung ano mo, yung passion mo, buo yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Yung ginagawa po natin kasi to ay parang social enterprise . So parang kung gusto mo na makakita ng ng better na Philippines in the next few years. Kailangan maging part ka nun. Kailangan maging meron kang active role. Hindi lang pwede na naghihintay, hindi lang pwede na nagko-comment sa social media.
1: Yan.
2: Kailangan meron kang
1: Tama, tama.
2: participation.
1: Kumbaga, Jeremy, meron ka talaga ambag, no? Hindi lang yung puro komento ka, post ka ng post. At least meron ka masabing
2: Opo.
1: ambag, no?
2: Tama po yan.
1: Okay. So, sana bukod dito sa microscope, makapag-develop ka rin ng ano. Pwede ka pang mag-develop ng isang invention na
0: Lie
1: halimbawa,
0: detector. Malalaman mo agad kung misleading yung question.
1: pwede ba yon? O kaya yung pagdating sa pagkain, halimbawa maliit na manok isang halimbawa isang drumstick pwedeng maging kagad maging ano ba yan? Kalahating bahagi kagad ng manok. Anyway, pero ano mo, hanga ako dito ha, kasi talagang ano eh, yung pinagdadaanan natin noon Ares, hindi na pagdadaanan ng mga kabataan ngayon
0: Yes,
1: dahil
0: yes.
1: dito. And yung ano ba 'yun, yung layunin niya, na ang gusto niya kasi, ang sabi niya simple lang naman yung kanyang ano eh, kanyang goal to make everyone a scientist. Tama ba 'yun, Jeremy?
2: Tama po.
1: Yeah.
0: Science for all.
1: Oh.
0: Ikaw, Jeremy, may matanong. Ilang taon ka na?
2: 31 years old po ako ngayon.
1: Batang bata pa
0: So,
1: to.
0: ikaw ay lumaki sa ano? Lumaki kang nanonood ng sineskwela.
2: Opo, laging pinapanood yan, yung mga science, mga ano. Kaya parang nakakainganyo din po, no? Pag gano'n na parang dati pinapanood mo lang yung pag-aaral ng science. Ngayon, isa ka na doon sa mga nagbabahagi, doon
1: Yan.
0: sa mga ano.
1: Tama, tama. Kami noon, ewan ko, si Ares, ano ba pinapanood mo noon, Ares?
0: Napanood ko ng Batman eh.
1: Batibot ba yun? Ano ba yung mga, di ba? Pero anyway, pero yung mga ano, yung mga, o baka nga mag-ano pa to hindi kaya dapat kunin nito ng ano, di ba, ng DOST para mag-produce ng isang program, TV program for that matter, para ma-encourage yung mga kababayan natin, lalo yung mga estudyante, na to take the same direction or at least to take the same path na tulad ng ginagawa niya. Kasi, ewan ko, Jeremy, kasi Mapua, kilala yan, di ba? Engineering. Robotics, nagiging interesado ka rin ba sa robotics?
2: Opo, parang meron po akong mga kurso dati sa robotics, sa electronics. Ayan.
1: Yun, ako, isa pa yun. AI, yung mga ganyan. Ay, ikaw ba
2: Mga
1: eh?
2: AI po.
1: Ikaw ba eh? Sinusuportahan mo ang artificial intelligence?
2: Ay, yung tamang paggamit ng artificial intelligence, talagang sinusuportahan po natin yan. Ang ethical na use ng AI.
1: Okay. Sige, Ares at Jeremy, well, maraming salamat ha sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, Jeremy. And ika nga bilib na bilib ako dito sa
0: Oo nga.
1: microscope na ginawa
0: Galing,
1: mo.
0: galing.
1: Oo. Pero halimbawa ba nakabihis na nakikita ba yan? Tatagos ba yan? Maski nakabihis ako, makikita. Hindi naman.
0: Ay, X-ray. X-ray naman.
1: Actually, man. Anyway, okay. De, joke lang yun. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat so much sa oras sa pinagkaloob mo. Sana nga maging successful ka pa sa lahat ng mga innovations mo, sa endeavors mo. And may you continue to be a role model para sa ating mga kapwa Pilipino, especially sa mga aspiring students natin. At least, ma-reach din nila yung mga achievements mo.
2: Maraming salamat po, Sir Ray, Sir Ari, sa opportunity para ibahagi ko po yung story ko at saka sana po may mga ma-inspire tayo mga takikinig para sa government agencies, mga pastudyante na samahan tayo dun sa advokasya na gawing everyone a scientist.
1: Yes, okay. Thank you very much, Jeremy. Maraming
0: Maraming
1: salamat.
0: salamat.
1: Okay.
2: Okay po.
1: Yan, Ares, biruin mo yan. Hindi mo na kailangan, Ares, ha? Yung malaking microscope, mabigat at malaking microscope, at hindi ka na makikishare sa paggamit ng microscope. Bibili ka na lang nung ano ito, microscope. Available saan? Sa Lazada?
0: Lazada, tsaka Shopee daw, meron.
1: Shopee,
0: Tsaka
1: tsaka
0: TikTok.
1: TikTok. Narinig ko, available na rin yata sa ano to eh. National Bookstore. Meron yata siya nasabi. Anyway, pero at least magiging accessible na siya. ││ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ sa atin. Pero di ba Aris, ano, dapat ano yan eh, tignan yan ng depth. So, tulad na nabanggit mo kanina, di ba, budget hearing na ngayon.
0: Oo, mabigyan ng suporta yung mga ganyang.
1: Dapat maano, ma-include yan sa budget ng DepEd, DOST, TESDA, maski na doon sa mga state colleges and universities, lalo na yung mga kumukuha ng, di ba, ng mga medical courses, nursing, ano pa, medtech, di ba, yung mga, malaking bagay yan eh, malaking
0: bagay
1: yan.
0: Sa agrikultura, malaking bagay
1: sa
0: yan.
1: Agrikultura, tama yun, di ba. So, sisilipin ko mamaya doon sa ano, para malaman ko na rin kung magkano ang isa. Ay, yun ang hindi natin natanong kay Jeremy.
0: Kung magkano. No?
1: Magkano ba yan?
0: Madali na makita yan sa
1: shop. Ayun, makikita naman natin yan. Alright, well, Ares, magpipilit na tayo ng isa pang edisyon ng ating programang Bridges on Air.
0: Yes.
1: So, alam kong mainit ang panahon dyan sa Visayas.
0: Oo nga. Eh.
1: Samantalang kami dito, ika nga, lumalangoy sa baha.
0: alam mo, yung mga flights kahapon, delayed halos lahat.
1: Nako eh, pero at least eh, pero makakabalik ka naman. Makakabalik ka naman kagad sa Manila.
0: Hopefully hindi ma walang dumating na kasunod na
1: yes.
0: Katulad ng dinaanan natin ngayong nakaraang araw.
1: With that, Ares, maraming salamat. Pero paalala lamang sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito pong ating programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa pangunguna ni Secretary Clink Ang. And of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng officials and staff ng CFO. Siyempre, nakasama po namin sa pag-aatid sa inyo ng programang ito ang ating katuwang sa Master Control at Production Side. Ano po, sa Master Control, nandiyan sila Milo Junela, kasama rin si Susan Ison, and of course, sa Wirecast, si Hero, and of course, katuwag din natin si JP at ang ating executive producer and coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Again po, kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang.
0: At Aras Gutierrez po, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
1: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. World Service sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radyo Pilipinas Radyo Publico. Radyo Publico 738 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3, the AM and FM Collab. Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
12: At
11: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo sa
13: training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello there! Hi! Good morning, everyone! Beautiful day! Kahit maulap, mga kababayan, pasilip-silip, pakindat-kindat ang haring araw. Tata Rolly, kung merong haring araw, meron ba ang reyna ng araw? Itatanong ako, palagi nagagamit yan, kumindat, na sumilip, si haring araw. Nako po, ano ha? Siguro kung merong haring araw, baka meron namang reyna ng araw. Pampangiti lang po yon, mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. It's another Sabado ng ating palatuntunang Go Agri Plus. It's great opportunities in Philippine agriculture. Yun ang ibig sabihin ng Go Agri Plus. G-O Agri, yan. Great opportunities, yan. And in Philippine agriculture. Plus, merong mga iba kasing development programs na pwedeng isalpak at napapakinggan dito po sa ating palatuntunan. O, ayos ba? Nako, interesting ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, mga magsasaka, mga mangingisda, na imbagibigat yung amin na po, mga taga-Ilocos, mga magsasaka at mangingisda at mga plantito at mga plantita. Hello, hello. O, ang ating makakausap ay isang Ilocano. Opo, true-blooded Ilocano. At makakausap natin siya expert dito sa ating pag-uusapan. In the meantime, habang inaantay ko po na maging ready ang ating communication link, alam nyo ba, Tata Rolly, Miss Tess, Miss Isa, right? And Mark and Arnel, alam nyo ba kung saan ang kinikilalang pinakamalaking food market sa buong mundo? Alam niyo ba? Okay. Kung hindi niyo alam, makinig po kayo. Ilakas-lakas niyo ng konti ang inyong mga monitor. Pero yung wag makakaabala sa inyong mga katabi o kaya sa ibang tao. Ito po ay sa Mexico City, matatagpuan ang Central The Abastos, yan ang pangalan ha, na kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food market sa buong mundo. Sa lawak po nito, umaabot sa daan-daang ektarya para itong isang lungsod ng pagkain kung saan araw-araw dumadaloy o mabibili o po dumadaan at makikita ang gulay, prutas, karne, isda at iba pang pangunahing produkto. Yan. Ang pangalan, Central de Abastos sa Mexico City. Galing ano, Tata Rolly? Oo, Central de Abastos. Alam ba nyo din sa Singapore, doon sa pinupuntahan palagi namin ni Tata Rolly, yan, Singapore lang naman, ang mga hawker center ay hindi lamang simpleng kainan. Bahagi ito ng kulturang pagkain na kinikilala ng UNESCO bilang mahalagang pamana. Dito po nagsasama-sama ang nako, yung pong lasa ng iba't ibang komunidad. Mula chicken, rice, hanggang nako yung laksa na gustong gusto ng karamihan mga pupunta sa Singapore sa presyong abot kaya para sa nakararaming nandyan po sa pagpupunta sa Singapore. Kita nyo, napakalawak ng merkado. Ay siya, may pag-uusapan po kami ng isang eksperto sa Department of Agriculture. Siya po ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. Ang ngayon, tatawagin na po natin, joining via Zoom, si is yung Undersecretary Ari A. Perez. Naimbaga bigat, Apo Yusek Ari, good morning. Good morning,
1: Yusek Ari. Naimbaga bigat, Apo Kakiko, at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating sa inyong programang Radyo Pilipinas.
0: Thank you for joining us today. Last time, taga-tagal na po hindi tayo nagkausap. Nandun ka pa sa Clark International Airport, ano ha? Oo. Nabibiro pa kitang pagkatinawag kay Hep Hep Ari. Yan. Ngayon, angkop na angkop yung office mo sa Department of Agriculture. Ikaw na ay Ari Culture Perez. Yusek! Pampagana lang muna yon. Ipakikilala nyo nga po, nandyan na pala kayo doon sa inyong tanggapan na Agro-Marine Industrial Systems. You know? Sige nga, ipakilala nyo nga po, ano ang mandato, ano ang role ng sa ating food security sa ating bansa. Yusek Ari.
1: Yes, Kakiko. Ito pong Agro-Marine Industrial Systems ay binuo po ito ni Secretary Kiko Laurel. Itong taon lamang na to, Bale, nag-umpisa po tayo nung Marso, ano, nung ako officially ma-onboard sa position na yan. Ang ating pong kasing gustong gawin dyan sa Agromarine Industrial Systems ay gawin ng integrated bawat infrastructure ng buong agrikultura, iisang sistema. Dahil ho, nung mga nakaraan, medyo masasabi po nating hiwa-hiwalay yung pagtingin o hiwa-hiwalay ang pag-implement. Ngayon po, mula sa ating mga farms, mula sa ating mga hapag. So, yan po, ang buong value chain yan ay kailangang tingnan natin. Nandyan po ang ating mga farm-to-market roads na programa dyan.
0: Opo.
1: Ating mga post-harvest facilities, kagaya ng ating mga trading centers, cold storage facilities, food hubs, pati na rin po ang ating mga hatcheries, irrigation systems, pati mga biosecurity facilities, fish ports ay kasama sa ating programa po sa Agriculture Marine Industrial Systems. Ang simple na lang po ang formula. Pagka walang kalsada, lugi ang magsasaka. Pagka walang cold storage, maraming pagkain na nabubulok. At pag walang bagsakan, trader ang kumikita. So sa Agromarine Industrial Systems, ang ating gustong gawin o pinaka-major program natin eh make sure na ang ating mga sistema para sa agrikultura ay mula sa farm hanggang sa ating hapag ay nagtutugma at kumpleto. Pangalawa, bawasan po ng napakalaking spoilages, food wastages sa commodities natin na umaabot sa 30 to 40%. At pangatlo ay, siyempre ito yung pinaka-primary, ay magkaroon ng mas malaking kita ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
0: Wow, napakalawak pala ng ano, sakop na yan sa Agromarine Industrial Systems sa Yusek Are, no? May nabanggit po kayo dyan sa mga nabanggitin nyo. Mukhang magandang pagtuunan ito ng pansin dahil sa mga magsasaka na minsan meron po silang kinakaharap na problema sa kung saan dadalhin yung kanilang mga supplies, yung mga naani. At pinag-uusapan yan na nabanggit nyo, warehouses at mga cold storage facilities. Ay ilan po ba ang mga planong naka-program dyan sa inyong sistema na para makatulong ito sa food security ng ating bansa, Yusek Ari?
1: Kakiko, unang-una muna, ang datos sa cold storage sa Pilipinas, merong 268 po na existing. Kanya lang, mahigit kalahati dyan, hindi gumagana.
0: Nako, ganun. Pero, ba yun?
1: Hindi lang naman kasi ito pagmamay-ari ng gobyerno, kundi ito'y kombinasyon na ng sa pagmamay-ari ng mga private sector.
0: Ah, mga private operators.
1: Oo. Kaya tayo sa Department of Agriculture, itong 2024, 2025, 2026, meron ho tayong mga nakatarget na mahigit 100 na cold storage facilities na gagawin. Ito yung karamihan modular. At yan ay ilalagay natin sa bawat regions ng Pilipinas. Nakakalat po yan. At sa mga ano naman, mga malalaking bagsakan, ito yung pong mega food hubs, meron po tayong mga 5 na nakaprograma na ho. At isa dyan yung papunta sa Clark. Meron ho din sa may Quezon, sa may Chaong Quezon. Sa Visayas naman, meron hong nakaambang plano dyan sa Naga, Cebu, sa Bukidnon, at saka sa Camarines Sur.
0: Ah, Madami din pala, ano, tamang-tama yan. Babalikan ko po yung mega food hub niya. Magandang pag-usapan yan. At alam mo naman, nakaka-relate ako noon pa man na pag-uusapan natin. Pero gusto ko lang ipaalam, nakikinig po ang mga Tagalucena ngayon sa 87.9 FM, buong Quezon na inaabot natin ngayon. At dito din po sa loob ng Philmec compound sa Muñoz, Nueva Ecija sa 90.1 FM Radio Agri. Nakikinig din po sila, naka-monitor. Nakikinig din po ang Radio Pilipinas na FM dyan po sa Agoo, La Union. Batiin po natin na naimbag na imbag po sa inyong lahat dyan, mga taga La Union. Eh Kap, Yusik Ari, paano po titiyakin ng Department of Agriculture ang mga cold storages na yan at warehouses ay talagang magagamit po ng malilit na magsasaka, kooperatiba, at nako, eh mga fishers organizations, Yusik Ari?
1: Iyan ang pinakamahalagang tanong, Kaki ko.
0: Salamat po. Salamat po.
1: Napaka-importante kasi na dapat ang makinabang ang ating mga maliliit na mangingisda at saka mga magsasaka. Itong unang-unahin ko dito sa mga farm-to-market roads, ang malaking pinagbago dyan sa implementasyon ay meron na pong very specific na lugar kung saan ilalagay yung ating mga farm-to-market roads, may tinatawag na geotag. Tara nakakasiguro na kung saan dapat ilagay yung infrastruktura na yan, yung kalsada na yan, eh doon mapupunta. Unlike in the past, nakalagay lang ho dyan kung saan yung lugar, yung barangay. Hindi mo malalaman kung saan specific na lokasyon, kung papunta nga ba talaga doon sa nangangailangan na lugar na malagyan ng kalsada. Pagdating naman ho sa ating mga mega food hubs, ang mga hindi ho traders ang makakapasok dyan, kundi mismong mga kooperatiba na mga magsasaka at mga mangingisda.
0: Oh.
1: Kasi, kasi...
0: Direkto ha, mga magsasakang kooperatiba pala. Good, ano?
1: Oo, kasi malimit ang nangyayari dahil ho walang... magandang bagsakan na kung saan na kinikilala natin yung mga farmers at saka fisher folk, eh malimit yung traders talaga ang bumibili at
0: nga, ano?
1: Sila nagbebenta sa merkado.
0: Oo nga po.
1: Oo. So ngayon Kaki ko, ang bagsakan na to may, at saka cold storage, may hahandling tulad ho natin yan bilang ATM ng ating mga magsasaka ngayon.
0: Wow,
1: pwede
0: galing,
1: na sila mag-withdraw anytime, mag-deposit anytime. Diba? Nakatago lang, naka-imbak, at i-withdraw kung kailan nila kailangan. Yan na po yung pinakabagong alkansya ng ating mga magsasaka at saka mga mangingisda.
0: Yan ha, mga magsasaka, meron na kayo narinig. Naragdagan pa namin itong pag-uusap namin ni Yusek Ari. Now, sa programa po, Yusek Ari, na inyong mga nabanggit, mga nauna pa, yung tatlo, ano? Yan sa Agro-Marine Industrial Systems. Ano sa palagay nyo naman ang dapat na priority program ng ating pamanan at ng inyong pamamahala dyan sa inyong tanggapan?
1: Ako po, para sa akin, no, nakikita ko na ang daming napapanood natin at naririnig na ang daming natatapon na mga pagkain, yan yung mga ani ng, at saka mga isda, huli ng ating mga mangingisda at saka magsasaka, eh unahin natin yung mga post-harvest facilities o yung imbakan. Kailangan po nung cold storage facilities, yan ang pinaka-priority. Para meron hong mapahaba po ang buhay ng ating mga commodities na yan, yung mga cabbages, yung mga carrots, mga onions, at yung mga isda na nahuhuli ng ating mga mangingisda. So yan po ang pinaka-top. Pangalawa po, kailangan yung ating mga food hubs, hindi lang ito mega, no? Ang ating programa dyan ay spokes and hub and hubs.
0: Uy, bago so, yun, marami, ano yun? Paano yun? Paano nga? Paulit nga, yung sekare? Ngayon spokes, ko lang narinog yun, ha?
1: Oo, spokes and hubs. Ang mangyayari po dyan, may tatlong layer po ng imbakan. At imbakan at pwedeng bentahan na ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa mga magsasaka, ang una kasing layer ng kanilang imbakan eh dapat kung mga ilang ektarya ang sinasaka nila, pag-ani, meron silang paglalagyan immediately to preserve yung ating mga yung kanilang mga naani. Tapos pagka medyo, kasi ilang araw ho yan mag-harvest eh.
0: Yes, yes.
1: Oo, eh hindi naman ho pwedeng bawat ani ibibiyahe agad-agad. Kailangan para hindi ho magastos, i-imbak mo na may imbakan mo na sila. Kaya isa sa mga programa natin yung mga modular cold storages. Tapos pagkatapos diyan mula sa mga farms sa mga farms na yan, meron tayong mga kadiwa centers or meron tayong mga trading centers na halintulad niyan yung mga nasa Nueva Vizcaya, yung Envat, meron pong Baptisi, yung Benguet Agri Pinoy Trading Center, meron po din Baptisi na Pampanga Agri Pinoy Trading Center, at sa buong Pilipinas may ganyan. Tapos yung mga spokes na tinatawag na yan, eh kailangan merong mega food hub kung saan dyan naman nila diretso na sila makakapagbenta.
0: Doon na kaagad.
1: Doon na ho kaagad. Oo.
0: Nako,
1: oo.
0: Malap- so,
1: oo. Bawat layer ka, Kiko, merong direktang pagkakataon ng mga farmers at fisher folks na makapag-imbak agad-agad. Oo. Sa mga fisher folks naman, meron tayong agri-fish ports at saka agri-fish ports na pagkahuli ka agad, eh meron silang paglalagyan. At meron din tayong nakakalimutan kong sabihin na mga ice mga
0: ice cold,
1: ano
0: ice
1: making
0: ice, oh yeah, ice plants making, no?
1: Ice plants. Maglalagay ho tayo bawat mga fish ports.
0: Ice, ano? Talagang total systems pala itong agro-marine industrial systems na nasa tanggapan ninyo. It's a malaking ano, proyekto ito, the USEC RE. Namang-tama, habang nag-uusap tayo, eh, gusto ko lang ipaalam po na tayo ay sumasaimpawid dito sa 104.3 FM sa Mega Manila. At tayo din po, yung mga nababanggit kong nakikinig sa Lucena City through 87.9 FM. Yan po sa 90.1 naman sa Muñoz City, Nueva Ecija. At doon po sa Radio Pilipinas Lawag, nakikinig pong lahat. Kaya tayo, may tinanggap na reaction habang tayo nag-uusap. Mula dito kay Mang Antonio Reynoso ng Tarlac, USEC RE, I hope you won't mind. You know? Ang tanong nila ay, pagdating po sa pondo, galing lang po ba sa pamahalaan ng pondo o merong public-private partnership sa pagpapatupad ng mga programa na binanggit ninyo? Baka kung nasusundan nito ni Mang Antonio itong pinag-uusapan natin. Ha? Sige po, go ahead USEC RE.
1: Pagka pinag-uusapan ho pondo, dyan ho tayo talagang nagkaka-problema. Kasi hindi ho sapat ang ating nakukuha mula sa General Appropriations Act. Sasabihin ko sa inyo, yung tamang budget po ng Department of Agriculture ay 3 times of what we are getting now para matugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa agrikultura. Ito specifically sa farm-to-market roads, meron po kasi tayong backlog na 59,000 kilometers. Imagine nyo ho yan, 59,000 kilometers.
0: Oho, mahaba-haba.
1: At ang isang kilometro ay 15 million sa ngayon. Eh, ang ating experience, base sa mga historical account, malaki na po yung kaya nating gawin na 2,000 kilometers. This year, that 2,000 kilometers na napondohan is worth 33 billion.
0: Wow!
1: So imagine, napakalayo.
0: Oo,
1: sa 3 taon na tayo na makakaupo, ang target po natin ay at least mga 10,000 kilometers ang magawa. Kasi yun ang realistically na kaya natin gawin.
0: Tama.
1: Pero yan pa lang sa 10,000 kilometers na yan, 150 billion pesos na po ang ating kakailanganin dyan na hindi kayang pondohan ng gobyerno yan. So, tayo'y kailangan natin ng tulong ng ating mga private sector para mapondohan yung ating mga pangangailangan. We're in our program, there's about 500 billion pesos of gap na kailangan ho natin na pondohan para magawa po lahat ng mga nabanggit ko sa inyo. At kailangan ho talaga natin ng public-private partnerships. At meron naman ho, hindi lang naman PPP, meron din pong ating mga World Bank at ating Asian Development Bank na willing tumulong para bigyan tayo ng soft loans na ating nagagamit na. Kagaya po nung ating Philippine Rural Development Program kung saan galing po yan sa World Bank na tayo binigyan ng pondo para makagawa po ng ating mga farm-to-market roads, solar irrigations, water system, at mga cold storage facilities.
0: Bah, ayan ha, nasagot na, Mang Antonio, ang tinatanong nyo kay Undersecretary Ari Perez. Oh, teka, tumpuntahan na nga natin, Yusek Ari. Itong nababanggit mo kanina na Mega Food Hub. Naku, itatayo nga pala dyan sa Clark Freeport Zone, no? Dyan sa Pampanga. Ano nga pala ang detalye nito, the Yusek Ari, please?
1: Itong nasa Clark po na tinatawag,

0: na lupa dyan sa loob ng Clark Aviation Capital. Ito po isang lease na magtatagal hanggang 25 years. DA naman ay susuportahan ang dalawang agencies na to ng gobyerno para mapondohan yung facilities. Ang total project cost niyan ay nasa mga 8 to 9 billion para matapos po yung mga infrastruktura dyan sa more than 40 hectares na yan. At ang ating phase 1 at phase 2, tigto 2 billion po yan, ay meron na po tayong pondo para yan po ay magawa na kaagad-agad, Kakiko.
1: Well, malawak talaga. Yan na nga yun. Sabi ko nga kanina, makaka-relate ako dyan sa topic namin na ito, National Food Hub. Pero, Yusek Ari, ito ng tanong. Sa susunod na 12 hanggang 24 na buwan, ano po mga target milestones naman, ha? Yung mga target milestones ng inyong opisina para yung agro-marine industrial system, lalo na sa mega food hub completion, itong mga tinatawag nating warehouses, operations, cold storages, ay nako, direktang benepisyo sa producers at consumers. Go ahead, Yusek Aroy.
0: I wish mas maaga natin itong nahawakan. Dahil parang kukunti na lang ang panahon ho kung titingnan ninyo dahil next year election period na. Pero despite that, Kakiko, sanay naman na ho tayo sa ganitong klaseng pressure, no? Napakita naman ho natin yan nung tayo ay nasa BCD8, nasa Clark. Next month, umpisahan na ho natin yung procurement niyan. At by this year, before the end of this year, i-award na po natin yung para ho sa design and build na contractor para sa 2 to 4 billion pesos na phases 1 and 2. At ang ating binigay ni Secretary Kiko Laurel at ang ating pangulo na direktiba ay mabuksan na yan before the end of 2027.
1: Wow,
0: so napaka-ikling panahon ito. Pressure na talaga.
1: Yung sakari, talagang mukhang alam ko naman, sabi mo nga medyo mapapabilis at sa inyong expertise na yan ay magagawa na ng sa target na yan. Oh, yung sakari, nako, maganda pa itong usapan natin. Mag-part 2 tayo, ha? Mag-part 3. Kung para mapaka-update tayo diyan sa mga programa ninyo sa agro-marine industrial systems, ano po. Anong mensahe niyo sa mga magsasaka at mga mangingisda at ibang mga stakeholders? Go ahead, please.
0: Ang utos po ng ating Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture at ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan talagang paspasan ng ma-implement itong mga napakagandang programa ng ating agrikultura, lalong-lalo na hot, nagkaroon na tayo ng malawakang pagtingin. At hindi na lang ho ito patsi-patsi, kundi hindi hiwa-hiwalay, kundi kitang-kita natin na mula yung value chain niyan, mula umpisa sa farm hanggang sa ating hapag, ay ating tutugunan. Para sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda, tuloy-tuloy lang po, no, kawawa naman talaga kayo na parang kayo nagtatanim, kayo huli ng huli, pumupunta sa laot, pero wala kayong appropriate na facilities para inyong mapakinabangan itong inyong ani at inyong mga huli. At andito na po ang ating programa na sa tingin natin ay kulang sa ngayon at tayo'y binibigyan na natin to ng mga prioridad. At makakaasa ho kayo na sana na pagka nagawa natin itong lahat, mas magiging malaki na po ang inyong kita. Mas marami kayong pera na gagamitin para sa inyong pamilya at sa paghahanap buhay. Pangalawa po, itong sa ating mga mamimili, makakaasa po kayo na mas marami pong pagkain na available dahil mababawasan ang ating mga wastage, no? Pagkabulok. At makakaasa rin kayo na ating mga pagkain na mabibili ninyo ay may tamang malinis at dumaan sa tamang seguridad ho yan, biosafety and security. Na pwede ho na pagka nagawa natin ito ng tuloy-tuloy ay ang makakapag-export na po tayo. Ano? Kasi pag dumami ang ating pagkita, dumami ating ani at mga huli at na napapatagal natin ang buhay, ay mas marami tayong maisusupply, kukunti ang ating nasasayang.

0: So, kailangan din ho namin ng inyong pangunawa dahil ang infrastruktura ay hindi naman ho ganun kabilis magagawa. Pero nabigyan ho tayo ng matinding pressure, deadline na para matapos lahat ng mga ito sa madaliang panahon at makakaasa ho kayo, bubuhos po tayo ng panahon, oras para yan ay mga magawa po nating lahat.
1: Well said, Undersecretary Ari Perez. Diyos sa agina po. Salamat po. And God bless. We'll have part 2 or part 3 dito sa programa ninyo sa Agro-Marine
0: Ecosystems. Yeah, maraka po. Thank you. Thank you sa Apo Kiko. Sa inyong lahat na mga nakikinig po sa programa ng Go Agri Plus ni Apo Kiko Flores.
1: Thank you. Mabuhay po kayo niyan. Undersecretary Ari A. Perez, ang Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. O mga magsasaka, meron na kayong mga pagdadalhan sa mga susunod na araw dahil nga po ang target 2027. Next year na po yan, ha? Isang national food hub na gagawin po, itatayo dyan sa Clark Freeport Zone. At ito po ay nako dyan po sa lalawigan ng Pampanga. Aba, speaking of Pampanga, mga kababayan, happy birthday muli kay Senador Lito Lapid. Nako, maaya paabag po. Kinukumusta po kayo ni na Senador Mark Lapid, Senador Lito Lapid at saka si Senador si GM Mark Lapid ng Tiesa. All right? Tuloy-tuloy po ang ating mga balita dito po sa Go Agri Plus. Ngayon naman, tumanggap po tayo ng weather update mula kay Dr. John Manalo, ang isang ekspertong totoo mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Magandang umaga po, Dr. John Manalo.
2: Rancho Pilipinas. Weather.
3: Magandang umaga po, Sir Kiko. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Para po sa lagay ng ating panahon dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay magiging maulap pa rin po. May chance pa rin ng mga pag-ulan sa binanggit natin ng mga lugar. At dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, mas less po yung clouds. Mas mababa yung chance sa mga pag-ulan. Actually, sa Mindanao ay may kainitan po na panahon yung kanilang nararanasan sa lalo na sa ilang bahagi ng mainland Mindanao. At sa mga susunod na araw ay posible na bukas ay magiging maulap na rin po sa malaking bahagi ng Luzon. At pero yung chance ng rain ay relatively mas mababa pa din naman. And then unti-unti po yan mag-build up by Monday. Dahil by Monday ay posible na papasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Saudel. Nasa kasalukuyan ay nasa layang 2,710 kilometers east ng northern Luzon. At pagpasok po nito ng PAR ay ito na po yung babanggitin natin na OBET. Na isa pang TD na posible rin pumasok ng PAR na nasa east ng Mindanao. Pero ang mangyayari po dito ay sasakupin o magjo-join lang po siya dito sa mas malaking circulation ni Saudel. At yung enhancement ng habagat ay mararanasan po natin sa susunod na linggo. Kaya ngayon po, today may chance po tayo na maglaba o ipaayos yung mga bubong natin bago pag umulan na naman po ulit ay at least meron na po tayong mga preparation. Also, dito po sa probinsya ng Batanes, may mga naranasan pa rin tayo ng mga pag-ulan. At unti-unti po, sa Northern Luzon ay nakakakita na tayo ng mga pag-ataas ng mga na wave height o yung taas ng mga alon. Eventually, magtataas din po tayo ng gale warning dyan paglapit ni Saudel. At yung mga kababayan natin, ang mga isda at seafarers, no? Lalo na yung mga pumapalaot for several days, ay ma-inform po na may papalapit po na bagyo. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
1: Maraming salamat, Dr. John Manalo. Ha? Thank you sa update nito. Weather update mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. O yan, mga napakinggan nyo na po, mga kababayan, sana na po naintindihan nyo at iba yung pag-iingat ang amin pong ina-advise at ina-advise din ng Pag-asa. Isang ekspertong mula po sa DOST Pag-asa Weather Bureau, si Dr. John Manalo. O nako, ay magiging maulan. Tess, ay hindi na naman makakapagkula itong si Tata Rolly. Isa, nakapaglaba ka na ba? Nakapagsampay, ibig sabihin ngayon magsampay. Oy, nako, Mark at Arnel, nasit mga kababayan nakikinig, na-check nyo na ba yung baka meron pong tulo ang bubong at umaagos tubig pag umuulan? Sige, linisin nyo na ngayon at ayusin nyo na nga ngayon. Linisin ang inyong mga alalod. O kasi ang pag-uusapan natin naman ngayon ay ang tungkol sa mga nako Magna Carta for disaster workers. Nako, isa pong interesante, maganda na topic na pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba na kapag may malawakang sakuna, may mga international disaster responder na kayang ipadala sa loob lamang ng 12 hanggang 48 oras upang tumulong sa pagsusuri ng pangangailangan, koordinasyon at search and rescue operations. Sa unang mga oras, matapos po ang kalamidad, bawat minuto ay may katumbas na buhay na maaring mailigtas. Yan po. And then, ngayon sa trivia time sa atin sa panandaigdigang humanitarian network tulad ng Red Cross at Red Crescent ay hindi lang gamot at relief goods ang hatid ng mga responders. Kabilang din sa kanilang trabaho, mga kabayan, ang logistics, mapping, information management, communication at pagtulong sa mga maayos sa pagbangon ng mga komunidad. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay kaugnayan po dito sa isinusulong na Magna Carta. Magandang topic po ito. Oho, ito po ay Magna Carta para sa mga yung public responders. O, tulong na ngayon pinag-uusapan sa Kongreso. Makakausap po natin ang presidente ng League of National Capital Region Local Disaster Risk Reduction Management Officers. At ngayon ay concurrent head po siya ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Joining us via Zoom is Mr. Brian Q. Wong. Magandang umaga po, Mr. Wong. Good morning.
4: Good morning po, Sir Kiko.
1: Oh, magandang umaga po. Pasensya ka na. Mukhang ikaw ay pagod pa yata, no? Sa nakaraan pag inyong pagsasaayos ng mga naapektuhan mga kababayan nyo dyan sa Pasig, ano? Kumusta ngayon? May baha pa ba dyan sa Pasig City, sa ibang mababang lugar?
4: As of Wednesday night po, nag-demove na po ang incident management team namin. So technically, wala na pong baha.
1: Mm-hmm.
4: So wala din naman pong pag-ulan na for the past 2 days mula kahapon.
1: Nice.
4: And mapapansin po natin ubos ng evacuation na. So evacuation, nakauwi na sila. So may mga inaayos na po kami para at least paghahanda naman sa sinasabi po ng pag-asa na next week naman maulan ulit. So yun po yung
1: yun nga eh.
4: Role namin.
1: Siguro narinig nyo sa pag-asa na aking kausap si Dr. John Manalo kanina, nagbabadya talaga, mukhang itong buong Agosto ay talagang ang Metro Manila at ang buong Luzon ay basang-basa. Samantalang doon sa Mindanao, napakainit. Itong part ng Visayas, iba talaga ngayon ang panahon. Well, anyway, bilang pangulo po nitong League of National Capital Region, the local DRRMOs, siyempre head ng Pasig City DRRMO, paano nyo ba inilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga DRRM workers at employees dito sa National Capital Region pagdating sa araw-araw na kanilang trabaho, mula sa preparedness hanggang sa response at recovery, Mr. Wong?
4: So, marami pong trabaho po ang isang DRRMO office. So, hindi lang po siya nakikita yung nag-rescue, may fire truck, may ambulance. So, meron din pong preparedness yan. So, syempre, it starts with the admin division. Meron po yung paano i-capacitate yung mga tao, yung mga staff po natin. Papunta po sa training na kinakapacitate din po yung public, yung community, pati po yung ating mga responders. Plus, may research and planning component po din yan. So, may isang division naman po for research and planning na more of ano ba yung mga innovations? Ano ba yung mga plano na kailangan gawin natin? Yung dream plan, contingency plan. So, yearly, mapapansin nyo, sobrang busy po talaga ng DRMO. Hindi lang po dahil sa rescue. Isang small component lang po ang operations and warning po pagdating po sa DRMO. So, marami po siyang components. Si operations naman po, like sa Pasig po, we have the relief, the fire and rescue, the PEU, which is the ambulance po, ambulance service po ng emergency service po ng ambulance po ng Pasig, plus yung K-9 po namin.
1: Opo.
4: Plus yung warning is more of the command center. So 24/7 po halos yung operations and warning.
1: Ganun pala.
4: So kami po component yan.
1: Oo. Gaano ba kabigat ang workload ng mga DRRM personnel, lalo na sa panahon ng bagyo? Ito, kadalasan ang dahabagat, baha, lindol, sunog at yung iba pang mga emergencies, Mr. Wong.
4: Ganito po natin tignan. Kapag may disaster, ang
1: Oo,
4: unang
1: oo.
4: matatawagan, C3 Command Center.
1: Mm-hmm.
4: So from there, i-dispatch siya, operations, C3, ano pa rin, DRMO pa rin. So, sila pa rin. Hanggang sa relief, natutulong sa CSWD,
1: Oo.
4: DRMO pa rin. Hanggang sa rehabilitation.
1: Oo nga, no?
4: So, nakatulong naman yung ibang offices. So, alos, yung kabuuang cycle po is, DRMO po talaga lahat yun. Part po talaga si DRMO sa lahat po ng cycle. And even on other ano on other concerns ng city, may financial assistance or mayroong deployment po. Lahat po yan. May part din po si DRR as mag-assist to make sure na safe po yung area.
1: Oh, ganun pala yun, ano ha. Ay teka, nanonood at nakikinig ang aking mga kaklase sa UP Paralegal Training Program sa UP Law Center. Ang batch 2 namin na pinamumunuan ng aking mga kaibigan na nandyan, sila Joy Foldong, sila Efren Dieta. Nako, ay grupo na nakikinig ngayon. Mukhang interesado sila dito sa ating pinag-uusapang Magna Carta for Public DRM Workers. Sinusulong nga ngayon eh, di ba, sa Kongreso. Sa inyong pananaw, paano makakatulong pag naisa batas na ito sa issue ng kasalukuyang compensation, allowances, hazard pay? Nako, yung pang ibang benepisyon ng mga DRM workers kumpara sa panganib at responsibilidad na kanilang hinakaharap, Mr. Wong.
4: Syempre, Magna Carta is very, ano, is very vital po. Malaking tulong po siya sa any na employee po ng DRMO dahil merong additional po na compensation po yon para sa mga Magna Carta for health workers, para sa Magna Carta for barangay, sa barangay po ngayon. Sorry po, yung baby ko po sumama
1: Ay,
4: sa...
1: Ba? Hello, hello, come on. Alam ko nandiyan. hello na.
4: Duti din po ito palagi. Duti din po ito palagi.
1: Opo, opo. Pero, sige. Sige.
4: Pero po. Ano po, malaki tulong po siya dahil yung health, yung Magna Carta is additional percentage.
1: Okay.
4: Na po iuwi ng mga staff po natin. Ang nagiging issue lang po talaga ngayon ay kasama ba ang mga JO tsaka COS natin? Kasi under JO, COS, MOE po siya. Hindi po siya PS. So, so yun. So, kaya ang gusto natin mangyari is kasama po yung PS, ay yung MO, yung JO tsaka COS. Hindi lang po casual and permanent. So, magkakaroon ng compensation. Normally, ang mga staff po natin is admin aid 3.
1: Oh.
4: So, sa 14,000, madagdagan ka ng 25%, 20%, malaking bagay na po yun.
1: Anong take nyo
4: so,
1: ni
4: ano? Yung usaping, ano?
1: Oo.
4: Yes, sir.
1: Anong take nyo ni Mayor Vico Soto dyan sa Pasig City habang pinag-uusapan ito at isinusulong ito sa Kongreso? Meron, of course, naintindihan niya yan. Anong sinasabi niya sa inyo, sa inyong tanggapan?
4: Sa amin po, ano, ang ginawa po ni Mayor is magkaroon po ng hazard pay. From previous admin pa naman po yun.
1: Okay.
4: Siyempre, sinuportahan niyo po rin po yung hazard pay sa amin ng operations, sa mga operations namin ng 2,000 pesos per month. So, iba po yung ano, iba po yung pag national level na po ang nagkaroon ng Magna Carta, di ba? So on the part of LGU, 2,000 pesos po. So operations, ang problema nito, hindi po buong office ang kayang i-cover due to some restrictions ng civil service, dahil yung office base, hindi po kasama doon. Pero kasama pati po yung operation center, yung command center natin.
1: So,
4: nakatag siya as office base.
1: Galing,
4: so
1: galing.
4: Isa po yung pinaglalaban po natin. Dapat, sana, yung stress na nakukuha ng nasa command center natin is the same mental, yung mental health po nila na naapektuhan is the same sa mga nakukuha ng operations sa response. So,
1: ganun
4: sana po,
1: ha?
4: Ay maisama na rin po talaga yung office base. Kabuoang DRM din po sana yung isama dito.
1: Ano-ano ba ang karaniwang hamon ng mga DRM offices niya pagdating sa yan, nabanggit mo initially, sa staffing, plantilla positions, job order, or contract of service personnel, training, yung mga kagamitan, pati na yung career development.
4: Depende po sa mga LGUs eh. Pero syempre, ako, I'll speak in behalf din po siguro ng ibang mga LGUs
1: okay.
4: na Nakausap ko na rin po. So sila po, syempre, pagdating sa plantilla, sir, tatlong plantilla lang po kasi nakalagay sa batas. Tatlo lang po yung requirement, which is the admin and training, research and planning, operations and warning, and the head. Apat po pala. Yun po yung minimum requirement. Pero lalo na pagka fourth class, fifth class municipality, sir, hindi po namin kaya yun. So, yan po yung isang hamon po. Plantilla position. Around, sabi nila, around 5% lang ang permanent. Kami, we're very lucky, number one sa Pasig kasi malaki po yung ano, malaki po yung income po ng Pasig at kaya niya pong i-plantilla po lahat ng empleyado namin. Almost 100% na po ang DRRM na, mga 90% na po ang
1: o,
4: DRRM na permanent. Opo.
1: So, oh, nice. So, hindi, tamang-tama pala, Mr. Wong, pag nakakausap mo, ikaw naman ay presidente nitong League of Local DRRMOs, ay bay, mahihikayat mo sila ng mahusay, no? Ano nga, oo, sa mga frontline disaster responders, ano ba ang benepisyo nito para sa kanila? Lalo na maliban doon sa mga
4: benefits. Sa mga responders po natin, even sana nga sa buong DRRMO, ang benefits po ng ano, ang benefits po ng ganito ay una, magkaroon po ng 25% nga additional pay, hazard pay. Number two, syempre, sana po ang pinupush po namin, may insurance na makuha. So, personal insurance po, sana may makuha po silang ganong benefits. Tapos po yung plantilla position po, medyo mahaba-habang usapin po yun dahil you need the DBM and the RMC and the DILG for that. So, mahaba-habang usapin po 'yon. Yung
1: oo nga,
4: yung ano? Ating ano yung ating sana din isinusulong din yung sa healthcare po pagdating po sa pag na-hospital po yung ating mga responders ay maging priority po sa ating mga hospital na public. So yan din po at maging zero billing po kasi marami po tayong ano eh mga kasama po na may mga na-injured, may mga na-ano, pero magbabayad pa po sila.
1: Yung
4: problema.
1: Yun na nga, so, ano, yan ang masaklap na katotohanan, ano, the Mr. Wong. Kaya kailangan talaga ay maipasa nga yung Magna Carta. I'm sure itong itatanong ko ay mag-agree at pareho sa iniisip ko ngayon itong sina Efren Dieta, sina Joey Fulong. Shout out sa mga taga UP Paralegal program, training program ng UP Law Center Batch 2, ha? Anong umaga sa inyo? Dahil kung may papasa nga, Mr. Wong, ang Magna Carta alin sa mga provision nito, ha? Yung tulad ng security of tenure, hazard pay, yung mga on-call compensation pala, no? Medical benefits, yun yung mga binabanggit dito,
4: yes.
1: No? Insurance, apo. Psychosocial support, at saka yung, nako, mga PPE, you know? Yung mga pinakamalaking tulong sa mga DRRM workers. Anong, ano nyo dyan? The explanation at makaragdagan pwedeng malaman dyan, Mr. Wong?
4: Ako, personally, and syempre nakausap ko din po si Jose Cabrero, ang stand po ng DRRM, sa NCR po, is more of, iano na natin, marami po kasing naka-binbing, naka-standby ng mga batas na pwedeng pa-approve po, which is yung sunset review ng RA 10121 for updating pa, yung mga joint memorandum circular. What if mapasok na agad yung joint memorandum circular yung pagdating sa security of tenure na nakalagay po siya? So, let's make the Magna Carta simple. Let's make it simple na achievable siya. Na kapag nagkaroon ng BICAM or nagkaroon ng Congress hearing po ay mabilis pong ma-approve to. Diba? So, yun yung target natin. So, ano po ba yung mga provision na yun? So, una yung Magna Carta as a additional compensation, as a hazard pay. Yan, number one po yan. Tapos, yung insurance sa mga DRRMO offices. At yung pangatlo, yung sa medical at sa mga psychosocial support na libre po siya. So, ibang usapan din po kasi yung sa PPE. Investment po yun.
1: Tama po.
4: Habang dumadami po kasi yung pinapasok natin sa Magna Carta, gustuhin man natin na marami pong nakapasok. Ang problema, pagdating po sa, una sa Disaster Resilience na Committee, ano magiging question nila dyan? So, ito pa ay ang kop dito, di ba? Ang daming tanong eh. Pero pag pumasok na sa appropriations committee ng Congress or ng Senate, kaya ba ng budget? Yun yung next question. So sa dami ng pinapasok po natin, ano siya, lumulobo po siya yung numbers na yan, which is nagiging not realistic siya. Pero ang kagandahan po dito, kailangan nating pag-aralan with NDRMC, with OCD, ano ba yung dapat lang na i-propose sa batas na to. Tapos, eventually, trabahuin natin yung ibang hinahanap natin na kagaya ng, syempre, number one is security of tenure. Kada palit ng mayor, kahit sabihin natin permanent na yung ibang LGUs, napapalitan pa rin ng DRM mo. Paano ba natin mapoprofessionalize mo, ma-institutionalize yung ano, yung DRM pagdating sa kada LGU? Kasi sayang po eh, isipin po natin, kada palit po ng DRM mo, bagong learning na naman yan.
1: Nag-iiba,
4: bagong
1: no? At, nag-iiba ang mga mindset. Anyway, alam mo, nagta-thumbs up sa akin dito yung mga nakikinig na nagbibigay ng feedback galing sa 87.9 FM, Lucena City. At meron pa tayo dito sa 90.1 sa Muñoz, Nueva Ecija. At yung mga taga DZAG 97.1 FM sa La Union. Puro mga naka-monitor sila ngayon na nakikinig at tatag double thumbs up sa kanilang sinasabing ninyo, Mr. Wong. At siya nga pala, tamang-tama, ang susunod na program, may kugnayan dito sa pinag-uusapan din natin, ang Alerto 738. Yung si, ano, kilala po niyo ito eh, si Asik Ares Gutierrez at saka Abo. Si Mang Ramon. Sila ang mga nakakaintindi at alam nila nakakasama nyo sila sa the Disaster Preparedness Program. Ah, okay. Now, Mr. Wong, ano po ang inyong panawagan sa pamahalaan, kongreso, at saka mga nasa local government units at publiko nang nakamonitor ngayon tungkol sa agarang pagpasa at pagpapatupad ng Magna Carta para sa mga public disaster responders? Go ahead.
4: Ang message ko lang po is very simple. Magna Carta ngayon na. Yun na mismo. Tapos sa ating mga kongreso, senators, sana po magkaroon po tayo ng harmonized proposal na bill. Kasi ang nangyayari po ngayon, dahil nga mataas po yung hype, mataas po yung feel natin sa ano, sa bagyo na may habagat, 'di ba? So nagkakanya-kanyang ano po author po ang mga Congress. Kaya nga ang maganda po sana si OCD, which is nakausap po namin si CDA, si Jose Cabreros, na baka pwede na mag-input ang ano, ang OCD na isang harmonized na bill na para yun po yun na po yung susuportahan ng lahat ng congressman na gustong sumuporta. Pero tandaan po natin, after next week, pag nawala yung habagat na yan, wala na namang ano, pag hindi na naman siya pag-uusapan. So kailangan natin i-push ngayon habang trending siya, habang maingay siya, na wag lang sana ano, wag lang sana for the hype na may habagat. And tandaan natin, si 2012, 2013, August, around these dates din yung matinding habagat. So, na-feel na natin noong 2 weeks, and hopefully, sana, by next week, maging handa po din tayo.
1: Well said, Mr. Wong. Kumusta na kay Mayor Vico Soto, ha? At sa mga nakakakikinig sa kasalukuyan, thank you. Let's have more discussion upang ma-approve ditong pag na-approbahan na itong Magna Carta for Public Disaster Responders. Magandang umaga po. At, ingat din po sa inyong pagbabantay, pagtulong sa mga kababayan diyan sa Pasig City, at kumusta na kay Mayor Vico Soto. All right. God bless po. Thank you. Mr. Brian Q. Wong, ang presidente ng League of National Capital Region Local Disaster Risk Reduction Management Officers at concurrent head ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Ayan. Naku po, nakakalungkot din, ano ha? Ang alam po ninyo, yung mga tumutulong, mga frontliners, mga responders, pagka merong mga nangyayaring sakuna, baha, lindol, kung ano man na nangyayari, ang mga nauunang kumakaharap diyan, walang proteksyong matindi. Aho, ha? Wala. Kaya minsan na yun na kaya po isinusulong itong Magna Carta for Public Disaster Responders. Nako, eh siya. Eh sana nga po mapabilis din yan ng mga nakikinig, ng mga senador, congressman, alalahanin po natin. Ay sana naman, day magkapagka kayo nangailangan din ng suporta sa mga first responders dito pag may mga nangyaring sakuna, ay maisalba ang buhay ng mga kababayan nyo at pati ang inyong pamilya. Tayong lahat, ano po? Right. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kabayan. Dito na naman po nagtatapos ang ating palatuntunan. Go Agri Plus. Great opportunities in Philippine agriculture. Ay siya. Thank you na muli. Ah, thank you. Tata Rolly, batang bata, bumatayom. Nistes Ramirez, Miisa. And Mark Bukiron and Arnel Villamor. Sa inyong mga lahat na nakikinig at mga nag-double thumbs up, yung mga naka-monitor dito, ang tabayanan po, ang Alerto 738 ni na Ares, Assistant Secretary Ares Gutierrez at ni Mang Ramon. Ay, siya, pag-uusapan nila tungkol sa mga disaster preparedness program. Thank you na muli. Ito ang inyong lingkod, inyong agricaster, Kakiko Flores, ang nagsasabing... God is good, God is great all the time. Bye.

0: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radyo Pilipinas.
2: World Service.
1: World Service. Dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Malaking bilang ng mga pamilya na apektado ng mga bagyo at habagat na sa evacuation centers pa rin. Ito'y ayon sa Department of Social Welfare and Development. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanatili pa rin sa mga evacuation center ang 11,720 pamilya o katumpas ng 4,648 katao bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, kabilang sila sa mahigit 2.1 milyong pamilya ang naapektuhan sa 5,477 barangay sa 11 rehiyon sa bansa. Nasa 549 na evacuation centers ang kasalukuyang bukas pa sa mga apektado lugar hanggang kagabi. Samantala, nasa 19,821 pamilya o 78,743 katao ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Nasa 269 na bahay naman ang tuluyang nasira, habang 2,057 ang bahagyang napinsala. Umabot na sa mahigit 1.7 bilyong piso ang kabuang humanitarian assistance ng DSWD para sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 16 milyong individual sa Region 1 apektado ng bagyo at habagat. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa rehiyon umabot na sa 1.4 billion pesos. Mula sa Radyo Pilipinas Tayub, ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
5: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
6: Usap-usapan,
5: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
6: Usap-usapan
5: sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong mga kasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook ay sabayan niyo rin po kami nga napapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga iPhone users natin dyan. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang ating Evox PBS receiver app kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman po kayo ng internet via Wi-Fi o via data. Ay punta lamang po kayo dyan, no? I-click nyo lamang po ang naturang application. Hanapin nyo lamang po ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating programang Usap-Usapan. At sa pagpapalawak pa rin ng ating reach upang marami po kayo na aming maabot mula dito sa ating istasyon ay simula noong last December. December 2025 po yan ay naibalik na po ang shortwave radio dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pamagitan ng mas pinatibay, mas pinalakas na partnership sa pagitan ng ating parent agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Usap-Usapan po ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sa kabila ng mga masasabi natin na pandaigdigang krisis, pagbabago sa travel behavior, epekto ng climate change, mataas na operational cost at iba pang mga local challenges, patuloy na hinahanap ng sektor ng turismo ang mga paraan upang manatiling matatag at handa sa hinaharap. Sa gitnang Luzon o Central Luzon Region 3, mahalagang bahagi ng tourism industry ang mga tour guide na nagsisilbing katuwang ng mga turista sa pagtuklas sa mga likas na yaman, kultura, kasaysayan at mga lokal na destinasyon ng rehiyon. Kasabay ng panawagan para sa mas integrated na tourism planning, paggamit ng bagong technologies at pangalaga sa local heritage at maging sa ating kalikasan, mahalaga ring marinig ang mismong karanasan at pananaw ng ating mga tourism frontliners. Ngayong araw ng Sabado ay pag-uusapan natin kung paano ba mapapalakas ang resiliency ng turismo sa Central Luzon at kung ano ang kailangan gawin upang maging sustainable at kapaki-pakinabang ito sa mga lokal na komunidad. Kasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Central Luzon Tour Guides Association President Angelo Paulo Chico upang talakayin ang mga hamon, oportunidad at papel ng mga tour guide sa pagbuo ng isang mas matatag at future-ready na tourism industry sa rehiyon. Sir Angelo, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Mabuhay, magandang hapon po sa inyong lahat at ako po una, nagpapasalamat na ako sa pag-imbita niyo sa amin upang mapakinggan po ang boses ng mga tour guides dito sa Central Luzon.
7: Maraming salamat po Sir Angelo for giving us time para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po bilang presidente po ng isang grupo ng mga tour guide sa Central Luzon, paano niyo po ba nakikita ang kasalukuyang kalagayan ng turismo sa naturang rehiyon sa gitna ng mga global challenges, mga global na hamon tulad ng geopolitical tensions, climate change at pagbabago sa travel behavior ng ating mga turista?
8: Well, alam niyo po dito sa when it comes to the first thing you mentioned, the geopolitical changes, Malaki yung naging epekto in the tourism industry, particularly to the tour guides, especially during the time na tumaas talaga yung fuel consumption. Like, ang ano kasi nito, direct nito is transportation. And when it comes to tour guides, nakadikit kami sa transportation. When people are not moving, if they opt not to go to places, ang unang naaapektuhan ay kaming mga frontliners. And last summer, we have seen the decline, cancellation of bookings, change of dates, and of course sa amin ding mga tour guides kasi I think during that time, as I've heard, parang sa transportation cost, it almost doubled yung consumption. So malaki ang epekto ng geopolitical atmosphere natin. I think it's continuing right now. And when it comes to climate change, sa panahon nga ngayon ay binabagyo, habagat. Ang sabi ko nga, habagat, talagang mahaba ngayon yung habagat. Tuloy-tuloy yung ulan, and definitely we have canceled bookings, hindi na nagtutour. And if you would just imagine sa current situation then, we know, I think this is very political in nature as well, but alam natin that the Central Luzon, particularly Bulacan, Pampanga, were the, ano, parang sila yung sa kanila nakakonsentrate yung mga issues ng flood control. And it's not yet resolved until now. And until such time that it is resolved, we are actually losing. Just imagine, just for the month of August, July, August, September, Central Luzon is like, it is parang, though we're expecting as a low peak season talaga ngayon. But just imagine na, hindi lang low peak season ito, talagang no tourist season. Kasi nga, can you imagine people traveling to a place that is now declared as, kumbaga, state of calamity? So, it's a direct effect epekto sa amin because of the canceled booking. So, maraming factors na nakaka-apekto ngayon in the tourism industry. And sadly, I would not blame my colleagues, my peers in the tourism industry kasi we're doing our best. Kaya nga lang, when it comes to the tourism industry, it's not just coined and it is not, hindi lang ito about programs eh. Hindi lang ito about marketing. It is about the readiness of the place itself. At kung sabi nga kanina, tinignan ko sa Bulacan, yung mga updates, para ka daw nagda-drive sa buwan. So those things, how can they get here if our infrastructures are not ready? Simpleng parking lots lang, wala tayong mga, ito actually, just to share, ako kasi personally, I'm more focused on heritage, culture, tourism. And we know in those places, it's not prepared for parking spaces. So how can they visit those places if parking pa lang, wala na? So minsan nakakapunta, tapos traffic condition, it's increasing by the time. And alam naman natin, though we're hoping na matapos na ang yung train system dito sa Central Luzon, but definitely the traffic condition in Central Luzon is really, especially particularly in Pampanga area and Bulacan area, which is actually ito yung gateway natin to the north, yung Bulacan and Pampanga. So parang... it really affects a lot of sa atin, especially kasi nga because of the infrastructures pa rin. So ang daming issues kanina, ang dami. So lahat 'yan nakakaapekto sa amin. Yeah.
7: Sir Angelo, nandiyan yung pangailangan na maging future proof ang industriya ng turismo, kasama na nga dyan ang tourism industry within Central Luzon. Mula sa inyong karanasan sa larang ito, sa industriyang ito, ano po bang ibig sabihin ng pagiging future proof para sa mga tour guide at paano po ito maisa sa buhay sa pang-araw-araw po ninyong trabaho?
8: I think the future proof is not some on my idea on the tourism industry as well. Being future proof is not having na parang meron tayong isang konsepto na iyon na at susundan natin. I think being future proof is really about the capacity of the industry to be versatile. Kumbaga, kaya niyang makinig sa mga pangangailangan ngayon. For example, particularly, makita natin in our Southeast Asian regions and in the some parts of Asia na dear dito sa Pacific Asia, makita natin that the trend is really on culture. Pag pumunta ka sa mga bansang ito, ang mga pinupuntahan nila, usually they want to go to the markets. Pag pumunta ka ng Japan, punta ka sa market where, alam mo yun, mga farms. So, that's the trend. If you go to Vietnam, if you go to Thailand, you go to their market. So, I think that's the trend. And we have to hear the trends. And the thing about trends is, we cannot design the trends.
7: Mm-hmm.
8: It is hindi ko naman sabing accidental, but there are reasons that brought to that. And ang maano natin dito is the capacity of the tourism industry to hear that. Kasi minsan, ito kasi ang observation ko lately, parang minsan ina-assess ko na lang nga, is it about our procurement laws ba? Na parang kapag yung trend, minsan panis na bago tayo mag-react. So, I think one of the things that we have to consider is really to have people on the ground that will give us the feedback na ito yung best practices that we have right now and we have to adjust the trends. But nevertheless, being future-proof as well is having our own sense of identity and sense of branding. So, there's a trend. Pero, and when it comes to our sense of branding and sense of being future-proof, ito naman ay naka-angkla doon sa sustainability of our projects. Ito, mag-open na ako. Ano, I think this is public, pero I think the people deserves to know na sometimes when it comes to the tourism industry, yung mga key programs natin like for trainings, researches, alam naman natin na it is not ano, hindi ito parang priority for so much ano. Pag tiningnan natin ang tourism industry until now, and I think most of my peers are agreeable to this, na sometimes budgets for tourism development, not necessarily from the national government or the regional offices, kasi alam naman natin that yung DOT natin, yung officing nila is up to the regions lang. Mm-hmm. Like when you go to the LGUs, pumunta ka sa provinces, pumunta ka sa mga municipalities, they have their own tourism development plans, they have their own tourism codes, they have their own policies, so kanya-kanya sila. And the budgeting doesn't come from the DOT, it comes from their respective LGU budgets. And sadly, this is very evident na some of the tourism tourism focus are talaga dun sa mga high, for example, festivals, mga pageants. I'm not against that. That's good. Ang mga Pilipino mahilig sa pageant, and I think Filipinos deserve to be entertained that well. Sabi ko nga, when it comes to entertainment, dati kasi iba ang view ko ng entertainment. Eh. Dati, entertainment parang sa akin, para aksaya. Pero sa recently, sa mga reflections ko, nakita ko hindi naman lahat kasi ng Pilipino kayang bumili ng concerts. Hindi kaya lahat ng Pilipino kaya anood ng mga performances. And I think the government really has to do something for that in order to provide some sort of entertainment for people as well. But nevertheless, what we are appealing is sana magkaroon din naman ng opportunity for such churches, things when it comes to the tourism development. Kasi para alam naman natin kapag may mga malalaking event na yan, ang laki ng gasa dyan. Production, yung mga damit, all of it, malaki ang gastos dyan. And ang gusto lang sana namin sa amin, lalo na sa mga tour guides, is particularly ay mabigyan kami ng extensive trainings, like where do we buy our resources ba? Just recently, bumili ako ng libro kasi nga ang focus ko is churches. Spanish churches, it's a rare copy, and I bought it for almost 10,000 for a book. Not all tour guides can buy that. kasi hindi naman kaya. So sana meron kaming ganun mga receptacles of the information, sana may mga research, sana natutulungan kami ng mga local governments to partner with universities and colleges, especially those are funded by the state, na magbigay din ng mga researches and mga materials for us so that we can improve our the information that we share to our guest. So yan. Thank you.
7: Mm-mm. At dahil nabanggit nyo na nga po, no, kanina pa nababanggit yung ating mga local government units, sa aspekto po, no, ng institutional synergy o mas pinaigting na ugnayan ng mga LGU, ay paano po ba naapektuhan ang trabaho at kabuhayan ng mga tour guide kapag po hindi magkakaugnay ang tourism plans ng mga bayan at probinsya?
8: Well, definitely the treatment and the services are unfair. Ayokong mag-mention eh, baka mapagalitan ako. Mapagalitan ako eh. Pero ito lang, just a generic example. Imagine an LGU na meron talagang budget for tourism development and an LGU na parang, ito, an example. In the province of Bulacan, as I've heard, parang tatlo lang yung tourism office department na.
7: Mm.
8: So, if with that level pa lang, it's a clear depiction of the situation that the tourism itself is not in our priority. Kasi alam mo yun, para for them to work efficiently, they have to be a department. So parang ngayon, parang mga attached pa rin sa mga agencies or no, other departments. So simple as that. And they don't have their specific budget. Hindi sila nagfa-file ng budget. Like for example, sometimes they are at the mercy of approvals pa rin. Like I have a budget. Pero just imagine if an LGU meron talaga siyang allocation, they can propose programs, and they are secured for the year. So actually, yan lang yung approvals. Minsan, yan lang din. I've been exposed to a lot of factors on the procurements kasi we want our procurements to be efficient, kumbaga maging safe para maiwasan yung corruption. But nevertheless, well, kasalanan din naman siguro ng mga politiko to because they failed to ensure honest procurements. That is why our procurement law was designed to be, yun nga, maging mahigpit. And sometimes it is hard for us. Halimbawa, may kailangan kami. Halimbawa, for example, a training, a particular training, kailangan namin magbayad. So we will ask assistance kasi nga medyo mahal yung mga training eh. Transportation, minsan kailangan pa ng accommodation. So on things like that, minsan mag-a-announce yan mga events na yan mga 2 weeks or 1 month before. Tapos pag humingi kami ng assistance, minsan yung assistance dadating tapos na yung event. So that's our situation right now. Nararanasan namin ito. And kasi nga, we are not in the priority of our budgeting. Kasi nga, the department itself, the tourism, so iba-iba kasi ng system. Iba-iba ng priority. So I think there has to be something in our tourism codes as well as a national basis na magkaroon ng basis na that the tourism is really, I think this is constitutional kasi yung sense of tourism eh. Yung it's about our culture kasi actually for the Philippines itself, it's about more on the protection of our culture and identity. And alam naman natin constitutionally kung gaano ito kahalaga. But the thing is, when it comes to programs, hindi kasi siya napaprioritize. And sabi ko nga, we are at the mercy. Ito talaga yung situation para in a layman's term. Pag yung mayor mo, yung governor mo, mahilig sa tourism in activities, maswerte ka. Pero kapag ang LGU mo is not kumbaga hindi sila mahilig doon, sorry ka na lang. So that's really the situation that we are and I think that is not the way that tourism should be dealt in our country as a whole. Kasi mahirap yung ganun na, alam mo yun, parang walang consistency in our effort. So, I think yun yung kailangan talaga. The term that you use as well, yung synergy ng mga tourism development plans natin across the provinces, across municipalities and cities.
7: Okay. Bukod po sa traffic congestion na lagi nababanggit at napahagingan nyo kanina, ay isa sa mga hamon na siguro kinakakaharap din no, ng ating tourism industry, particular dyan sa Central Luzon, ito nga pong waste management. Bilang mga frontliners po no, ng ating tourism industry sa rehiyon, paano nyo po nararanasan ang epekto nito sa karanasan naman ng mga turista at maging sa inyong serbisyo mismo?
8: Well, alam naman natin kapag may mga tourism ano talaga, sometimes medyo tumataas din yung waste accumulation in the areas. I think, and nakaka-apekto yan, particularly for example, and ito lang din, our policy should be collective. Recent, just last year, just imagine, I'm attending a convention in Subic about sustainable tourism.
7: Mm-hmm.
8: Pagpunta ko dun sa dagat nila, dun sa beach, ang daming basura. And it is not because of Subic. Maraming towns near Subic na hindi sila aligned dun sa objectives, but we share the same seas. Dito lang din sa Bulacan, alam natin that we share the same bay with Manila.
7: Mm-mm.
8: And sadly, ang daming basura na nanggagaling. Just a month ago, siguro around January, February, I heard some reports from Corregidor area na imagine wala nga nakatira sa Corregidor pero ang basura ay tambak. So we have to have a collective effort when it comes to waste management talaga. Technically, sa ground pa lang kasi it's inefficient agad eh. Parang ano ba ang waste management? Does our country as a general, meron ba siyang waste management plan? I never heard of. Parang ganito kasi ang policy eh. Parang ang waste management, kanya-kanyang LGU.
7: Mm-mm.
8: So wala tayong collective effort when it comes to waste management. And recently nga parang may narinig pa ako in one of the news na parang ano yan eh, parang negosyo pa ata when it comes to waste management. So, it's so sad. Kasi nakita natin, and ngayon nga binabaha ang Pilipinas. Actually, I had a recent post. Well, I have to verify the information. Pero ang pinakamarami, based on that info kasi, ang pinakamaraming waste na naitatapon sa dagat is actually the Philippines. I think second is India. Parang ganun yung nandun sa data. But almost 2/3 or more than 2/3 of the trashes that goes to the sea is from the Philippines. Imagine that. Ganun kabulok yung sistema natin when it comes to waste management. And I think it is a manifestation as a whole. If iyan ang branding natin, ang Pilipinas basura, ang Pilipinas ay walang maayos na sistema para sa kanyang mga basura, how can they be entrusted with greater things? Basura mo na lang, 'di ba? Hindi mo pa kayang i-manage. On a

0: those information to stay, to retain yung ano. And how do we do it? With our personal experiences and anecdotes. Simple lang last, for example, I'm doing a culinary tour. Ang lagi kong kwento sa culinary tour, you know, pag dito sa bahay, marami kasing nagluluto dito sa bahay. Pero alam ko kapag ang mami ko ang nagprito ng itlog. Mm. Alam ko kasi pag tiningnan ko 'yon doon sa isang sa lalagyan ng ano, iba-iba siya ng level ng cooking. There's an egg for me, there's an egg for my brother, and there's an egg for my sister. And only my mom knows that, our preference. And it is something that I have, and actually it's a clear representation of our heritage. Marami tayong pagkain sa ating mga hapag that is actually designed based on our need. So, yun, sa simpleng mga ganong kwento, nabibigyan natin ng halaga, nabibigyan natin ng connection. Actually, that's the thing eh, connection. Mm. Ano yung halaga? Hindi lang yung impormasyon na ito ay mahalaga. Ngunit, ako ay parte ng mga impormasyon na ito. Pag bumisita ka ng Baraswain at ako ang tour guide mo, hindi ko lang sasabihin sa inyo that this church is built during the time of Father Giron. It was named after Baraswain of Arabe. Well, those things are important. But what I can share to you as well is the architecture of Baraswain is a clear representation as well that in pinili ang Baraswain because of its acoustic sound. And I think that's a clear sign for us that our country is founded and born in a place where everyone is allowed to be heard. So yung mga ganong connection that they are connected with this specific place and they are, this place should be, this place is part of them. Yun yung binibigyan namin ng halaga so that information retains sa kanila. I think ang daming kwento. Thank you.
1: Ito naman po, moving forward, Sir Angelo, paano naman po niyo, kasi nabanggit na yung Baraswain, no? So, paano po ba ninyo isinusulong kayo pong mga tour guides sa Central Luzon ang pagpapanatili ng local heritage and culture habang dumarami po yung ating mga turista, lalo na sa mga emerging ecotourism and farm tourism or farm tourism sites sa Central Luzon?
0: Yeah. On a particular note about that, mga 3 weeks ago, meron akong inattendan. So, na-seminar na naman. So, mahilig kasi ako dyan sa mga ano. So, I was a participant that time. And the presentation was about tourism arrivals. Alam nyo ba, sa tourism industry natin ngayon, what is being awarded is tourism arrivals. Doon pa rin tayo. Like, di ba, na-issue nga ang recently, na-issue ang Department of Tourism, particularly because of tourism arrivals. Kasi daw, konti yung tourism arrivals natin compared to other countries. So, probably it speaks something, but nevertheless, does it speaks entirely about how we should see tourism industry itself? Kasi paano naman yung mga lugar that really wants to have a sustainable tourism and they ensure that they follow their carrying capacity. So it's a factor as well na tourism is not about how many do we receive. It's also about how do we sustain the tourism industry itself. And I think the tour guides of CLTGA is at its front line na when it comes to culture, for example, Baraswain Church, we make sure, simple lang, punta ka sa loob ng simbahan, we make sure na hindi namin naapektuhan yung daily schedule nila. Pumunta ka ng linggo dyan, bisita ka dyan. Hindi namin, wala kaming karapatan na manggulo doon at maapektuhan yung kanya. And it goes to the farms, it goes to the mountains as well, na the Department of Tourism, particularly of Region 3, was able to provide trainings. Ito lang, particularly sa Tarlac area, pag pumunta ka ng Mount Pinatubo. Ang ginawa ng Department of Tourism ngayon is to train the indigenous peoples para do sa mga umaakyat ng Mount Pinatubo. So they I think for the since actually nagka-issue diyan before, pero nagbigay na sila ng 3 trainings. And just a month ago, nagbigay na rin ng training for the indigenous peoples ng Botolan area. So, doon lang, it's part of it. It's part of the sustainability. Na sana, ako, as a regional guide, I am, kumbaga, I am eligible, I am allowed to provide tour guiding in those areas. Pero, sa simpleng ano namin, sa code of ethics namin in tour guiding, we allow people who live in those places to do the guiding.
1: Mm-mm.
0: And I think it's a clear specific things that we do that we respect each other. And I think that should be the trend of the tourism industry as well when it comes to how they develop as well. Na respeto natin yung kakayanan, yung identity of the place itself.
1: Mm-mm.
0: Na huwag tayong mag-agaw-agawan. Recently din, merong mga in-start na programs. The City of Angeles was able to launch a program for senior citizens in partnership with the National Commission for Senior Citizens. So meron na tayong mga senior citizen guides in Angeles. And second to that is the City of Malolos na. So with that, ano ba yung trend nito? Kasi mga senior citizens, they are retired. Pero nabibigyan natin ng opportunity kasi there are destinations like old houses, meron tayong mga churches, meron tayong mga kainan, mga karinderya na when they visit, our tourists visit there, hindi lang sila parang they just pass by tinikman and it's okay. We're also preparing our manpower, the manpower of the tour guides na that they can hear stories from our respective people that are there. For example, pumunta ka ng simbahan, makita natin, di ba, yung mga, sorry ha, yung mga senior citizens natin, madalas naman sila simbahan. So sana pagpunta ng simbahan, it's welcoming. Kasi sadly, isa din yan sa mga issues na na-raise ko. Sometimes, sabi ko nga, I had this opportunity to talk to some church leaders, particularly dito, the Catholic Church. Sabi ko, alam naman natin, minsan kasi, ako kasi nasungitan na talaga ako eh. Parang, pagpasok ko, nasungitan agad ako. Sabi ko na lang kay Father, Father, di ba dapat pagsimbahan, it is the, if all, above all places, among all places, dapat ito yung pinaka-welcoming. So, it was heard. That is why nagkaroon tayo ng mga trainings and there would be more trainings for frontliners in the churches para mabigay nga natin yung welcoming atmosphere. And yun, maganda kasi yung approach. I'm so proud of the Department of Tourism Region 3 when it comes to that. Kasi I think, hindi ko naman ano, pero kami yata yung pinakamaraming trainings for tour guides. I think last year, we're able to have, I think, 16. And ngayon, parang nakakasampu na yata. And whilst other regions, meron sila 2 to 3, mga 5, marami na sa kanila. Pero sa amin, sobrang dami ng trainings. And the real manifestation, the root of this manifestation dun sa ano na yun is binibigyan kasi nila ng halaga yung participation ng mga lokal, yung mga taong nakatira mismo dun sa lugar na to, na maging parte sila ng pag-develop nito. Hindi sila nakahiwalay. Ayan.
1: Gusto ko man pong pahabain ang ating discussion but we're running out of material time. Siguro ito na lamang po, mabilisan na lang po. Sir Angelo, ano po ang inyong mensahe sa mga tourism stakeholders upang masiguro na ang pag-unlad ng turismo sa Central Luzon ay hindi lamang resilient kundi sustainable at kapaki-pakinabang sa ating local communities? Go ahead po.
0: Siguro an message for that particularly is for the local governments and tourism stakeholders to really listen from their own communities. Development must come from the communities. Remember that we are developing for the sake of those communities. Kapag ang development natin affects those communities, puts the welfare of those communities into the sidelines, parang sila pa yung nawawala, it is not development. Kapag lalong naghihirap ang mga tao at lalong naapektuhan yung nawawala yung normal nilang pamumuhay at lalong silang nilalagay sa sabi nga natin nasa periphery na nga sila, nilagay mo pa sa gilid, that's not true development. Because we have to put in mind that development is for the sake of our community. It is not for the sake of our economy. It comes second. Community first before our economy. And I think from that, we can really see and the value of what we have in the tourism industry. Ayan lang po. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Sir Angelo. With that, of course, again, thank you very much. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you. Mabuhay.
1: Mabuhay din po. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan ang presidente ng Central Luzon Tour Guides Association, walang iba kundi si Sir Angelo Paulo Chico. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At tayo nagbabalik na sa ating programang Usap-usapan. Ito pa rin po ang inlingkod, Steph Vicente. Sa puntang ito ay pag-uusapan natin muli dito sa Usap-usapan ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Kasi kung ating matatandaan, around 2 weeks ago ay itinampok natin dito yung previous interview natin sa Ang Pilipinas Ngayon with a Filipino community organization sa Israel. Sa puntong ito, sa pagkakataong ito naman, ay pupunta naman tayo. Nasa Middle East pa rin naman tayo, pero nasa Bahrain. Ayan, Bahrain ang ating itatampok. Upang ating alamin kung ano ba yung mga programs, mga initiatives ng ating Philippine Embassy dyan upang kahit nasa ibang bansa yung ating mga kababayan sa Bahrain ay hindi pa rin nila nakakalimutan ang sariling wika, yung kanilang culture, identity at anything na kumbaga makaka-relate sa pagiging isang Pilipino. So kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang Third Secretary mula sa ating Philippine Embassy sa Bahrain, walang iba kundi si Vice Consul Charlie Pre-Nicolas. Vice Consul Charlie, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang umaga po, Ma'am Steph, at sa lahat sa inyo sa Radyo Pilipinas World Service mula po sa pasuguan ng Pilipinas sa Manama, sa Karian ng Bahrain. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat din po sa inyo sa pagpapaunlak ninyo sa panayam na ito, Ma'am.
1: Maraming salamat po, Vice Consul, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Unang-una po sa lahat sa pagdiriwang po no, ng ating buwan ng wikang pambansa this year, paano po ninyo inilalarawan ang papel ng ating pasuguan dyan sa Bahrain sa pagpapalaganap ng wikang Filipino sa hanay ng mga OFW at maging sa kanilang mga kamag-anak na nandyan din?
4: Nakikisa po, Ma'am Steph, ang pasuguan ng Pilipinas sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan na rin ngayong 2026. Ang ating pasuguan sa Bahrain ay katuwang ang Komisyon sa Wikang Filipino na siyang nagsisilbing pangunahing tagapagtaguyod ng wikang Filipino bilang instrumento sa kaunlarang pambansa, habang pinagyayaman din nito ang iba pang wika na ginagamit sa mga rehiyon at lalawigan ng kapuluan ng Pilipinas. So ang komisyon ay may mga programa rin na layong palakasin ang paggamit ng wikang Filipino bilang wika ng serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan, kasama na ang pasuguan ng Pilipinas dito sa Bahrain at lahat ng konsulado pan lahat ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa taong ito, ang ating embahada dito sa Bahrain ay nakikipagtulungan sa isang Filipino community organization, ang Philippines Philippine Teachers Association Bahrain, upang maglunsad ng isang timpalak sa pagsulat ng tula at maikling kwento para sa mga ating mga kababayan dito po sa Bahrain. So sa pamamagitan po nito, mahihikayat ng embahada ang mga kababayan natin dito na ipamalas ang kanilang galing at pagiging malikhain sa larangan ng pagsusulat, pati na rin ang kanilang kaalaman sa wikang Filipino.
1: At dahil nabanggit nyo na po no, ang patimpalak na yan, ay paano po ba ito eksaktong nakatutulong sa pagpapanatili ng ating wika at kultura sa isang banyagang bansa tulad ng Bahrain? Kasi meron tayong mga OFWs at syempre yung mga nakapangasawa na siguro ng mga taga Bahrain mismo, nagkaroon ng mga anak na may dugong Pinoy, paano po ba natin no, eksaktong magagamit ito para sa pagpapalaganap ng ating wikang pambansa?
4: Opo, ang pangunahing layunin ng tipalak na ito ay upang malinang at mapayabong natin ang kalaman nating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga tinatawag na second and third generations na dito na po ipinanganak at lumaki sa Bahrain para malinaw po ang kanilang paggamit ng wikang Filipino, ang ating pambansang wika, dito sa ibayong dagat. Malaki rin ang maiambag ng palisahan na ito para rin madokumento natin ang pagiging malikhain ng ating mga kababayan dito po sa kaharian ng Bahrain man.
1: At paano niyo po hinihikayat ang participation sa patimpalak na ito ng iba't ibang sektor ng ating Filipino community, mula sa ating mga kabataan, itong ang mga second and third generation na Filipinos diyan, mga guro, itong mga pamilya nila, hanggang sa mga manggagawa sa mga programa para sa pagsusulong nga po ng wikang Filipino?
4: Ang timpala po na ito ay maaring salihan ng mga kabataan at mga lahat po ng manggagawang Filipino dito sa Bahrain, sa kahit ano pong sektor, pwede po silang sumali at inihikayat ko rin ang mga mag-aaral natin sa Philippine School Bahrain na sumali sa timpalak na ito. Isa itong magandang programa upang lalo pa nilang malinang ang kanilang kalaman sa wikang Filipino na at dahil po sa nasabi ko kanina, karamihan po sa kanila ay dito na po ipinanganak at lumaki sa Bahrain. Kaya po hinihikayat namin na sumali ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante, ang ating mga OFW sa lahat ng sektor dito sa Bahrain sa patimpalak po na ito, ma'am.
1: Just for everyone's information na lang po, Vice Consul, hanggang kailan po ba pwedeng magpasa ng kanilang entries? Kasi parang nakita ka po sa inyong Facebook page ng ating Philippine Embassy sa Bahrain ay yung awarding is August 27.
4: Opo, so magpapasa po sila hanggang Agosto 22. Pwede po silang magpasa ng kanilang mga akda at nagpapasalamat po ako sa lahat na po ng mga nag-submite na ng kanilang mga akda na ating mga kababayan para sa patimpalak na ito. Ang embahada ay nakikipagtulungan po sa PITAB, yung organisasyon po ng ating mga guro dito sa Bahrain upang Kalaunan po ay susuriin na ang mga likhang tula at kwento po ng ating mga kababayan na nakapagsumite na po ng kanilang mga akda. At yung gaganapin pong parangal ng mga nagwagi ay isasagawa po ito sa Augusto 28 sa ating embahada.
1: Mm-mm-mm. Ito naman po, Vice Consul, meron po palang tema no, na tayo sinusunod para sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa dyan sa Bahrain. Ito nga po, itong Filipino community sa Bahrain, matatag, sama-sama at nagkakaisa. Paano po ba sinasalamin ng temang ito ang mga karanasan, hamon at tagumpay ng mga Pilipino na naninirahan o nagtatrabaho sa Bahrain?
4: Opo, napili po ng embahada ang temang ito, Filipino community sa Bahrain, matatag, sama-sama at nagkakaisa. Sa kadahilan ng ito ay napapanahon at sinabi niyo po kanina na sumasalamin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito po sa Bahrain. Ang layunin po ng temang ito ay ipakita at idokumento po ang naging karanasan ng ating mga kababayang Pinoy dito po sa Bahrain, particular na po sa gitna ng tension. Alam naman po natin ang tension dito na kinakaharap sa ng ating mga kababayan sa gitnang silangan ng mahigit 2 milyon na Pinoy dito sa gitnang silangan sa ngayon at sa mga nagdaang buwan po. So, ang temang ito ay nagpapakita na rin ng positibong pananaw para sa ating mga kababayan na manatiling matatag at nagkakaisa sa pagharap ng mga hamong kinakaharap dito po sa gitnang silangan.
1: Vice Consul, sa inyong observation mula dyan sa ating pasuguan sa Bahrain, ano na po ba yung kasalukuyang kalagayan ng paggamit ng wikang Filipino sa Bahrain? Kasi nabanggit nyo nga po yung Philippine School sa Bahrain. At ano-ano po yung mga hamon sa pagpapanatili nito sa gitna ng multicultural at kumbaga multilingual na kapaligiran po doon?
4: So malaking tulong po yung humigit kumulang na 55,000 Filipinos dito po sa Bahrain na nagtatrabaho at naninirahan na dito upang mapalago at mapayabong ang ating wika at kultura. Kahit na malayo kami sa Pilipinas, marami pong mga aktibidades dito ang ating Filipino community. Ang Filipino community dito po sa Bahrain ang ika-apat na pinakamaraming banyagang lahi at kahit saan ka man pumunta, sa merkado, sa parke, makakita ka ng Pilipino. Kaya naman po hindi na mahirap paunlarin ang ating kultura at wika dito sa Bahrain. Po sa aking palagay, ang isang malaking hamon siguro upang lalo pang mapaunlad at mapayabong ang paggamit ng ating pambansang wika ay yung sinabi ko kanina na sitwasyon ng mga mag-aaral at kabataang Pilipino na minsan nahihirapang maintindihan ng wikang Filipino dahil dito na po pinanganak sa Bahrain, yung ating mga second and third generations, dito na po pinanganak, dito na po lumaki. Kaya sila po yung isang sektor na gusto naming tulungan upang kanilang malinang ang kalaman sa wikang Filipino po.
1: Given po no itong mga inyong nabanggit, ano po yung mga hakbang ng embahada at maging ng ating Filipino community dyan sa Bahrain upang matiyak na patuloy na natututunan ng ating mga kabataan sa naturang bansa, patuloy nilang natututunan, nagagamit at napapahalagahan ang wikang Filipino?
4: Sa gaganaping timpala po na ito para sa pagsulat ng maikling kwento at tula, pinag-iisipan din po ng pasubuan na lumikha ng isang aklat o isang kalipunan kung saan pagsamasamahin po yung mga napiling likhang tula at maikling kwento. Isa po itong paraan para sa akin upang maipreserba ang mga akda nila ng ating mga kababayan dito sa Bahrain at para na rin maitala ang kanilang mga karanasan sa gitna ng hamon at pagsubok ng gera na naranasan ng Filipino community sa Bahrain mula noong Marso. So naniniwala po ako na isa itong mahalagang hakbang upang maipreserba ang kanilang kolektibong karanasan ng isang hupungan ng kasaysayan dito sa gitnang silangan. So ang gagawing kalipunan na ito ay magtatampok ng lahat ng bakwento at tula nila, at ito po ay sumasalamin at maglalaman ng kanilang mga sariling karanasan sa buhay. So ito po isang pamamaraan upang patuloy na ipreserba at pagyamanin ang wikang pambansa at maging ang karanasang pangkasaysayan ng ating OFWs dito po sa Bahrain. So ang embahada rin ay regular na namamahagi sa Philippine School Bahrain ng mga aklat at mga babasahing Filipino, katubang ang ating National Commission on Culture and the Arts, upang madagdagan ang mga babasahing Filipino ng mga mag-aaral sa kanilang library. So sa nakaraang buwan po, pumunta po kami ni Ambassador Hines Galiaga sa Philippine School Bahrain para ipamahagi po yung mga aklat na nasa wikang Pilipino para pumagamit ng mga estudyante natin sa Philippine School Bahrain para sa kanilang paglilinang at pagpapayabong ng wikang pambansa sa paaralan ito. So naniniwala po kami na sa ganitong mga paraan, makakatulong po ang embahada upang mapayabong ang paggamit ng wikang Pilipino po.
1: At dahil na pag-uusapan natin ang mga kabataan, alam naman natin na yung mga kabataan ngayon, Vice Consul, ay talagang mga techie, no, mga social media savvy itong mga kabataan ito. So sa panahon po ng digital age at sa panahon kung saan mabilis na nagbabago ang paraan ng komunikasyon, paano po ginagamit ng ating embahada ang digital platforms at iba pang technologies upang gawing mas kaakit-akit, interesting at accessible sa mga kabataan ang paggamit ng wikang Filipino?
4: Ang tema po ng ating pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ngayong taon ay wikang Filipino at AI. So kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Itinatampok po ng temang ito ang mahalagang papel ng artificial intelligence o AI bilang katuwang sa pananaliksik, paglikha at pagpapalaganap ng kaalaman habang patuloy na pinayayabong at pinangangalagaan ang wikang Filipino sa digital na panahon. Ang artificial intelligence ay isang, para sa akin, makapangyarihang instrumento, subalit nananatiling ang tao dapat ang siyang arkitekto ng wika at kultura, ayon nga sa isang panayam ng tagapangulo ng komisyon sa wikang Filipino, si Attorney Marites Barrios Taran. Sinabi niya na mahalagang papel ng pambansang wika sa gitna ng makabagong teknolohiya at kung paano makakasabay ang wika sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence habang pinapanatili ang integridad ng kulturang Pilipino. So mahalaga po ang AI sa lahat, sa mga kabataan, sa ating mga OFWs. Pero kailangan din po nating maging mapanuri upang sa gayon ang wikang pambansa ay manatiling buhay, matatag at makabago sa panahon ng AI.
1: Siguro ito na lamang po, ano, Vice Consul. Ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipino dyan sa Bahrain, lalo na sa ating mga kabataan na marahil ay baka sila ay isa sa mga mag-aaral sa Filipina school dyan sa Bahrain, tungkol sa kahalagahan ng paggamit at pagpapahalaga sa wikang Filipino bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at paano nila maipagpapatuloy ang pagpapanatiling buhay nito kahit malayo sila sa Pilipinas. Go ahead po, Vice Consul.
4: Marami pong salamat sa ating mga kababayang Pilipino dito sa Baling sa kanilang inisyatibo upang lumahok sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa sa pamumuno ng ating pasuguan at proyekto ng ating mahal na ambassador na si Bing Hines Galiaga. So maraming salamat muli sa kanilang pakikilahok sa ating timpalak na ito at sa PITAB po ang organisasyon na siyang katuwang ng ating embahada sa pagtatampok ng paligsanat na ito. Maraming salamat po ang kanilang tagapangulo na si Ginang Rowena Desierto sa paggawa ng konsepto para sa patimpalak na ito. So para sa ating mga kababayan, muli malaki ang ginagampanan ng ating wikang pambansa. Kahit saan po tayo naroon, ang ating wikang pambansa ay kailangan nating payabungin kasi ito ay isang malaking sangkap ng ating pagkakakilanlan at kultura. Hindi lamang dito sa Baring, kundi sa buong mundo. So ito ay isang mahalagang instrumento ng komunikasyon para sa ating lahat dito sa Baring. At kailangan din natin ipamalas sa ating mga kasamang manggagawa or expatriates dito sa Baring, at lalo-lalo sa mga Barinis at sa ibang lahi, na kaya nating payabungin ang kultura nating mga Pilipino gamit ang wikang pambansa.
1: And with that, Vice Consul Charlie, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat po.
1: At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan, ang Third Secretary mula sa Philippine Embassy in Bahrain, walang iba kundi si Vice Consul Charlie Pren Nicolas. Patungkol po yan sa patimpalak nila na may kinalaman po sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ngayong 2026. At sa puntong ito ay dito na natin tinatapos ang ating programang Usap-Usapan sa araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Hero Lucero. Sa Warcast, nandyan naman si John Paul Lamontad. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Muli, ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
3: Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
13: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre kahit masungit ang lagay ng ating panahon nitong mga nakaraang araw at napansin ko medyo makulimlim yata ngayong araw, dapat maganda pa rin ang pagbati natin sa ating mga kababayan. Lalo na't muli na naman pong nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC para makapaghatid ng mga panibagong impormasyon at kaalaman. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Magandang araw rin sa ating mga Pilipinong naninirahan sa at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang miyembro ng Homeowners Association, katuwang ang ating mga kasama mula sa Human Settlement Adjudication Commission. Ang programang ito po ay mapapanood at napapakinggan ninyo sa iba't ibang plataforma ng Radyo Pilipinas World Service. Unang-una na po sa ating social media platforms, live niyo po kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Sabayan rin po tayo napapanood sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napakikinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan naman ng PBS eBox Receiver app. Punta lamang po kayo sa inyong mga Google Play Store kung ang phone nyo po ay Android, Android o kaya naman sa Apple Store kung Apple ang inyong gamit. I-search lang po ang PBS eBox Receiver app at i-download. Makikita nyo na po ang lahat ng audio live streaming ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Siyempre, unahin nyo na pong hanapin ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para naman sa ating mga overseas Filipinos working and living abroad, mapapakinggan nyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast gamit ang pasilidad ng United States Agency for Global Media o USAGM na mas kilala bilang Voice of America o VOA na nakabase sa Tinang Tarlac. Sa pamamagitan naman po ng iba't ibang shortwave frequencies, ang 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang tinatawag na prohibited pleadings and motions, kung saan ipapaliwanag ng ating resource person ang pagkakaiba nitong dalawa at kung ano-ano ang ipinagbabawal na pleadings at motions sa pagdinig ng isang kaso. Sa ikalawang bahagi naman ng programa, ating tatalakayin ng isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema. Itong isang landmark case na tungkol sa Homeowners Association dues. Ano ba ang responsibilidad ng seller o ng buyer pagdating sa pagbabayad sa kanilang mga bayarin sa asosasyon? Sigurado marami na naman ang makaka-relate sa topic na ito, kaya tumutok na kayo mga kababayan. At syempre, para talakayin ang mga topic na ito, makakasama po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission si Attorney Mary Charlene Joy P. Suedad, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 12. Magandang araw po, Attorney Charlene. Welcome po sa panibagong episode ng programang Housing Rights with HSAC.
14: Magandang umaga, Sir Jay. Magandang umaga po sa ating lahat. At maraming salamat po, Sir Jay, at sa Radyo Pilipinas. On behalf of the Human Settlements Adjudication Commission, headed by our Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III and the entire commission and bank, we would like to thank our viewers and listeners for watching our show. Sana po ay marami kayong mapulot na aral ngayong araw. Ito po ang ating 10th episode at ang programang ito ay naglalayong ibahagi ang aming mandato at mapag-usapan ang ilan sa mahahalagang polisiya at kaugnay na landmark cases mula sa Korte Suprema. And we are hoping po na itong mga discussions natin will guide our listeners in further understanding ang kanilang mga karapatan at kung paano po sila napoprotektahan ng ating mga batas. Ngunit nais po nating ipaalala at idiin sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito, dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa HSAC ay nire-resolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta nito. Kaya case-to-case basis kumbaga. Magdidepende pa rin po ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipipresenta ng bawat pani.
13: Ayun, tulad nga po ng nabanggit ko, Attorney Charlene, pag-uusapan po natin itong prohibited pleadings and motion. Pero ano po ba muna ang ibig sabihin itong pleading at ng motion?
14: Yes, Sir Jay. So ano nga ba itong mga pleadings at motion? Ang pleadings po ay ang mga formal na dokumentong isinusumite sa HSAC na naglalaman ng inyong panig, reklamo o depensa. Dito nakasulat ng buo kung ano ang pinaglalaban ng nagdedemanda at kung ano naman ang paliwanag o panig ng inirereklamo. Samantala, ang motion o motion ay isang formal na kahilingan sa ating adjudicator o sa komisyon para gumawa ng isang particular na utos, aksyon o pabor na hindi saklaw ng pangunahing reklamo. Ginagamit ito bilang kasangkapan para umusad ng maayos ang kaso, humingi ng palugit o ipatupad ang desisyon.
13: Ibig sabihin po, Attorney Charlene, meron pong uri ng mga pleadings at motion na pinagbabawal. Bakit hindi po ito pinapayagan ng korte?
14: Tama po, Sir J. Ang pagkakaroon nitong prohibited pleadings and motions ay mahalaga para sa mga kliyente ng HLAC dahil ito ang pumuprotekta sa kanila laban sa magastos at mas matagal na proseso. Sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga ito, napipigilan ang mga sinasadyang pagkaantala na madalas ay upang patagalin ang kaso. Dahil sa mga pagbabawal na ito, napipilitan ang magkabilang panig na tutukan agad ang tunay na issue sa kanilang kaso na nagre-resulta sa mas mababang gastos, mas mabilis na paglabas ng desisyon at isang patas na laban kung saan ang hustisya ay binabase sa katotohanan ng ebidensya.
13: So, para rin po pala ito sa magkabilang partido, attorney. Ano naman po ang maaaring mangyari kapag nagsumite ang isang partido ng prohibited pleadings or motion?
14: Kapag isa po sa mga partido ay naghain ng prohibited pleading o motion, hindi po maaantala ang pagtagbo ng prescriptive period at hindi po ito makakahadlang sa paglutas ng kaso.
13: Iyon. So, may mga ipinagbabawal. Ano-ano naman po itong mga uri ng pleadings at motion na ipinagbabawal sa ating 2025 HSAC Revised Rules of Procedure?
14: Opo, Sir Jay. Sa ilalim po ng Section 23 ng 2025 HSAC Revised Rules of Procedure, ang mga sumusunod na prohibited pleadings at motions ay i-deny na outright at hindi na iaakyat sa komisyon. Una, ang motion to dismiss the complaint. Ito ang paghiling sa ating mga adjudicator o komisyon na ibasura agad ang kaso nang hindi pa ito sumasailalim sa malalimang pagdinig. Pangalawa naman ay ang motion...
13: Attorney, nabanggit niyo po ay ano, yung motion to dismiss ay ipinagbabawal din. Paano po kung sakali na naniniwala ang isa sa mga partido na hindi dapat ituloy ang kaso, ano po ang dapat niyang gawin?
14: Kasi po kung papayagan po natin yung motion to dismiss, magiging madaling paraan po siya para i-delay agad ang kaso kahit hindi pa nasisimulan. Instead po, pwede pong dumiretso na sa na ilagay sa answer ng ating respondent at magpo-proceed na po ang adjudicator sa merits ng kaso at doon na po sila mag-a-argue sa mga technicalities tulad ng jurisdiction or venue. So kung ang ginagawa na lang, kung may valid na ground naman talaga, pwede pa rin siya erase sa answer po as affirmative defense.
13: Okay, sige po. Continue na po tayo, attorney.
14: Yes po. Sige po, Sir Jay. So, sa pangalawa po, meron tayong motion for bill of particulars o paghingi ng mas malinaw o detalyadong paliwanag tungkol sa ilang bahagi ng paratang o reklamo. Ipinagbabawal ito upang maiwasan ang mga pagkakaantala. Pangatlo naman ay ang petition for relief from judgment o paghiling na ipawalang bisa ang pinal na desisyon. Pang-apat, ang motion for reconsideration except as provided under sections 153 and 154. Ito ang motion para baguhin ang desisyon maliban na lamang kung ito ay pinapayagan sa ilalim ng sections 153 at 154 ng ating rules. Ang sections 153 po at 154 ay nasa ilalim ng rule 27 o judgment of the commission. So ang pag-file po ng motion for reconsideration ay pinapayagan lamang sa division at commission and bank na level. Panlima po ay ang appeal from any interlocutory order except writs of preliminary injunction and preliminary attachment. Ibig sabihin ay bawal pong iapela ang mga tinatawag na interlocutory orders habang dinitinig pa ang kaso. Maliban na lang kung ang mga ito ay preliminary injunction o preliminary attachment. Ang interlocutory order po kasi hindi pa yan yung final decision. Parang incidental ruling lang po siya habang tumatakbo pa ang kaso. Halimbawa nito ay ang denial ng motion for postponement. So kung papayagan po nating i-appeal ang mga ganito, magiging piece by piece po ang appeal at hindi na matatapos-tapos ang kaso.
13: Kumbaga yun po. Pero, ang magkakos ng delay, attorney.
14: Opo, yes po. Pero po, exception naman po dito yung preliminary injunction at attachment dahil pwede silang magdulot ng kasi kung magkaroon man po, ito lang po yung way po na mababawi natin yung pinsala, like kapag nawalan po ng property, kahit hindi pa natatapos ang kaso. Kaya kailangan talaga agad na ma-review yung preliminary attachment and preliminary injunction. Okay. Pang-anim naman po ay ang dilatory motion for extension of time o paghiling sa dagdag oras sa pagpasa ng dokumento na maaaring gagamitin upang maatubili o magpatagal sa takbo ng kaso. Ang pag-file ng motion for extension of time ay pinapayagan naman po basta't may sapat na dahilan at hindi ginagawang paraan lamang para i-delay ang kaso. Pampito naman po ay ang fourth and subsequent party complaints. Ito po ang mga dagdag na reklamo laban sa pang-apat o higit pa ng mga tao o partido na wala naman sa original na kaso. Kung papayagan po kasi ang fourth tapos may fifth party po at sixth party, hindi na po matatapos ang kaso.
13: Opo, kung magdagdag na lang ng dagdag kapag inaprubahan po ito.
14: Opo, magiging napakarami na po ng partido na sangkot sa isang simpleng housing dispute. So, pangwalo naman po ay ang motion to reduce appeal bond o kahilingan na bawasan ang bond sa apela. Ang appeal bond po kasi binibigay para siguraduhin na kaya ng umaapela na bayaran ang award kapag natalo sila sa appeal. Kung papayagan mo silang humingi ng pagbabawas dito, magiging madaling paraan na naman yan para mag-delay at mababawasan ang proteksyon ng manalong partido na makakuha ng bayad. Kaya required talaga na sundin nila yung bond amount na nakaset. Pansyam naman po ay ang motion for clarification of final orders and decisions. Ito po ang motion na formal na nagtatanong o humihingi ng linaw sa adjudicator o commission tungkol sa isang final na desisyon. Pansyam po ay ang rejoinder. Ito sana ang huling sagot na inireklamo laban sa reply. At panghuli, iba pang uri ng mga pleading at motion na may pagkakapareha ng uri o intensyon upang makalusot sa probisyong ito o maging dahilan upang maantala ang proceedings. At sa muli po, tandaan po natin na ang paghahain ng ganitong mga pleading o motion ay hindi po makakaantala sa pagtakbo ng prescriptive period at hindi po ito makakahadlang sa paglutas ng kaso.
13: Medyo may mga points lang po ako dito, attorney, na nakuhanan ko ng pansin. Yung balikan po natin. Itong sa ikalawang nabanggit nyo po, paano po kung sakaling naguguluhan o hindi pa lubusang naiintindihan ng inireklamo kung ano ba ang isinampang kaso sa kanya? Ano po ba ang gagawin niya upang makahingi ng kopya ng bahagi ng reklamo?
14: So, itong motion for bill of particulars po, tama po, Sir Jay. Ito po yung motion na parang sinasabi mo na pahingi pa po ng detalye, further details, bago ako sumagot. Pero sa HF po, expected na po na sumagot ka na base po sa general allegations. Tapos, during mandatory conference na lang po at position papers, doon na po lalabas yung buong detalye ng kaso. So, hindi na kailangan pang mag-request ng particulars bago pa man mag-file ng answer. Makakadelay lang po yon sa kaso.
13: Okay. At meron rin po, kung sakali naman na kailangan pa ng isang partido ng karagdagang panahon para makapagsumiti ng dokumento, ano rin po ang dapat niyang gawin dahil kasama nga rin po ito sa nabanggit niyo kanina na mga ipinagbabawal?
14: Ito po yung sa motion for extension of time, Sir Jay. Ang pinagbabawal lang po ay yung dilatory motion for extension of time. So kung meron naman pong reason na... may basehan naman po, may valid reason naman po para po dun sa hinihinging extension of time, pwede naman po itong i-grant ng ating adjudicator.
13: Okay. Kung sakali naman po, ano naman po ang maaaring gawin ng isang partido kung naniniwala siya na may kakulangan or may depekto sa complaint na isinampa po sa kanya?
14: Doon pa rin po natin ilalagay, Sir Jay, pwede na po mapag-usapan during sa mandatory conference or pwede din siyang erase na issue sa answer po na isasubmit ng ating respondent.
13: Mayroon po bang epekto sa kaso kung sakaling magsasampa ang isa sa mga partido ng prohibited motion? Kasi ito yung nabanggit niyo po, mga pinagbabawal sa pagdinig.
14: So wala po itong epekto, Sir Jay. So magpapatuloy pa rin po yung kaso, hindi po mahihinto yung pagtakbo ng ating prescriptive period at hindi po makaka-apekto sa pag-resolve po ng case.
13: Ayun. Halimbawa naman po ay

0: Din po.
1: Basta mga valid naman yung kanilang
0: Opo,
1: reason.
0: Yes po. Yes po.
1: Bale, kung sakali po, paano naman binabalanse ng ATSAC ang karapatan ng mga partido sa due process at ang pangangailangan para sa mabilis na proceedings?
0: So, makakaasa po tayo na ang ahensya po namin, ang ATSAC, ay magbibigay po ng fair, accessible at mabilis po na resolusyon ng mga issues na related sa real estate development homeowners association. At ito naman po ay bumabase naman po sila sa ating rules at sa mga applicable na batas po.
1: Baka meron pa po mga karagdagan na impormasyon para sa ating mga kababayan hinggil po dito sa prohibited pleadings and motion attorney.
0: So far, yun lang naman po, Sir J. Tandaan lang po natin na para guided din po tayo, tandaan po natin, maging familiar po tayo dito sa mga listahan po ng mga prohibited pleadings at motions dahil po ang pagpa-file po ng mga ito ay pwede pong maging cause ng denial, outright denial po ng mga pleadings na ito.
1: Dahil yung nabanggit natin ay yung mga pinagbabawal. Mga ano naman po yung mga po pwede? Halimbawa po, attorney.
0: Dito po, Sir J, strict po yung ating listahan. Pero yun nga po, may mga iilan lang po na exception.
1: Opo.
0: Like sa motion to dismiss the complaint, pwede po ito kung walang cause of action yung complaint. Pwede pong maging valid ground po siya for the dismissal based sa motion to dismiss. Ang sa motion for reconsideration naman po, may exception din po tayo. Yun po yung mga decided cases po ng ating commission, commission en banc at saka sa division level. So, yun po. At saka yung sa motion for extension of time kapag ano naman po, kapag may basehan naman po at hindi siya para lang ma-delay yung ating kaso.
1: Pwede po ba mag-file kung sakali ng second motion para or pleadings para sa pagdinig, attorney?
0: Kapag na-dismiss na po ang kaso, yun po ba, Sir J?
1: Oo, sis.
0: Kapag hindi, kapag usually po kasi kapag nakapag decision na po ang ating adjudicator at nakalagay naman po na without prejudice, so pwede po tayong mag file ulit ng kaso, ay ng complaint, yes po, ng kaso.
1: Ayun, malinaw. Bilang panghuling tanong ko po, attorney, para dito sa unang bahagi ng ating programa, maaari po ba nang hilingin ng isa sa mga partido na isuspend or magkaroon ng suspension sa proceedings?
0: Depende po ito, Sir J. Pero ang rules po namin ay...
1: Apo, sige po.
0: Depende po ito, Sir J. Sure.
1: Depende po sa kaso.
0: Opo.
1: Ayan, napakaliwanag po ng pagpapaliwanag sa atin ni Attorney Sherlyn tungkol dito sa prohibited motions and pleadings. Sana po ay naunawaan ninyo at kung medyo naguguluhan kayo ay balikan nyo po na lamang po kung ano yung mga tinalakay ni Attorney para lubusan nyo pong maintindihan o kaya naman ay sumangguni kayo sa tanggapan ng ATSAC kung may mga nais pa kayong malaman hinggil dito sa pleadings and motion. Samantala, bago tayo tumungo sa ikalawang bahagi ng ating programa, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala. Huwag kayong bibitiw mga kababayan at magbabalik pa rin po ang programang Housing Rights with ATSAC.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati

0: ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: So,
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST rin.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
9: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
10: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
9: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo.
11: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan,
3: mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas.
3: Housing Rights with ASAC sa Radyo Pilipinas World Service.
14: Muli na pong nagbabalik ang programang Housing Rights with ASAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. At syempre, napakinggan nyo yung mga paalala natin. Sana po may natutunan kayo, lalo na dito sa kaibigan natin si Ding Dong Dantes, nakahawig ng ating kasamahan na si Hero, operator natin sa Wirecast. Syempre, joke lamang po yun. At syempre po ay makakasama pa rin po natin si... Sa linya ng ating komunikasyon, si Attorney Mary Sherlyn Joy P. Sedad, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 12 ng Housing or House Human Settlement Adjudication Commission. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service at syempre, please like, follow, share and subscribe na po para lagi po kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. Kanina sa unang bahagi ng ating programa, tinalakay natin ang prohibited motions and pleadings kung saan binigyang linaw ni Attorney Sherlyn ang mga dapat at hindi dapat gawin sa isang proceedings o pagdinig sa reklamong isinampa na nirirusulba sa ASAC. Kung babalikan po natin ang motion to dismiss the complaint, motion for bills of particulars, petition for relief from judgment at marami pa hong iba. Bali, halos na sa 11 yung mga pinagbabawal na nabanggit pero marami pa po. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Kasama pa rin natin sa si Attorney Sherlyn. Attorney Sherlyn, magandang araw po muli, Attorney.
15: Magandang araw po ulit, Sir Jay.
14: Yun, pati si Attorney, nagmumukha na siguro ang kong Attorney. Joke lamang po. Attorney Sherlyn, pag-uusapan na po natin itong isang landmark case na may kinalaman sa Homeowners Association Dues, itong Ferndale Homeowners versus Spouses Abayon. Ano po ba ang pangyayari sa kasong ito, Attorney?
15: Tama po kayo dyan, Sir Jay. Bago po natin i-discuss ang naturang landmark case, nais po muna nating ipaalala at idiin sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa ASAC ay nire-resolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta nito. Kaya case-to-case basis, kumbaga. Magdedepende pa rin ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipipresenta ng bawat panig. So ang tatalakayin po natin kaso ngayong araw ay tungkol sa bayarin o dues sa ating mga Homeowners Association o HOA. Ito po ang Ferndale Homes Homeowner Association versus Spouses Abayon na may GR number 230426 at 230476. Ito po ay napagdesisyonan ng Korte Suprema noong 28 ng Abril 2021. Mahalaga pong mapag-aralan o makakuha ng ilang kaalaman ang ating mga kababayan mula sa kasong ito, lalo pa doon sa ating mga potential home buyer at members ng mga HOA. Dito po kasi sa kasong ito, nagbigay linaw ang Korte Suprema tungkol sa usapin ng unpaid o hindi nabayarang HOA dues at kung sino ang mananagot kapag naibenta o nailipat ang isang property na mayroong hindi nabayarang HOA dues. Sa kaso pong ito, may 8 loteng matatagpuan sa Ferndale Homes ang naibenta sa iba't ibang mamimili o buyer mula 2003 hanggang 2004. Nabili po ng mag-asawang respondent ang 4 na lote mula sa nasabing subdivision. At dahil may pagmamay-ari na nga ang respondent spouses sa subdivision, naging miyembro na rin sila ng homeowners nito. Bilang mga miyembro ng petitioner HOA, ni-require na ang mag-asawang respondent ay magbayad ng HOA dues kabilang na ang mga hindi nabayarang dues ng mga lote bago pa man ito mabili ng mag-asawa. Nagpataw rin ang petitioner HOA ng 24% interest at 8% penalty per annum. Dahil po sa masyadong mataas po no, na siningil sa kanila na interest. Opo. Noong December 2013 po, nagsampa ng reklamo laban sa petitioner HOA ang mag-asawang respondent sa Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Ito naman ang ahensyang pinagmanahan ng adjudicatory powers ng HSAC. Pumabor ang HLURB sa mag-asawa. Ayon sa kanilang desisyon, wala umanong bastihan sa bylaws ng HOA na kailangang bayaran ng respondent spouses ang mga unpaid dues ng mga nabili nilang lote. Binabaan rin ng HLURB mula 24% na interest hanggang 6% na interest. Tinanggal rin ng HLURB ang 8% na penalty. Ipinag-utos rin ng HLURB na i-refund ang mag-asawa para sa ilang bayarin mula sa mga nasabing interest at penalty. Samantala, ang petitioner HOA naman po ay umapela sa Court of Appeals at dito napaligtad ang ilan sa mga naunang desisyon ng HLURB Board of Commissioners. Ayon naman sa Court of Appeals, 12% dapat ang interest para sa mga late payments at 8% naman para sa penalty.
14: Medyo bumaba. Ano nga po uli yung sa una natin? Umaabot ng 24% ang multa at yung interest and yung penalty ay 8%.
15: Yes,
14: so,
15: po,
14: di umaabot ng 32%. Pero ano mang nangyayari doon? Kung matagal na po yung panahon, di anlaki na po ng naging tubo.
15: Oh, yes po, Sir Jay. Ito po yung pinataw ng HOA, 24% na interest at 8% penalty po per annum.
14: Opo, tapos nung inapila naman ay naging 12% po o 12%, tama po ba, attorney?
15: Opo, inapila po ito sa, sabi po ng HLURB, binabaan po nila ang interest mula 24%, ginawang 6% at tinanggal na po yung 8% na penalty. At pagdating naman po sa Court of Appeals, binaliktad naman po yung desisyon ng HLURB. Dapat daw po ang interest ay 12% at binalik po ang 8% na penalty.
14: Ayun, at least medyo magaan-gaan na po para sa ating respondent attorney. So, medyo back and forth po pala itong nangyayari dito, Attorney Sherlyn. Ano naman po ang naging tugon dito ng Korte Suprema nang makarating po sa kanilang tanggapan?
15: Ganun nga po, Sir Jay. Komprehensibo naman po ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito. Pero para po sa benefit ng mga tagapakinig nating nagnanais bumili ng mga lote o property o nakabili na at nasasakupan rin ito ng isang HOA, may dalawang particular na issue po tayong pag-uusapan.
14: Opo.
15: Una po, dapat nga bang magbayad ng mga naipong HOA dues ang mag-asawang respondent bago pa man nila mabili? Opo, bago pa man nila mabili yung mga lote. At pangalawang issue naman po, may pananagutan ba ang mag-asawang respondent sa mga interest at penalty sa late payment ng whole dues.
14: Sige,
15: so sa unang issue, opo, ayon po sa Korte Suprema, responsibilidad pa rin ng mag-asawa na bayaran ang unpaid HOA dues ng mga loteng kanilang nabili kahit pa na ang mga ito'y naipon bago pa man nila maging pagmamay-ari ang mga lote.
14: Ayun.
15: Ito, opo, ito ay dahil nakasaad sa kontrata na napapailalim ang pagbenta sa terms, conditions, restrictions, and other limitations provided for in the contract to sell, deed of restrictions, the articles of incorporation, and bylaws ng Homeowners Association. Ayon po sa Supreme Court, ang association dues ay hindi lamang simpleng utang ng dating may-ari. Kapag ito po ay nakasaad sa kontrata, deed, articles of incorporation, and bylaws ng HOA at hindi ito nabayaran, nagiging lien o pananagutan ito na nakakabit mismo sa property. Kaya sa oras na naibenta o nailipat ang pagmamay-ari sa property, hindi nawawala ang lien. Napupunta sa bagong may-ari ang obligasyon ayusin ang mga unpaid dues. Ayon pa sa desisyon ng Supreme Court, at magandang paalala na rin po ito sa ating mga buyers.
14: Ayun, kaya dapat makinig po sila.
15: Opo, inaasahan pong nagsagawa ng due diligence ang mag-asawang respondent. Dapat bilang buyer ay sinuri nila ang mga dokumento at nagtanong sa HOA tungkol sa anumang outstanding obligations ng mga loteng kanilang binili o bibilhin. Patungkol naman po sa ating pangalawang issue, kung may pananagutan ba ang mag-asawa sa mga interest at penalty sa late payment ng HOA dues, ayon sa Korte Suprema, may karapatan ang petitioner HOA sa ginawa nilang pagsingil sa mga interest at penalty dahil malinaw ang mga ito sa kanilang rules. Ngunit kahit may ganito silang karapatan, ayon sa Supreme Court, masyado namang mataas ang 24% na interest at 8% penalty na penalty bawat taon. Sang-ayon ang Korte Suprema sa Court of Appeals na bawasan ang mga ito. Sa halip na 24% interest ay dapat gawing 12% bawat taon at habang ang 8% penalty ay dapat gawing 6% bawat taon.
14: Yun, bali, dun sa dalawang punto na tinalakay niyo, attorney, una yung dapat ay magbayad itong respondent pala. Kaya talagang kapag bibili po tayo ng isang property o mga property ay dapat kailangan maging mabusisi tayo sa mga dokumento kasi ayun yung nabanggit nyo doon sa inyong binasa or sa inyong ipinahayag, attorney, ay para nagkaroon ng kapabayaan itong buyer kaya hindi niya masyadong naaral yung mga dokumento. Kaya napaka-importante po sumangguni sa mga eksperto, ano, attorney, kung kailangan na may mga legal terms or legal advice ay mas magandang sumangguni po sa mga professional, ano, attorney?
15: Yes po, tama po kayo, Sir Jay. Opo, part din po yan ng responsibilidad ng bilang buyer, yung pagkandak po ng due diligence.
14: Opo.
15: Dapat sinusuri po ang mga dokumento. At kung part naman po siya ng subdivision, ay magtanong po sa HOA kung ano ba yung status ng property. Kung may outstanding obligations ba ang mga loteng kanilang bibilhin.
14: Kaya napakahalaga bilang isang miyembro ng Homeowners Association ay dapat, lalo na yung mga bumibili, kung miyembro naman na sila ng mga Homeowners Association, ay dapat inaalam nila yung mga bylaws para kung sakali, or yung Magna Carta for Homeowners Association, ano, attorney, para kung sakali nga bibili sila ng properties, alam nila kung ano yung mga proseso.
15: Yes po, Sir Jay. Sabi nga po, yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, sarang shop, ito po yung biblia po ng mga homeowners at saka mga miyembro po nito. Kaya po, at mahalaga po na maging aware din po ang mga miyembro ng Homeowners Association kung ano ang nakapaloob sa kanilang bylaws kasi mayroon po silang mga responsibilidad din bilang mga miyembro ng HOA.
14: Ayun. Ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Sherlyn dahil napakahalaga po nito. Lalo na po kung kayo ay nagbabalak na bumili ng mga ari-arian. Pero ano nga po muli yung mga paalala, Attorney, para mas malinaw lang po, baka related dito sa kaso yung mga na-experience ng ating mga kababayan. Yung disclaimer po natin.
15: Opo, so...
14: Yung paalala natin sa mga kababayan dahil ito ay, kumbaga, case-to-case basis, ano po?
15: Yes po, na ito po ay guide lang po o gabay at anumang mapag-usapan, na pag-usapan natin dito ay iniresolba naman po kung, at gabay lamang po ang anumang napag-usapan natin dito dahil lahat naman po ng kasong idinidulog sa HSAC ay niresolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta nito kasi nga po case-to-case basis naman po kumbaga at magdedepende pa rin po ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipipresenta ng bawat panig.
14: Ayun, malinaw po mga kababayan ha, yung mga paalala ni Attorney. So, pero bago natin tuloy ang pakawalan sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Sherlyn, kung mayroon pong mga karagdagang katanungan pa ang ating mga tagapakinig, paano po kayo pwedeng i-contact, Attorney?
15: Kung may tanong po sila, Sir Jay, tungkol sa mga HOA at iba pang katanungang may kinalaman sa mandato ng HSAC, maaari po kaming i-contact sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o mag-email sa info@hsac.gov.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook page at HSACPH o ang aming website na hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming directory ng Central Office at Regional Adjudication Branches. Dahil po kami ay quasi-judicial agency na parang korte, hindi po kami maaaring magbigay ng legal na payo o opinyon. Ito po ay para hindi namin mapangunahan ang paghatol ng aming adjudicators na siyang may otoridad na maghatol ng isang kaso. Ngunit kung may tanong po kayo tungkol sa aming proseso, maaari niyo po kaming i-contact.
14: At dito na po natin tinatapos ang panayam natin kay Attorney Mary Sherlyn Joy P. Suedad, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 12 ng HSAC. Maraming salamat po, Attorney Sherlyn, sa pagsama sa ating programa, sa pagbibigay ng inyong mga professional insights sa ating mga kababayan hinggil dito sa ating pinag-usapan ngayong araw. Mabuhay po kayo at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at gabay. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Sana po ay nakapaghatid na naman kami sa inyo ng mga bagong kaalaman bilang mga miyembro ng Home Owners Association. Pero bago ako tuluyang magpaalam, magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control, si Mr. Milo Janela. Sa ating Wirecast Operator, si Mr. Hero Lucero. Ayun, yung nabanggit ko kanina na halos may pagkakahawig sa kaibigan natin si Ding Dong Dantes. Sa ating live stream or sa ating live stream operator mula naman sa production team ng Radyo Pilipinas World Service si Mr. Win Tanyano. Shout out Mr. Erwin Tanyano. At shout out rin natin ang mga kasamahan natin sa production na sina Drizzle Nanyong, Steph Vicente at si Mr. Leo Magpayo. At syempre ang mga nakatuwang naman natin mula sa HSAC na sina Ms. Cheska Robles at si Mr. George Sinswat. Maraming salamat din sa mga commissioner ng Human Settlements Adjudication Commission, sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Colerbel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at sa ating executive commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa pangunguna po ni Officer in Charge Mr. Alan Alianige. At sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng ating programa. Muli, maraming salamat po sa mga sumabay-bay dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. At ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat po. Stay safe, kabayan. Music.
3: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Bahay kubo kahit munti.
18: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
19: Ang halaman doon ay sari-sari.
18: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
21: Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland.
4: Pagbati po mula dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas World Service mula po sa ating production side hanggang sa ating master control. Ito po ang first episode ng programang Tayo Na sa Ireland. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at ng ating Filipino diaspora dyan po sa bansang Ireland. Kasama of course si Ms. Hilda Arenas. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nasa ilalim po kami ng Presidential Communications Operations Office. Kasama namin sa ating, kasama natin sa ating Master Control si Mr. Milo Junela. Gayun din sa ating Wirecast, of course, kasama natin si Hero at ang ating pong program coordinator at executive producer sa panig po ng Radyo Pilipinas World Service, walang iba kundi si Miss Drizel Nanyong. And of course, sa kabilang panig all across, ano, across the world, dyan po sa Ireland, kasama natin si Miss Hilda Arenas ng ating Filipino Multicultural Society at ang kanyang mga piling, mga panauhin para sa first episode ng ating programang Tayo Na sa Ireland. Ang programang Tayo Na sa Ireland po ay upang makarating tayo at malaman natin ang mga kaganapan, kalagayan at mga achievements ng ating mga kababayang Pilipino dyan po sa bansang Ireland. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service at napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast. Sa pamamagitan naman po yan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede rin po nyo kami pakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At tulad po na nabanggit ko, this is our first episode ng ating Tayo Na sa Ireland. Meron tayong dalawang segmento rito sa ating Tayo Na sa Ireland. Of course, ang ating kamustahan sa Ireland at yung tatak Pinoy sa Ireland. Lahat yan, makakatuwang natin, makakasama natin si Miss Hilda Arenas. Hindi ko na po patatagalin ito. Kamustahin na natin si Miss Hilda Arenas all the way from Ireland. Hilda, good day mula dito sa Pilipinas.
5: Good morning po, Sir Ray. Maraming salamat sa oportunidad na ito sa binigay niyo po sa amin. Magandang araw mga listeners po natin sa Radyo Pilipinas World Service. At kagaya ng sabi ni Sir Ray, ito po ang bagong programa, Tayo Na sa Ireland. So ngayon pong umaga, kagaya ng sabi ni Sir Ray, dalawang segments ang magaganap. Una ang kumustahan at saka ang pangalawa, Tatak Pinoy sa Ireland.
3: Kamustahan sa Ireland. Kamustahan sa Ireland.
5: Hindi na po tayo magtatagal, Sir Ray. Umpisa na natin. Kasi super excited na ang mga guests natin mula dito sa Ireland. So, umpisahan po natin ang kumustahan sa Ireland. Ang resource persons po natin ay si Sir Rizalde Amit at si Sir Hermimosa. Ang palayaw po ni Sir Donald Hermimosa ay amigo. Kaya pakinggan po natin ang resource persons natin, si Sir Amit at si Sir Amigo from Guardians Brotherhood Incorporation, Ireland po. Welcome po, Sir Amit at Sir Amigo.
6: Magandang umaga dito sa Ireland at magandang hapon doon sa Pilipinas. Salamat po sa binigay niyo na opportunity na makasali dito sa inugisa ni Madam Hilda na interview about kumustahan at saka that's the first segment at saka tatak dito sa Ireland. So bilang isang Guardians at saka ako ay isang national founder ng Guardians Brotherhood Ireland at saka ito din si Bro Amigo, isa ding founder ng kasapi na founder dito sa Guardians Brotherhood Ireland at saka pag-usapan namin yung kalagayan natin ng GBI o Guardians Brotherhood dito sa Ireland, maganda naman yung takbo natin na kapag servisyo naman tayo sa almost of Filipino activities dito sa Ireland based sa ating mission as a Guardian Brotherhood Ireland. Maraming salamat.
4: Alright. Miss Hilda, may tatanong lang ako kay Ginoong Amit. Okay. Alright. Mr. Amit, gano'ng nakatagal po kayo sa Ireland?
6: Medyo may katagalan na dito, sir. 26 years na, sir. Mm-hmm. 25 years. 2001 ako dito.
4: Oh, 2001. And of course, kayo po ang president and current advisor ng Guardian Brotherhood Incorporated Ireland. Mga ilan po ang miyembro natin dyan sa...
6: So far, yung active members, marami namang guardians dito at saka may isang dati namin na active pagkatapos ng ano. Eh, alam mo yung mga guardians ay marami tayong factions even dyan sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero dito sa amin, ginagawa namin na it's a name of Ireland. It's Tatak Ireland na talaga. Mm-hmm. So we have 50 active members at the moment. Yung talaga nagtatrabaho, may mga iba hindi active pero guardians naman, we recognize them dahil yan ang ano natin eh, this is a fraternal organization. So yung mga active natin, we have 50 active members at the moment.
4: Okay, well sige, Miss Hilda, go ahead. Miss Hilda.
5: Yes, matagal na po ang Guardians Brotherhood, di ba, Sir Amit? Over 20 years na.
6: Opo. Dito sa Ireland, we organized tayo dito back on 2004. So kung naalala niyo, 2005 yung first Filipino celebration in Ireland, which was organized by the Independence Committee. Nandiyan si was led by Jurade. So nandiyan na kami. So that's how long we serve the community anyway.
5: Okay. So kumusta naman ang mga members natin dito sa Guardian Brotherhood?
6: Oh. Nandiyan tayo palagi, yung invitation niyo, hindi lahat ng mga community Filipino community invitation, nandiyan tayo palagi kasi our mission is to deliver quality service to our respective community. So magkaroon kami ng we have a regular meeting every month. So kung kinakailangan, may emergency meeting kami kung may mga proyekto na kailangan. So nandiyan, we are very active especially in supporting different Filipino communities anyway.
5: Ang galing naman ni Sir Amit. Sir Ray, Ang Cartium Brotherhood po dito ay tumutulong sa mga community organizations dito sa Ireland kung may mga events sila. So, parang sila yung ano, troubleshooter ng mga talaga? Events dito. Yes. Sir Amigo, kumusta na po?
7: Salamat sa imbitasyon.
4: So ang kausap natin ngayon si Ginoong Donald Amigo Hermo Sisima. Ayan, okay.
5: Sige. Yes po. Sir Ray.
7: Yes.
5: Tanungin po natin si Sir Donald kung bakit tinatawag siyang Amigo dito sa Ireland. Kilala po si Sir Donald sa pangalang Amigo. Sir Donald, pakishare naman po bakit Amigo ang tawag sa inyo dito.
7: Yes, kasi nung dumating ako dito sa Newbridge, but nung 2011, yun, ano kasi tayo, medyo jolly tayo person, jolly, tsaka masayahin. Mahilig talaga ako makipagkaibigan. Kaya yun, nabansagan ako na, oh, amigo, kasi mahilig makipagkaibigan, madaling, yung madali at tayong ma-accommodate. Ano tayo, yung cowboy kumbaga. Yun, kaya lo, karamihan tawag nila sa akin dito, amigo.
4: Kumbaga very approachable, di ba?
7: Yun. Oo. At saka yung sa community kasi din namin, kasi nung 2011, naging presidente ko ng Kildare Filipino Community dito. Tapos, nung unang project ko talaga, yung pumasok sa isipan ko, gusto ko talaga na itong community na ito makilala. Ayun. So far, nagkamit ka noong 2011, namit namin yung mayor dito kasi nag-ano rin kami, na-organize kami dito ng Filipino Mass. Tapos namit namin yung mayor dito na makilala. Yun, kaya yun, doon ako start na pwede ba kaming sumali dito sa St. Patrick's Parade? Oh yes, pwede. Ayun, kaya yun. Yun na, pero nung time na yun, hindi pa ako guardians. Mga kaibigan ko, puro lang guardians.
4: O nga pala, speaking of that, Hilda, ito palang si Amigo, advisor din ng Guardian Brotherhood Incorporated, ano?
5: Opo, at saka Kildare Filipino Kildare, Community.
4: Oh. Ano ba yung, Hilda, Amigo, ano bang ibig sabihin, ano ba yung Kildare Filipino Community?
7: Lugar po yun dito sa Ireland. Lugar, County Kildare. Tapos yung County Kildare, malaki yung nasa sakupan niya. Maraming Pilipino kaya yun. In fact, yung Newbridge area, yung Kildare talaga yung known dito na yung known dito sa Ireland na active communities because marami tayong event lalo na pag St. Patrick's, palagi tayong nananalo sa street parade.
4: Uy. Talaga, parang ano yun? Competition yun.
7: Oh, competition. Kumbaga dyan sa Pilipinas, para yung sa sinulog, ganoon.
4: Oh, okay.
7: Oh, yun. In fact, way back 2017, na-invite nga tayo sa radio station dito sa Ireland, ng RTE. Kinuha kami noon. Nag-perform kami doon sa RTE.
4: Okay. Hilda, anong pinaperform mo nyo dyan, Mr. Hermosissima? Ano yun, yung mga ano natin, mga traditional cultural dances natin?
7: Yes. Oh, yung street dancing, especially yung sinulog, yun ang palagi nang pini-perform dito.
4: Galing.
7: Yung palagi tayong nananalo, palagi tayong ng overall winner.
4: Wow. Wow.
7: Okay.
4: Sige. All right. Okay, sir, Hilda. Sige, go ahead, Hilda. Yeah.
5: Napakagaling po ng Kildare Filipino Community. They started way back in 2010. So, they're well established at saka palagi silang may event every year. Annual event yan, Sir Ray. Sila ang nag-umpisa ng Grand Santa Cruzan sa Newbridge Kildare. Noong kailan na yun, Sir Amigo? Yung Santa Grand Santa Cruzan ninyo?
7: Nag-start kami noong 2013. Santa Cruzan.
4: Wow.
7: Tapos ginagawa na naman ngayon para ma-fix na yung date niya every third Sunday of May.
4: Okay. Ano yan? Tuwing St. Patrick's Day? Ano ho?
5: Hindi. Yan po yung Santa Cruzan.
4: Santa Cruzan. Iba pa yung St. Patrick's Day na nag-participate din kayo.
7: Iba pa yun.
5: At saka meron pa silang youth group.
4: Uy.
5: So, yan ang napakaganda sa Kildare po kasi hindi lang mga kagaya natin na matagal na sa community, iniinganyo din nila yung mga youth. They give empowerment to the youth po. So, meron silang youth club, Kildare Youth Club po yun, Sir Amit, Sir Amigo, at saka they have an annual camping as well. So siguro si Sir Amigo at saka si Sir Amit, they can tell us more about their annual camping trip.
4: Okay, sige. Gusto ko rin marinig yan. Anong nangyayari doon sa annual camping trip na yan?
6: Yung annual camping natin, ginagawa natin yan parang magkakaroon tayo ng strong bonding sa mga Filipino families around Kildare. And we do not limit this time just to the Filipino families around Kildare. In-extend namin sa ibang counties, even Dublin, nagjo-join na sa atin dito. Kasi malaki, and second big city dito, Galway, last year, dito na yun ang Galway community. Kaya nga, naging overwhelm yung area, lumaki yung area. So, ang ngayon, may coming tayo. So, Madam Hilda, if you can, or mga gustong sumali, sa August 14, 15, and 16, doon sa Rotsala, dito sa part of Wicklow yan. So hopefully makapag-join tayo. And then, yung ginagawa natin sa kapanahon ko nang ako naging presidente ng Kildare Filipino Community way back 2017. So we tried na iano natin yung mga kabataan to empower the kabataan. Kasi naging advocate din ako sa natin kabataan, what we can do. Kaya palagi ko sasabi to the different leaders, what we can do for our next generation. So inurgisa natin yung mga kabataan at saka nagkakaroon tayo ng workshop at that time na yung free time ng mga bata during sa camping, may magagawin sila yung sasayaw sila ng mga cultural dances natin, tinuturuan sila, nagtuturo ng cultural dances. Then din natin we inform them our basic Filipino values yung mga bata, kasi yung mga bata lalo dito lumalaki minsan makalimutan na magmano. Minsan makalimutan nilang mga po yung respect of the elders. Alam mo mga bata, dito tatawagin lang tayo sa pangalan natin.
4: Nako.
6: Sabi ko, wala ba, dapat tito at saka uncle at saka kuya.
4: Ibig sabihin Mr. Amit, ang tawag, halimbawa, may anak ako, ang tatawag lang sa akin na anak ko, yung first name ko, halimbawa, Ray, ganun lang.
6: Oh, yan na, naka-transform na yung mga bata. So gusto nating ibabalik doon sa ating kultura, mga bata. That's why inorganisa natin yung mga bata. So we have the Kildare Filipino youth dito sa amin sa Kildare. So
4: nice.
6: Maraming salamat po.
4: Pati ba yung pagmamano ginong Hermeso sa amigo, ibinabalik din natin sa mga kabataan diyan sa Ireland, 'di ba? Yung traditional na pagmamano lagi.
7: Kahit yung mga anak ko, mga dalaga na yon, pero pag makakita sila ng mga elder, oy tito, please tito, ganun.
4: Oh,
7: yung talaga, okay. Kailangan nandyan yan, hindi mawala yan.
4: That's nice. Maganda yon. Okay. Pero dito sa mga Hilda, sa mga camping na ginagawa, pati paano yon, may mga kasamang, bukod sa pagpapatibay, pagpapabalik nitong mga traditional cultural natin, na Pilipino, at tinuturuan din sila ng camping survival ba? Mga meron din bang ganun?
5: Sir Amigo?
7: Yeah.
5: Nagtuturo po ba kayo sa mga survival? Sa mga kabataan natin?
7: Ginagawa kasi doon sa camping, meron tayong talagang yung talk of the youth. So tapos, before sila mag-talk, i-ginaguide muna namin kung yung mga nila.
5: Ay, parang Girl Scout and Boy Scout.
4: Oh.
7: Parang ganun.
5: Galing.
4: Opa, talaga naman Pero, anong age range ng mga sumasali dyan sa camping na yan?
7: Walang limit.
4: Oh, walang limit. Walang limit. Okay.
7: From 12 up. Up to 18.
4: 12 years old up to 18. Okay.
7: Oo.
5: Pero pamilya-pamilya
7: po.
4: Pero may kasama ang pamilya. Kasama nila yung pamilya nila o yung mga kabataan lang?
7: Kasama.
4: Ay, magandang bonding nun ah. Magandang bonding.
5: Halika, Sir Ray.
7: Masaya yung camping namin, sir, because sa camping namin talaga, mayroon talagang lechon. Hindi mawala yung lechon, yung tradition.
4: may lechon. Okay. May nagluluto ba ng kilawin o kaya ng ano papaitan, mga ganun?
7: Mayroon. Sotokela, hindi mawala rin yung sotokela.
4: alam na mga guardians 'yan.
5: Sir Amit, ang ibig mong sabihin, kayo ang nagluluto ng lechon, kayo ang nagtatayo ng mga tent, pero yung mga kabatahan, sila naman ang nag-organize ng mga activities.
6: Yes. Oo po. Yun ang kasi tinuturuan natin siya to be yung mga bata natin to be the future leader. So sila na yung mag-organize dun sa activities tapos ipapacheck nila sa amin. So the elders will approve that kung okay ba yan or may hindi i-approve. So ganun lang yan. It's a matter of coordination. Yung final approval, yung ginagawa nila, doon pa rin sa atin. Kasi alam mo, yung mga, we always, yung mga parents and elders, we stand always a guardians to them.
5: Wow. Ang galing nice. Talaga ng nice. Ng patakaran ninyo. Very inspirational po. May balak po ba kayong dalihin lahat ng mga members and their families sa Pilipinas para mag-camping trip din?
6: Hopefully, kung pwede, mangyari yun. Ha? So, it's a big plan. It's a wild dream. Kung maaari, mangyari. Di ba? Maganda yun because we are bringing the Filipino Irish community back to the Philippines. Na ipapakita natin na yung pagka-Pilipino natin, yung tatak Pilipino natin, nandyan pa rin.
4: Hindi nawawala
6: sa ibig sabihin tayo pwede nating ibalik to the Philippines.
5: Tama.
4: Pero Hilda, matanong ko lang itong sila Ginoong Amit at si Amigo. Kamusta naman ang ang relationship ng mga Irish citizens sa Filipino community? Sige. Kasi importante rin malaman natin no? yung paano ba tayo nire-receive ng yung mga Irish nationals ngayong naka-establish na talaga yung ating Filipino community sa Ireland. Ano ho? Oh, sige. Okay. Pero si nandiyan pa ba? Si Miss Hilda.
5: Nandiyan si Sir Amit?
4: Ayan. Sir Amit? Okay. Medyo nawala lang sa communication. Si Amigo. Sige, parang naputo lang kasi medyo malakas ang dito sa labas eh. Malakas ang ulan dito sa labas eh.
5: Kaya pala medyo static ang
4: Pero matanong kita, Hilda, ikaw na lang tanungin ko. Kamusta naman ngayong well-established na ito na nakabalik na sila. O sige, unahin ko muna Hilda itong si Amit, si Ginoong Amit. Tsaka si Amigo. Kamusta kung ngayong established na tayo talaga sa nakikita at narinig namin? Well-established na ang Filipino diaspora community sa Ireland. Kamusta naman ang pagtanggap ng Irish community, yung mga Irish nationals, sa kabuuan ng ating Filipino community dyan sa Ireland, Ginoong Amit?
6: So far, sa ating experience dito, maganda naman yung relasyon natin sa mga Irish. Kasi Irish community, kasi nagsusuporta din tayo sa mga events nila. Kagaya ng St. Patrick's Day. Yung St. Patrick's dito, that is the national event dito sa Ireland na tayo mga Pilipino sumusuporta doon. Lalo na dito sa Kildare area, dito sa amin, dito sa probinsya amin. Nagdiyan kami, diyan na ang tinatawag natin na commitment natin dito sa Philippines, sa Irish community. So every year ginagawa natin yan. At saka yung very close yung natin yung Filipino values at saka Irish na values. Kaya hindi tinatawag natin, hindi mahirap yung pag-integrate sa kanila. First and foremost, doon sa churches, like kasi sasabihin natin 90% dito mga Roman Catholic.
4: Mm-hmm.
6: At saka Filipinos, most of the Filipinos are Roman Catholic. So I'm not discriminating other
4: mm-hmm.
6: Christian
4: mm-hmm.
6: churches, but yung churches mismo, because the churches here in Ireland, Catholic Church dito sa Ireland, nagko-control din sa national schools.
4: Mm-hmm.
6: Yung sa primary schools, o kinokontrol nila. Doon kadadaan. So, ganun ka, yung church dito. So, in that particular part, yung church natin, at saka yung values natin, ay malapit, hindi mahirap yung pag-integrate sa mga Irish communities.
4: Ayun. How about naman kay Amigo, anong experience niya? Amigo?
7: Sa akin naman, sir, so far, maganda naman ang experience ko dahil kahit saan ko mapunta, kilala naman tayo. Kahit yung mga senator dito, yung mayor dito, kilala ko, where is amigo? maganda talaga dahil talagang tayo dito, parang malaki ang points natin dito sa mga Irish. Kasi mga Irish people define us that Filipino people, they're very supportive and they're very, good at work.
4: Mm-hmm.
7: Very accommodating, very caring, kaya yun. Happy naman, maganda naman ang natin dito sa Irish people.
4: Pero matanong ko lang si Hilda. Hilda, wala ba tayong, meron na ba tayong Filipino na involved na o nagpa-practice na lang? Sabi na natin politics. I'm not talking about politics dito sa Pilipinas. Yung sinasabi ko yung, kumbaga yung involved na sa governance dyan sa Ireland.
5: In fact po, meron po, 2 years ago, Kuya, Sir Amit, Sir Amigo, galing din sa Kildare Filipino community.
7: Si yung dating presidente.
5: Aina, yes, si Miss Aina Conway. Dati po siyang president ng Air Filipino Community. Na-involve po siya sa politics dito at nag-run siya bilang

0: Kilalang kilala si Sir Amigo sa Kildare at saka sa buong Ireland. Si
1: Oh.
0: Sir Amigo ang face of Kildare ba or face of Filipino community here sa
1: Wow.
0: Ireland.
1: Wow, that's nice to hear. Okay.
0: Yeah.
1: All right, that's nice.
0: Kasi
1: Pero
0: talagang very friendly.
1: bago natin tapusin, Hilda, itong first episode at first segment natin ng Kamustahan. Matanong ko lang si unahin ko lang muna si Ginoong Amit. Taga saan po kayo dito sa before going to Ireland? Saan po kayo lumaki at saan kayo tumira dito sa Pilipinas?
2: Ako po'y ipinanganak sa sa Lanao del Norte.
1: Lanao del sa Mindanao, Lanao del Norte.
2: Mindanao. So, pero nag-migrate ako sa kabilang across the bay, you know, the Panguil Bay.
1: Mm-hmm.
2: Yung bagong mahabang tulay doon.
1: Mm-hmm.
2: So, nag-migrate ako sa kabila sa Tangub City that is part of the
1: Yes, Tagum City.
2: Occidental.
1: Uh-oh.
2: Kasi doon ako nagturo ng I was a former teacher sa Tangub City National High School.
1: Wow.
2: Nagturo ako ng physics bago ako pumunta dito sa Ireland.
1: So ang profession
2: So yung residency ko ngayon nandiyan na sa Tangub City.
1: So dati pala kayong professional teacher dito sa Pilipinas, nagturo kayo. Okay, sige.
2: Opo, sir.
1: Ayun, that's right. Si Amigo, si Ginoong Donald Hermoso Sima o Amigo. Saan ka lumaki dito sa Pilipinas bago ka nagpunta ng Ireland?
3: Okay, so ako naman sir ay talagang from Mindanao din, from Tangub City. I was born there in Tangub City. Then after I graduated high school, naglipat ako sa Cebu kasi doon ako sa mga tiyahin ko, doon ako nag-aral. Tapos nagtrabaho ko sa Cebu, tapos nakakita ko ng opportunity na pina-apply ko ng mother ko papunta dito. Yun, napunta naman ako dito ng 2002.
1: And ever since then, hindi na kayo bumalik o bumabalik naman kayo sa Pilipinas, ano? Pabalik-balik, bumibisita.
3: Every two years, umuwi naman dyan.
1: Pero
3: tapos,
1: wala...
3: dyan din ako nakabili ng maliit na bahay sa Cebu, sa Lapu-Lapu, yung pamilya ko. Tapos, kinuha ko na rin yung pamilya ko, so nandito na rin yung pamilya ko.
1: So, lahat po ng pamilya nyo, member ng family nyo, nandyan na lahat sa Ireland. Ganon din ba kayo, Ginoong Amit? Lahat ng family members mo, immediate family members mo, nandyan na rin sa Ireland?
2: May naiwan pa sa Pilipinas kasi doon sila nagtatrabaho eh. Pero magbisita naman dito. Kasi wala ding maiwan doon sa bahay at saka mga kunting negosyo natin doon. Maliit na negosyo. So, yan na. Nag-delegate lang tayo, pero magbisita naman sila dito.
1: Wala naman kayong, matanong ko na rin to, Hilda. Kasi alam ko, natanong ko na si Hilda nito eh, nung first time kami nagkausap eh. Pero matanong ko kayo, Ginoong Amit at Ginoong Amigo, wala ba kayong balak mag-retire sa Pilipinas kung sakasakali? O dyan na lang talaga, stay na lang talaga sa Ireland?
2: Hindi siguro. Mahal natin Pilipinas. So, kung ako'y mag-retire, I will spend the rest of my time doon ako sa Pilipinas. Siguro kung nagsiservisyo ako dito sa mga Filipino communities, not only the Filipino communities, kasi we are integrated with the Irish community. So, ipapakita ko naman rin yung servisyo ko back to sa lugar ko sa Pilipinas.
1: And kayo po, amigo, ano pang plano nyo for retirement? Stay sa Ireland o retire sa Philippines?
3: Actually, pag-ganon-ganon lang. Pero gusto kong magkaroon ng maliit na ano dyan, yung tirahan, gusto ko yung malapit sa dagat. Para pang-relaxing ba, yung pag matanda na tayo, yan.
1: Hilda, talagang ganun yata, no? Pag Pilipino, Hilda, hinahanap talaga yung amoy ng dagat, no? Yung hangin at amoy ng dagat dahil archipelago tayo, Hilda, no?
0: Opo, Sir Ray. Talagang tatak Pilipinas po kasi napapaligiran tayo ng tubig, di ba? We are an island, so hinahanap-hanap po natin talaga ang tabing dagat.
1: Okay. Sige, yes. Hilda, I will leave it to you bago tayo dumako sa susunod natin segmento. I leave the floor to you para sa ating mga guest ngayon, si Ginoong Rizaldi Solomon Amit at kay Ginoong Donald Amit.

0: Digo, generosísima.
1: Maraming salamat po, Sir Ray. Sir Amit, Sir Amigo, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin at saka sa oportunidad na pinahagi nyo para maikwento nyo ang ganap nyo sa Guardians Brotherhood dito sa Ireland at sa Kildare Filipino Community. Maraming salamat po. Sa uulitin po, sana hindi kayo magsawa.
2: Maraming salamat din sa iyo, Madam Hilda, sa opportunity na binibigay mo sa amin na ma-interview dito sa Radyo Pilipinas. Mabuhay ang Radyo Pilipinas, mabuhay kayo at mabuhay tayong lahat ng Pilipino.
1: Mabuhay din kayo.
3: Ganun din ako.
1: Mabuhay
3: ganun din
1: kayo
3: ako, sa Hilda. Amin. Maraming salamat din sa pag-invite niyo sa amin sa Kildare Filipino Community at sa Guardians. And Sir Ray, maraming salamat din sa pag ano invite din. And maraming lahat, thank you and mabuhay tayong lahat.
0: Nako, kami po
1: dapat
0: kami po dapat magpasalamat dito sa Radyo Pilipinas World Service kay Rizaldi Solomon Amit, former president and current advisor ng Guardian Brotherhood sa Incorporated Ireland. Ganun na rin kay Donald Amigo Hermosissima, advisor Guardian Brotherhood Incorporated Ireland at ng Kildare Filipino Community. Pero Ma'am Hilda, hindi pa tayo tapos ha, sapagkat meron pa tayong ikalawang segmento, di ba? Na ipagpapatuloy sa ating programa. So, magbabalik po ang ikang programang tayo na sa Ireland. Makalipas lamang ang ilang paalala.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Tatak Pinoy! Tatak Pinoy! Sa Ireland!
0: Segmentong Tatak Pinoy, bahagi pa rin po ng programang Tayo Na sa Ireland. Kasama pa rin of course si Miss Hilda Arenas all the way from Ireland at ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Miss Hilda, kamusta na? Kamusta na sa mga pagkakataong ito na nasa Tatak Pinoy segment na tayo?
1: Sir Ray, meron po tayong dalawang guests para sa Tatak Pinoy. At ipabahagi po natin sa kanila kung ano po ang gusto nating malaman sa mga ginagawa nila dito sa Ireland po para malaman ng lahat kung bakit sila ay tinawag na resource person natin ngayon at huwag na po tayong madelay. Umpisan po na natin at tawagin natin ang una nating resource person na si Grandmaster Modesto Ding Llanera. Isa po siyang founder at chief instructor ng Saikan Combat Systems and siya din po ay wellness and recreation director ng Filipino Multicultural Society. Si Kuya Ding po ay laking Albay Bicol. Kuya Ding, nandiyan ka ba?
6: Mm-hmm. Present, Madam Hilda at Sir Ray.
0: Ay, magandang...
1: Ay, welcome.
0: Welcome
1: yeah,
0: po.
1: Yeah, welcome to Radyo Pilipinas, mm-hmm. Sir or Grandmaster Ding Llanera.
6: Magandang araw sa inyo lahat at ganun din sa ating mga tagapakinig. Thank you for having me. Mm-hmm.
0: It's indeed our pleasure and honor to have you, Grandmaster Llanera, dito sa ating first episode ng Tayo Na sa Ireland, lalo na sa segmentong Tatak Pinoy. Okay? Pero meron pa tayong isang kasama, di ba, Hilda, si Ana yes. De La Peña?
1: Meron po tayong isa pang kasama, grupo po sila. Ang mm-hmm. tawag po sa kanila ay Pamana.
0: Mm-hmm.
1: So, resource persons po natin, si Ana, si Cash, at si Lance.
0: Mm-hmm.
1: Sila po yung younger generations na kailangan natin sa community po natin kasi sila po yung magtataguyod ng mga inumpisahan po natin dito sa Ireland.
0: So sila, si Ana, si Cash,
1: si at, Ana, Cash at saka si Lance.
0: Ana, Cash and Lance. Okay.
1: Eh, yes, binuo ko nila ang Pamana community group, kamakailan lang. So, bagong organization po at they are very enthusiastic at talaga pong gusto nilang ituro sa mga kabataan ang kultura natin.
0: Mm-hmm. So, nandyan naman sila, si Ana, Lance at saka si Cash. Ayan.
1: Yes.
0: Hello, Ana.
1: Hello, Ana. Mm-hmm. Hello, Cash. Hello, Lance.
7: Hello po.
0: Yun. Sino to? Oh, si Ana. Okay.
1: Si Ana yan.
0: Okay. Si Lance. Lance?
8: Okay. Good morning po.
0: Morning.
8: Hello.
0: Hello. And si Cash?
9: Hello po.
0: Ayun, hello. Parang maghihain sila eh, no?
1: ito na yung mga ano youth natin, Sir Ray.
0: Alam mo, napakaganda, Hilda, ng nabuo mong resource person dito sa Tatak Pinoy. Kasi kasama natin si Grandmaster Llanera. Kasi pag sinabi natin Grandmaster, syempre, ano yan, nadyadyan na yung ikanga respeto natin sa ating mga ikanga.
1: Yes.
0: Elderly, hindi lang elderly. Pag sinabi natin elderly, kasi yan yung experience, ano? Yung experience through the years, lahat ng kaalaman na pwede niyang i-impart sa younger generation. Tamang-tama naman, nandito yung founders ng Pamana, which is the younger generation ngayon. Ganda, maganda yung ating Tatak Pinoy.
1: Lineup.
0: Oo, ganda. Okay. Sige, sir, unahin muna natin. Sinong unahin mong tanungin dyan, Hilda?
1: Unahin muna natin si ano, ang Grandmaster po natin, si Grandmaster Ding Llanera. So, Grandmaster Ding, pakibahagi naman po sa amin, bakit kayo tinawag na Grandmaster?
6: Hindi ako, salamat at medyo mahaba ang kwento pero paikliin natin.
1: Paikliin po natin, sir. Grandmaster Ding.
6: Yung aking career sa martial arts started when I was 7 years old. Doon pa rin sa yun, nung ako'y nasa Bicol pa. Mm-hmm. Kasi yung father ko ay isang boxing enthusiast. So, gusto niya akong magkaroon din ng kaalaman tungkol sa martial arts. So, binigyan ako niya ng dalawang instructor. Isang instructor ng Aikido at isang instructor ng Karate. Sa matuling sabi, naibigan ko yung training dahil noong panahon na yun, popular si Bruce Lee at saka yung mga Chinese martial arts film nung araw. Kaya in na in yung martial arts noon. So, sa matuling sabi, nag-start ako ng 7 years old at pagkatapos ko ng aking elementary grade sa Bicol, nalipan na ako ng Manila at doon na nagpatuloy ang aking training sa YMCA. At kasunod niyan ay nung ako ay makatapos ng high school, naging isa akong sales representative ng isang insurance company. At doon naman ang director namin ay isang instructor din ng martial arts. So tuloy-tuloy ngayon yung aming training. Hanggang sa nakuha ko ang aking black belt status 1983. And then from there on, nag-start na ako na magturo. Umpisa dyan sa Cubao area, sa mga security guards and mga staff ng isang department store noon. And then after that, napunta ako ng Dubai, napunta ako ng Saudi Arabia for around 12 years. Nagtuturo ng ating martial arts.
0: Grandmaster,
1: ano martial arts ang tinuturo niyo, sir?
6: Mm-hmm. Okay, so, nag-start ako ng martial arts, karate, aikido, kung fu, pero naibigan ko yung ating national sports and martial arts of the Philippines, yung Arnis.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
6: At dito ko na pagtanto na kakaiba itong martial arts natin na Arnis dahil ito ay mabisa at napaka-adaptable and practical martial arts sa kapanahonan. Hindi lang kapanahonan noon, kundi sa kasalukuyan din. Kaya ito'y tinangkilik ng mga ng mga sikat na Hollywood actors. At pilit din ito ng mga army o armed forces ng iba-ibang bansa, lalo na ng Amerika at ng Russia at ng India. So, dito ako nagkaroon ng talagang pagmamahal sa armies na to hanggang sa itinatag ko ang Second Combat Systems. At hanggang sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang ating pagpo-propagate ng ating national sports and martial arts na armies dito sa Ireland. So, nag-start ako actually dito ng 2001. And until now, tuloy-tuloy pa rin. Active pa rin. May lakas pa rin tayo na, ano, na pwedeng gamitin.
0: Okay. So, sa, meron kayong ano, Grandmaster Llanera, meron kayong talagang sabihin na nating lugar kung saan tinitrain. Nagtitinang nagtuturo dyan sa Ireland.
6: Okay. So, dito sa Dublin, ang aming base is dito sa Bray area sa County Wicklow sa taas ng Bray Ball. At dito nag-start ako diyan ng 2004. Meron din tayo mga centers sa Cavan, sa Navan, sa Buhermin, dito sa Dunshaughlin. In fact, meron akong isang na-training instructor, he is a Cuban guy. Mm-hmm. Na nag-open na rin sa Cologne, sa Germany. Train instructors na nag-open na rin sa Texas. So, ano kayo nandito siya ngayon at nag-retrain sa akin, nag-refresh.
0: Ayun, okay. Eh, may message po. May message lang da kung gustong iparating, Hilda, na ano, kay Grandmaster Llanera. Ito to pang pagbate galing sa wikang Bicolano ba to? Ayun. Ito, marahay na aldaw po hali sa lugar kan mga uragon libon albay. Iyon.
1: Wow. Bicolano ka, Sir Ray?
0: Hindi, yung staff natin dito kaya maramang nakatutok siya sa mga sinasabi ni ano eh, ni Grandmaster Llanera dahil taga Bicolano ito eh. Si Jay Arevalo. Ayun. Mm-hmm. Okay. Sige. All right. Okay.
6: Eh, magkakapit lang yan si Ray sa Bicol. Ako naman ay tubong Kamalig.
0: Kamalig, ah, Kamalig. Okay, Kamalig. Ah, sige. Anyway. Alright. Hilda, balikan na lang natin si Grandmaster Llanera. Alamin naman natin itong tungkol sa pamana para sa ating mga younger generation.
1: Opo. Itong pamana organization po ay binuo ni Ana. Kasama niya sila sa kasi Cash. So sabi ko po bago po silang organisasyon at ang ganda ng advocacy nila si Ray kaya tamang-tama sa Tatak Pinoy. Mm-hmm. Kasi talagang gusto nilang ibahagi sa mga kabataan at ipakita sa mga Irish dito at saka sa mga ibang lahi kung ano talaga ang Pilipino. So without further ado, Ana, samahan mo kami sa Tatak Pinoy.
10: Hello po. I'd love to introduce myself as Ate Ana. And I will always introduce myself as Ate on purpose. Kasi in our Filipino culture, I think being an ate is just more than just being an older sister. Kasi nga, it's someone who's so approachable, diba? And supportive and always happy to help. So, ganun ako. And that's the kind of, I suppose, environment I love to create. And ito po, about me, I was born in Iligan City po. And that's down kind of south in Pinas. And I have roots also on my father's side from Bohol. And so I'm proud Bisaya. I moved to Ireland when I was 6 years old. And ever since, Dublin has been my home. And for the past, I suppose, 14 years of my life here, I've absolutely loved organizing Filipino community events to, I suppose, give back to our community. And since I'm like hybrid Irish, like most of my team members that you'll meet. And a little bit more about me, I have a teaching degree.
0: Okay.
10: And oh boy. Though I'm not practicing anymore. Ngayon, I work in an office. Mm-hmm. And outside of that, ano po ako nag-freelance ng photography.
0: Uy,
10: and
0: okay. Freelance photographer. So, okay.
10: Yeah. Mm-hmm. Yes po.
1: At saka businesswoman din itong si Anna. Ate Anna.
10: Yes. Only this year po, I realized na Philippines is always going to be my second home. So, mm-hmm. Naglo-launch ako ng mga businesses back home in the Philippines. I'm launching this month and it's like, ang dami na nangyari. So, it's really beautiful because mm-hmm. I genuinely love bringing people together.
0: Yeah.
10: And dami kong mga ideas and visions. And so, when you get to meet my team, you will really see how proud I am to really work with this.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so you're a freelance photographer. May mga exhibit ka na ba nagawa, Anna?
10: Oh, yes po. Not only a freelance photographer, I suppose my passion din ako for project management.
0: Uy, okay.
10: Yes po. The recent biggest project I had was helping to organize our Dublin Filipino Festival dito sa Ireland just last month. Ang dami ng participant po. Over 3,700. And yung guest namin was Piolo Pascual and RC Munoz.
0: Piolo Pascual? Okay.
10: Opo.
0: Ilaligo lang naman ang lamang sa akin nun ni Piolo Pascual.
1: Of course, na answer.
0: Di na.
1: Itong grupo nila, Ana po, sa Pamana, they are a creative bunch po.
0: Okay.
1: So, swak na swak yung mga kasama ni Ana sa Pamana.
0: Mm-hmm.
1: They speak the same language, they mm-hmm. breathe the same passion at dedication na ipamana talaga yung mga creativeness nila
0: mm-hmm.
1: at saka Filipino culture sa mga kabataan, Sir Ray. Kaya binuo nila itong Pamana organization.
0: Okay.
1: And, you know, they really identify as Filipinos even though na lumaki sila dito mm-hmm. Sa Ireland.
0: Mm-hmm.
1: Kasi every day, you know, they have the Filipino culture at home, outside Irish culture, pero mm-hmm. still they instill their Filipino-ness mm-hmm. Wherever they go.
0: Mm-hmm.
1: And they
0: mm-hmm.
1: want to make a huge impact sa community natin dito at saka sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ang ganda nga kasi si Anan, nagtayo ng negosyo sa Pilipinas last month nung umuwi siya.
0: Oh, okay. Alright.
1: Yes, and we will hear from Lance.
0: Mm-hmm.
1: Si Lance ang co-director ng Pamana and mm-hmm. he is very creative as well.
0: Mm-hmm.
1: And they have an upcoming event
0: mm-hmm.
1: and I will let them tell you more about it.
0: Okay.
1: Kasi napaka-inspiring po talaga. Ang they will give back to the community.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang sa Ireland, sa Pilipinas din po.
0: Alright.
1: So without further ado, Lance, hello. Welcome to Radyo Pilipinas, Tatak Pinoy.
11: Good morning and good evening or good afternoon to everyone in the Philippines.
0: Yes.
11: My name is Lance Santillan and I am a fashion design student,
0: mm-hmm.
11: but I also work as a fashion design teacher. So I teach kids and teenagers how to sew and how to bring their creative imaginations into a reality. I was born here in Ireland and mm-hmm. then I was raised in Hilongos, Leyte.
0: Mm-hmm.
11: And then when I was 4 years old, I came back here just to continue education and I've been here ever since. So I'm half Cebuano, half Leyteño. But growing up here, it's always been this battle of trying to figure out if I'm Filipino enough to be mm-hmm. here or if I'm Irish enough to be here.
0: Mm-hmm.
11: So with that, as a fashion designer, I use my practice and my design approach to educate myself and reconnect myself with my own culture, my own heritage, my own Pamana.
0: Mm-hmm.
11: And I realized that there's so many other Filipino creatives and artists and designers here that share that same experience. So I figured, why not come together as a group mm-hmm. and just help each other and support each other to really promote our own culture and our own Filipino-ness whilst also educating ourselves on what it means to be Filipino and what our traditions really mean and where it all comes from. And so I gathered a lot of my friends that I know mm. And people that I haven't met before as well, all designers, all creatives, all working in creative fields, and we created the group Pamana as mm. a way to showcase our culture and educate ourselves and those around us, not just Filipino, but simultaneously as a way to give back to those that allowed us to be where we are right now. So we have an upcoming exhibition mm-hmm. in the end of August where all the artists and designers involved with Pamana will be showcasing their work. So there's fashion designers, we have graphic designers, painters, illustrators, printmakers, textile makers. We have a wide variety of artistry across all sorts of fields, and each of them will be showcasing their own perspective and their own experience and their own culture and history mm-hmm. Of what it means to be Filipino to them. And this exhibition will actually act as a fundraiser. This was the initial reason why I wanted to do it. I wanted to give back to the communities that were particularly affected by the earthquake, the magnitude 7.8 earthquake. Mm-hmm. So we got in contact with an ate in the Philippines that has worked with schools in Bukidnon. Mm-hmm. And so we would like to raise the funds and give back to the communities there. They are rural schools in the Philippines, so it's particularly hard for them because they don't have the same resources compared to other schools. And as a teacher myself, I know the power that education has. And as a designer, I know the power that being creative and the potential that being creative possesses. So why not combine the both? Allow and give the resources for those kids to be creative and to give them resources that allow them to reach their full potential.
0: Wonderful.
11: So, yeah.
0: Wonderful. Wonderful.
1: Ang ganda ng advocacy nila.
0: Sige.
1: Lance, matanong lang kita, is this the first exhibition of its kind yes. in Ireland?
11: As far as I know, this is the first fully Filipino exhibition here in Ireland. I have seen Filipino artists and designers showcase their work with other artists, but this, as far as I'm aware, is the first celebration of pure Filipino artistry and mm-hmm. talent and passion.
0: Mm-hmm.
1: Yes, wow, I think nice. It is as that's well. Nice. And tatak Pinoy talaga.
0: Mm-hmm. Galing, diba? Galing.
1: Ang galing nila.
0: Uh-oh.
1: And the next one, the next resource person, Kuya Ray, is Cash Hassan. And this one, Sir Ray.
0: Mm.
1: Ang talino ng batang ito, she's studying law. But law? Has,
0: law yes, there in Ireland? Ireland?
1: Yes, law here in Ireland. And also, she's very creative at heart. So, Cash, hello. Welcome to Radyo Pilipinas World Service. Tatak Pinoy.
0: Hello, Cash.
12: Po. Magandang hapon po, Sir Ray.
0: Magandang hapon. Magandang hapon, Cash. Totoo ba yung narinig ko na you're studying law sa Ireland?
12: Opo. Opo, actually. And unlike Lance and Ate Anna po, I was actually born and raised in Philippines. So this is parang bagong miyembro lang po ako ng diaspora here.
0: Mm-hmm.
12: And sobrang gandang pagkakataon po talaga na makasali po ako dito sa Pamana Group.
0: Mm-hmm.
12: Because pag lumipat po talaga kayo sa ibang bansa, parang hinahanap niyo po talaga kasi yung mga kapwa Pilipino, especially mm-hmm. for Filipinos. Parang gustong-gusto niyo po talagang makakita ng Filipino, gusto niyo pong makapagsalita ng Pilipino, ng kahit anong mm-hmm. dialect o kahit mm-hmm. anong lingwahe niyo po sa Filipino.
0: Mm-hmm.
12: So, sobrang nakakatuwa po nung nag-post po si Lance ng parang imbitasyon po para sa mga Filipino creatives around Ireland. Parang inisip ko na din po na chance ko na po to kasi parang even though I'm studying law right now, even mm-hmm. though I am basically a lawyer in the making, hopefully,
0: mm-hmm.
12: I do think that I was a creative first
0: mm-hmm. Mm-hmm.
12: and I am a creative at heart. At I think this is because in my background po when I was still in Philippines, I was very much involved with creative organizations there as well, graphic design organizations especially, and also being just involved in general with multiple student organizations, especially along the Katipunan Belt po, because mm-hmm. I'm a proud Marianol from Miriam College.
0: Okay, all right.
12: And so
0: Miriam College?
12: Opo, Miriam College.
0: Dito po. sa may Katipunan.
12: Opo. Sa yeah. Katipunan po.
0: O, malapit lang yan dito sa istasyon. Yung opo. Miriam College.
12: And so, parang, eto na po yung parang return ko to being creative. Like, this is my chance to go back to my roots. And mm-hmm. at the same time, just tying it in with the very theme of Pamana, it's just basically getting all those roots from where I was during my childhood and hopefully passing it down here. And mm-hmm. spreading my roots here.
0: Mm-hmm.
12: And in terms of my background, I was born and raised in Philippines. I was born in Manila.
0: Mm-hmm.
12: But I was also raised in part in Pangasinan, particularly mm-hmm. Dagupan and Calasau.
0: Mm-hmm.
12: And
1: Kuya Ray, kababayan ko, si Cash.
0: Sorry, Cash.
1: Yes,
0: Pangasinense. Pangasinense.
1: Yes. Tagupan ang Calasau. Mm-hmm. Yes.
0: Calasau, yan ang hometown ni Yumaong FPJ. Diba? Calasau.
1: Yes.
12: Unfortunately,
1: sorry, Cash.
12: Unfortunately, hindi po ako naturoan mag-Ilocano or mag-Pangasinense. But sobrang ganda pong lumaki doon. And mm-hmm. interestingly enough, I was raised by a Filipino mother and a Bangladeshi father. So mm-hmm. I am half Filipino as well. And as you can imagine, kahit nung lumalaki po ako, sobrang mix na po nung culture in my household. Mm-hmm. Like I needed to learn several elements of culture and I had to know how to integrate those mm-hmm. into my life and mix those into who I am right now. And so moving here to Ireland was a very interesting experience on its own because I had to integrate to another culture.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
12: But I think what the beauty was in there was that I don't think I ever stopped being Filipino.
0: Yeah,
12: I'm a Filipino yeah. and more.
0: Mm-hmm.
12: And so I think with this event, I do think that mixing cultures is one of the biggest, almost like the biggest charm of showing Filipino creativity because it's so diverse.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
12: I mean, Pilipinas itself, very diverse. Magkakaiba tayo ng lingwahe, magkakaiba tayo ng kultura. Kahit sa ang sulok ka pumunta, may mga pagkakaiba.
0: Mm-hmm.
12: But what's super similar to us and what unifies us is that we are all Filipino regardless.
0: All right.
12: And so in terms of Pamana, I think it is so wonderful that we have this opportunity to show our heritage and show that mixing and blending all these cultures is what makes us stronger and what makes us more unique as Filipinos.
0: Yun.
12: And especially in terms of creativity, I do think that blending all these perspectives and also like showcasing how different we all are is what makes it so beautiful. And just going back to my legal background now, I do think that me being creative at heart was one of my biggest motivations to actually study law, because law is about being very open-minded. Law mm-hmm. is about looking at other people's thoughts and learning how to understand them in your own words and in your own shoes.
0: Mm-hmm.
12: And so creativity is a very good driving force for everything. It's a good driving force for education. It's a good driving force for seeking your identity and preserving your identity. And so, sobrang ganda po talaga na etong mismong exhibition na po to is a showcase of creativity, because as Lan said, this is for the children in Bukidnon, and I do think that when we show na pwede kang maging creative in your own right, you get to educate them and lead them to so many places, and that could be their dreams, that could be just knowing themselves as well. Na parang you're not alone. You get to use all of the heritage that you have through your parents, through the country that you live in, and also the country that you were born in and raised in, and use that as something to hold dear.
0: Wow. Okay. Now, balikan ko lang Hilda, si Grandmaster Llanera.
1: Yes.
0: Okay. Grandmaster Llanera, alam ko nakikinig kayo habang nagpapahayag itong youth natin. I'm very amazed. I'm very, very amazed. And sabi natin, na-appreciate ko yung kanilang mga ginagawa. Pero, Grandmaster Llanera, anong reaction nyo habang nakikinig at narinig nyo itong mga kabataan natin na nagsasalita at nagpapahayag ng kanilang mga plano, nung kanilang mga ginagawa para sa ma-maintain at ma-promote ang Filipino heritage and culture?
6: I was extremely impressed kasi andun yung bang motivation ng mga kabataan natin na ipagpatuloy o ipakilala ang ating kultura na kulturang minamahal natin kahit na sa ibang bansa tayo. So far ganyan din ang aking motivation kung bakit pinopropagate kung ating earnings.
0: So parang parang Hilda, parang full circle ito kasi of course nandiyan si Grandmaster Llanera, and then ito na yung mga susunod na younger generation ng mga Filipinos na nandiyan dyan at nasa Ireland na maaring magtuloy nung mga nasimulan na nung mga elders nila diyan sa Ireland.
1: Opo, sir. Ang ganda talaga ng tandem ng mga communities natin dito. Balikan po natin si Grandmaster Llanera. Tatak Pinoy talaga si Grandmaster Llanera kasi last Saturday lang, nag-promote kami ng Arnis sa mga ibang lahi dito sa Ireland as part of the Philippine Independence Celebration Series ng Filipino Multicultural Society. At ang dami pong sumali at naki-insayo sa workshop ni Grandmaster Llanera po last Saturday. So talagang nakatutok si Grandmaster Llanera sa pag-promote ng Arnis dito sa Ireland. Tama ba ako, Grandmaster Llanera?
6: Tama ka, Madam Hilda, kasi ang Arnis ay bahagi ng ating identity yan bilang Pilipino. So sa pamamagitan ng pagtuturo nito na ipapasa ko sa ibang lahi at siyempre sa mga susunod na generation, ang ating tradisyon, ang pagpapahalaga at of course ang kasaysayan ng ating bansa. So pinapalakas din natin ang nationalism at pagmamahal sa bayan. Kaya kapag ipinagmalaki natin ang Arnis, pinapakita natin ang paggalang sa mga ninuno na gumamit nito upang ipagtanggol yung kanilang komunidad noong araw at ang kalayaan. At isa rin to sa pagpapaunlad ng disiplina at respeto, lalo na sa ating mga kababayan. Hindi lang physical kasi ang kakayahan na itinuturo ng Arnis, kundi natutunan din dito ang disiplina, ang pagiging pasensyoso, ang respeto sa kapwa, at ang pagiging responsible person.
1: Okay. Kaya, po. Maganda yan, Grandmaster. Ituloy-tuloy po natin yan. Ang gusto ko lang pong mangyari ngayon is i-connect kayo sa Pamana, kasi they are creative bunch of our young generations. Tamang-tama po sa Arnis, kasi Arnis is a creative din po, di ba? So, baka siguro Lance, Ate Ana, Cash, baka pwedeng ano, i-sing it, ang artistry ng Arnis sa upcoming event ninyo.
0: Okay. Ana, pwede okay. ba natin nga i-feature din sa susunod na exhibit ng Pamana yes. Ang Arnis sa pamumuno ni Grandmaster Llanera?
7: Opo, pwede.
0: Yun.
1: Pwede. So, Tatak Pinoy talaga.
0: Mm-hmm.
1: So, maraming salamat sa oras na binigyan ninyo sa amin sa Radyo Pilipinas. Tayo na sa Ireland, Tatak Pinoy.
0: Ayun.
1: So sana wag kayong magsawang sumabay-bay sa programa natin. Sir Ray.
0: Yes. Thank
1: maraming
0: you. Thank
1: salamat
0: you.
1: Sa inyo. Maraming salamat sa oportunidad at sa team ng Radyo Pilipinas World Service.
0: Nako, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo, Miss Hilda Arenas, kay Grandmaster Modesto Ding Llanera, founder at chief instructor ng Sakyan Saikan Combat System at Wellness and Recreation Director ng Filipino Multicultural Society. And of course, sa ating younger generation na ano, matama ako nakikinig. Talagang I was blown away kaya nga ano, dito sa mga yes. achievements nila at sa mga goals nila at sa mga plano nila. Yes. Tulad ng sinabi nga ni Grandmaster Llanera, siya rin mismo humanga dito sa mga kabataan natin na ito na Filipino. Sina Ana de la Peña, Lance Santi at si Cash Hassan. Sana wag sana Ma'am Hilda hindi ikang hindi tumamlay ang kanilang ang mga adhikain na ma-promote ang Filipino culture and heritage dyan sa Ireland. So thank you very much Ana, thank you very much Lance, at thank you very much Cash, and of course kay Grandmaster Modesto Ding Llanera. Maraming salamat po for joining us kasama si Ma'am Hilda for the very first episode ng programa
1: yes.
0: Tayo na sa Ireland. Dito sa segmento
1: Tayo na sa Ireland.
0: So sabay-sabay natin sabihin sa ating mga kababayan na nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. 1, 2, 3, Tayo na
1: sa Ireland.
13: Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
15: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
15: Radyo Pilipinas World Service.
13: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
15: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
15: anytime, anywhere,
13: from Manila, Philippines.
16: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
0: Isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po inyo nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Pwede nyo pong kaming masubaybayan. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang kami inyong masubaybayan at mapanood sa ating programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Binawi po ni Orly Gotesa ang paratang na nag-deliver umano siya ng kickback kay dating Speaker Martin Romualdez. Nagain naman nitong Webes ang kampo ni dating House Speaker Romualdez ng kanyang supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Kalakip ang isinumiting dokumento, ano po, ang 25 sinumpaang salaysay ng mga dating driver ano ni at security aid ni former Congressman Zaldico. Okay? At ang kasama na po siyempre doon ay yung recantation ni Orly Gotesa. Sa panig naman ng ombudsman, sinabi nito na may 28 silang testigo na handang magbigay ng direktang kaalaman sa mga transaksyon. Pinauubaya naman ng palasyo sa Office of the Ombudsman ng iba pang investigate at iba pang investigating bodies ang pag-iimbestiga sa naging salaysay ni Orly Gotesa matapos itong mag-recant at dapat imbestigahan kung sino ang mastermind sa paggawa ng ganitong klaseng senaryo. Okay, marami na hong mga opinion dito na naglalabasan. Marami na pong sari-sariling pananaw tungkol dito, pero dapat makuha natin talaga, mabigyan tayo ng tamang pananaw at direksyon tungkol dito sa nangyaring ito mula sa isang pantas sa batas. Ayan. Siya po ang convener ng isang bayan, walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney Howard, maganda umaga po, Attorney Howie, at welcome back to the program Global na Tayo.
17: Yes sir, good morning pala. Good morning sa inyo. Good morning sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, tagasubaybay. Mabuhay po kayong lahat.
0: Thank you so much Attorney Howie for indulging us again dito sa ating himpilan.
17: Anytime, tawag lang po. Alam mo, ako yung natatakot pa at nagkakagulo pag kayo tumatawa.
0: Attorney Howie, alam ko nakatutok ka dito sa flood control anomalies, ano, sa mga investigasyon na isinagawa dito ng House pati ng Senate na sa Blue Ribbon Committee. At itong mga naging pahayag na rin itong mga ex-Marines na ito na una na nagbigay ng pahayag na tinuturo itong si House Speaker Martin Romualdez na nakinabang dito sa mga anomalous flood control projects. Pero isa-isa nang nagtatalikuran, isa-isa nang bumabaligtad yung ilan sa mga kung tawagin yung Maleta Boys kasama na si Orly Gotesa. Una-una, kunin ko muna since na ikaw nakatutok ka talaga dito eh. Kunin ko muna ang reaction mo sa nangyayaring ngayon lalo na sa pagbawi o pagrecant nitong si Orly Gotesa. Hindi lang si Orly Gotesa, pati yung ilan pang mga Maleta Boys. Anong reaction mo dito?
17: Well, alam mo, hindi na bago. Ako, alam nyo naman, pa-practice tayo bigyang abogado. Ilang taon na rin tayo nag-practice, ano? Ilang taon na rin tayo dito sa ating profesyon. Hindi na bago ang nakikita natin ng mga testigong bumabaliktad o ika nga ninyo yung nagre-recant, no? At nag-iiba ng tugtugin, ika nga. Ang masama lang dito at nakakalungkot, siyempre katulad dito pong kay Gotesa at katulad nung apat yun na ex-marines na bumaliktad, no? Ang nakakalungkot dito, hindi na natin kasi alam once nag-recant ka, alin ang totoo. At ang testigo ngayon, kahit kunyari ngayon, sinasabi nila na ang promotor nito, si Marcoleta, o kaya si Defensor, or whoever, hindi na rin natin alam ang, kumbaga, ang balor nun, o ang katotohanan. Kasi kung ako, sa akin pag-practice bilang isang abogado, eh, yung testigo na ganito, matatawag ko na polluted witness na eh, polluted source na, or unreliable. Hindi na siya, kumbaga, consistent o strong witness kasi kung kaya niya magsinungaling, eh kaya niya magsinungaling ulit ng paulit-ulit. So, hindi na natin alam kumbaga yung kanyang consistency, yung kanyang credibility, eh medyo tinamaan na dito. Ngayon, kung meron tayong, sabi mo nga, meron pang ibang testigo si former Speaker Martin, meron din ibang testigo si Ombudsman, as a lawyer, I would rely on other witnesses and I would lead where the evidence goes, no? Pero with regards itong mga testigo na to, ako eh medyo ano na ako, ilag na ako na ipresenta yung ganyang mga klaseng testigo kasi hindi mo na naman alam, baka pagpresenta mo mamaya magbago na naman ang salita o ano na naman ang sabihin. So as I said, ang pinapatunayan lang naman ito, simple, eh, yung kanilang sinasabi, eh, dati, eh, walang katotohanan. Medyo sila, eh, pwedeng pinilit, pwedeng pinwersa, o pwedeng, let's say, merong ibang tao na merong ibang interest na, let's say, nagsulsol, o sabi nga, nagmaleta. Pero siguro sa atin, eh, and that's another issue, no? Kung may kaso man yung mga nag-isip nito o kumbaga nag-try mag-harass nitong mga taong to o nag-implicate, that's another issue. Pero ang mabigat nito, yun nga, eh gumugulo lang ang ating issue. Sana mag-concentrate tayo doon sa issue ng flood control in the same way na sana mag-concentrate tayo sa issue ng impeachment kay Vice President Sara. Ano? Tumingin tayo sa ebidensya kasi ang nangyayari dito eh parang nagiging laban ng personality.
0: Yes.
17: Sana ang laban nito ay laban ng ebidensya. Sabi ko nga bilang abogado, I go where the evidence leads. Hindi ito laban na sino ang mas gwapong testigo o sino ang, pero ang laban nito ay dapat ano ang sinasabi ng testigo. Eh pero kung nagre-recant pabalik-balik na ganyan pa iba-iba, eh hindi yan talaga kumbaga maaasahan. So sabi ko nga, tingnan na lang natin, meron pa naman siguro ibang testigo at kumbaga lahat naman na may kaso may presumption of innocence yan, whether it is an impeachment case or whether it is a case in the Sandigan Bayan, ombudsman, whatever. Pero tingnan po natin kung saan tayo dalhin ng ebidensya.
0: All right. So kung pag-uusapan natin, Attorney Howie, in a normal procedure court of law, yung ganitong nangyari, mga recantation, alimbawa ni Orly na lang, ni Orly Gotesa, tatayo pa ba ito sa korte in a normal court of law?
17: Well, tatayo yung recantation in a sense na mababaliwala yung previous testimony. But to the other effects, for example, meron siyang sinabi na ang nagturo sa akin yan eh, si Marcoleta. Yun ang hindi ko alam kung tatayo yun. Kasi nga, to that effect, that's another allegation. Eh, maniniwala ba tayo o hindi? Sa akin, the only value that it has now is that its recantation gives no value to the previous affidavit. Kumbaga, this recantation, the value of this recantation, the value of it is to negate the previous statement or previous affidavits. Any other additional value or information from that, ako, I would look at it with a grain of salt. Kasi nga medyo kung ano pa yung kanya. Ngayon, may tinuturo siya. Kasi nung unang affidavit, tinuturo niya ibang tao. Na, let's say, sina Martin Romualdez, Saldico, etc. Ngayon naman, may tinuturo siyang panibagong tao. Yes. Na sinasabing ito ang mga pumilit, nagbayad, nagbigay, nag-impluensa sa kanya. So, sa akin, kumbaga, di ba, ano yan eh, if you, parang dalawang nag-uumpugang bato yan. So, wala yan. Zero ang labas sa akin yan. So, I cannot even say na tama na yung sinabi niya ngayon, pointing to another person, kasi nga, as I said, polluted source na siya.
0: Wow.
17: Hindi na siya, kumbaga, reliable witness.
0: Okay. Kung kayo ang nasa ikang kalalagayan ni House Speaker Martin Romualdez, dahil talagang diniin si Speaker Romualdez dito eh, ni Gotesa, ano? Kung kayo nasa kalalagayan ni Speaker former Speaker Martin Romualdez, what will you do? What legal measures will you do?
17: Well, number one, this is a perjurious document and perjurious testimony. Kung maalala mo, naggawa siya ng affidavit, under oath yun. So, kung meron kasinungalingan doon, kasi sinabi niya kasinungalingan, binawi niya eh. Hindi totoo eh. So, klaro na perjurious yung kanyang sinumpaang salaysay. Pangalawa, perjurious din kasi maalaala natin, nagtistigo ito sa Senado. Di ba, kung maalala ko, kino-coach pa siya ni Marcoleta, parang pinapagalitan pa siya. Mas marunong pa si Marcoleta doon sa affidavit niya, tinuturo eh, di ba? So, yung kanyang mga testimony doon, if you recall also, tumayo siya at nanumpa, di ba, before the Senate committee na siya ay magsasabi ng pawang katotohanan. So, yun na testimony niya doon, yung kanyang presence doon sa Senado, eh, perjurious din yun. So, tingin ko, it's also a possibility na, let's say, yung mga napangalanan, one of them, si ex-Speaker Martin, ay he can, no, file a perjury complaint, if any, against Gutesa. And hindi lang isa to, as I said, pwede yung sa affidavit, at pwede pang idagdag yung kanyang participation sa Senate Committee.
0: Now, what implications can this have an effect kay Senator Marcoleta at kay Defensor, kay Mike Defensor, na kasalukuyan ngayon nakakulong sa mga kaso? Attorney, pwede ba itong gamitin din laban sa kanila?
17: Well, pwedeng gamitin, pero kasi ang magiging testigo mo dito, si Gutesa rin eh. Na, kasi siya yung nagsabing sila yung nagbayad o tumulong o nagturo or whatever it is. Eh, as I said, no, ako, I would not even use him as a witness kasi polluted source nga. So, I don't know what value it is to go after them using Gutesa unless they can use some other witness to go after them for whatever case they would like to file for harassment maybe or pwedeng ano, pwedeng din yung sabihin for destabilization ng ating gobyerno dahil I think ito ay konektado rin to destabilize itong gobyerno ng itong ating gobyerno na you know, sabi natin gumagawa ng paraan kung hindi naman ito binulgar ng ating presidente hindi naman ito malalaman ng taong bayan so I think we have to give it to the president for really putting this to a stop no at hopefully as I said no nasabi ko na rin sa ibang mga interview na bagamat marami pa tayong hinahanap na sana madagdagan yung mga senador, congressman, contractor na makulong at maging accountable, eh sana bumilis-bilis ng konti yung kumbaga accountability dito sa problemang ito.
0: Alright, Senator Erwin Tulpo, being the chair, bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon, sinabi niya na ipapasa na lang nila sa ombudsman itong mga kasong nakalap, mga dokumento na mga nakalap nila sa pagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing regarding sa mga anomalous flood control projects sa ombudsman. Do you think that's a wise move, Attorney Howie?
17: Well, isipin natin ito, no? That iba kasi ang proseso ng Senado. Ito is in aid of legislation, not to, let's say, file cases. Kung gusto natin ng accountability, eh doon tayo sa ombudsman dahil doon magpa-file ng cases at para sila imanagot. Sa Senado naman, hindi sila pwedeng kasuhan doon, no? Hindi sila pwedeng panagutin doon dahil nga, as I said, this is in aid of legislation. Siguro, as far as the committee is concerned, nakita na nila on how they would craft maybe better laws or amend better laws or fix better laws na maayos para ma-avoid itong mga instances na ito. At tama naman na kung ano man yung findings nila ay ibigay na nila sa ombudsman. Kasi nga, as I said, then that is where the real accountability will happen. Para makasuhan na at managot yung dapat managot, kasi ang hilingan natin sa isang bayan, lahat ng sangkot dapat managot. So I think kung bibilisan ng ombudsman yan na makuha nila at makatulong yung mga dokumento ng Senado, eh baka bumilis din yung accountability at pananagot dito sa mga taong naglustay at nambastos sa kaban ng bayan.
0: So mas mabilis ang proseso sa ombudsman compared kung ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa pa ng inquiry o hearing?
17: Opo, kasi tingin ko dalawang ano yan, magiging dalawang

0: sa ombudsman para, as I said, diretso na file na ng kaso. Kasi instead of mag-hearing sa Blue Ribbon tapos mag-hearing ulit sa ombudsman, eh di dalawang proseso pa yon. Pag dinaanan na lang sa ombudsman to, isang proseso, baka mas mabilis ng konti.
1: Alright. You said polluted source na itong si Gutesa, unreliable. Sa tingin mo, Attorney Howie, bakit niya ginawa ngayon ito? Eh, ang tagal bago siya nag-recant, medyo matagal din. Why just now? At ano sa tingin mo ang dahilan talaga kung bakit siya nag-recant?
0: Alam mo, hindi lang naman, even nung start, even nung promesenta siya sa Senado, parang may duda na rin ako eh. Kasi nga, as I said, kung titignan natin, parang mas marunong pa si Marcoleta dun sa affidavit niya. Tinuturo. Ayan yung paragraph ganyan, paragraph ganon, nandun yan. So, di ba? I mean,
1: ang sabi pa nga ni, ano, ni, I think I can remember, sabi ni Senator Marcoleta, huwag kang lilihis dun lang sa ano, dun lang sa nakalagay sa affidavit. Parang
0: oo
1: ganun.
0: Nga. So, parang kinokontrol niya eh, di ba? So, kung ako ang tatanungin mo, medyo dun pa lang, medyo may duda na ako. Pero with his recantation, kumbaga napalakas o napatibay yung ating duda na talagang parang manufactured or kumbaga gawa-gawa itong testimonya niya. At ngayon na sinasabi nga natin, nag-recant siya, eh, ang tanong mo nga, bakit ngayon lang? Bakit nagtagal? Alam mo, sabi ko nga, sa aking practice, sanay na ako sa mga recantation na ganyan. And it really takes time, no? Time does not mean na may tama o maling ginawa. Only time means, kumbaga, it is the threshold. Kasi iba-iba ang threshold ng tao, eh. Kumbaga, whether natakot sila, or whether nagsawa sila, or whether nagkaroon sila ng second realization, whatever the reason is for the recantation, eh, I leave it up to them because iba-iba naman ang tao and the time whether they do it after 6 months, 1 year, two years, eh, nasa sa kanila yan. Ang mahalaga, eh, makita natin kung ano ba yung katotohanan. At dito, with Gutesa, ang mahalagang nakita natin, yung kanyang sinabi, eh, walang katotohanan. So, let us go to another witness. Let us go to another evidence. Kasi nga, as I said, ito yung si Gutesa, kumbaga, we can set him aside na. Hindi na natin mapapakinabangan yung kanyang mga testimonya.
1: So, ano na talaga siya? Spent witness na siya. Kahit ano pang sabihin niya ngayon, doesn't hold weight anymore.
0: Yeah, kasi once nagsinungaling ka, it does... parang kung kaya magsinungaling, di ba, parang palsus unus, palsus, ano na yan eh, in everything, di ba, 1/14 everything na yan, di ba? So, once marunong ko magsinungaling, how sure am I na yung sasabihin mong bago, eh, hindi ka sinungalingan o hindi pag-iimbento na naman. So, kung meron ka ng track record on recantation or track record into parang... magsinungaling, eh, ano na yan, hindi ka na pwedeng ano, paniwalaan as a witness.
1: So what will happen ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee na nakatutok dito sa pagsasagawa ng investigation in aid of legislation na naging ikang resulta ng mga flood control anomalies? What do you think will happen with the Senate Blue Ribbon Committee?
0: Well, marami namang ibang testigo eh. No, hindi naman nakabase lang kay Gutesa ang kanilang hearing naman. It's just a matter of similarly in court, kunyari meron kang 10 testigo, hindi naman lahat ng testigo paniniwalaan mo eh. Sino ba diyan sa 10 yan ang paniniwalaan mo at yun ang magiging basehan ng iyong desisyon. In the same way sa Senado, ang daming testigo, ang daming resource persons na dumating diyan. Titingnan lang nila, kumbaga they will shift it out. Sino ba sa 5, sino ba sa 10 ang kapanipaniwala? Sino ba dito sa mga testigo o resource persons na humarap sa atin ang nagsasabi ng katotohanan? So it is up to the senators and to craft their committee report and as you said, in aid of legislation.
1: Alright, last question po, Attorney Howie. Marami nagsasabi, may mga opinions, alam mo naman ngayon, lumalabas sa mga opinions tungkol dito. Ito raw ginawa ni Gutesa is just another ploy nung kabila para ma-derail ang investigation, para magulo ano po yung investigation tungkol dito sa anomalous flood control projects, meaning shifting the blame, inaalis yung blame kay Speaker Martin Romualdez na kung saan nakasentro talaga yung investigasyon.

0: ng anomalous flood control projects. Do you subscribe to this view?
1: Eh, sa akin, I'd rather think they were shifting the blame from ginugulo nila yung flood control sa impeachment eh. Kasi simulat sa pool, magulo na si Gotesa eh. Hindi naman siya ngayon lang ng gulo eh. Sa simulat sa pool, magulo na siya. Eh, if you remember, nung linabas siya, mainit na mainit yung impeachment. Until now, mainit na mainit itong impeachment against the Vice President. At kita mo naman, ang ebidensya, maganda yung pagkakalatag against the Vice President na talagang tingin ko, eh, if you ask me, medyo nakakalamang, kumbaga sa boxing, eh, kumbaga sa 10 round, lamang na ng 5 round yung prosecution against VP Sara. So, sa akin, simulat sa poll, eh, magulo na tong si Gutesa. It's not, sa akin, it's not about Speaker Martin, Saldi, or whoever. I think the bigger picture here is they're muddling the issue between the impeachment and the flood control, no? And pointing fingers. So, sa tingin ko, it serves them right na talagang bumaliktad na ito si Gutesa para hindi na nila magulo yung issue, no? Wag na nalang ipataw kay speaker or whoever, tapos para ialis para doon yung spotlight kay VP Sara. Eh, tingin ko naman, both investigation, the impeachment and the flood control can go hand in hand. Hindi naman yan dapat mas importante yung one from the other. Both can be go through the process individually, independently of each other. Pero mabuti, lumabas na itong kay Gutesa para ma-out na natin siya, makita na natin sana ang katotohanan. Total, as I said, marami pa naman ibang testigo dyan. So let's see how the evidence and where the evidence will lead.
0: Finally, Attorney Howie, ano ang maaari mong ibigay na payo sa ating mga kababayan na ikang sumusubaybay sa mga bagong developments na ito sa kabila na napakaraming mga social media posts, mga opinion makers, mga comments, kung ano-ano tungkol dito para mabigyan natin sila ng tamang gabay at tamang perspektibo, Attorney Howie?
1: Well, sa akin, simple lang po. Tingnan po natin at pag-aralan, intindihin ang ebidensya. Huwag natin tignan or huwag tayo mag-ad hominem sa mga personality, sa mga tao, o sa away ng abogado, sa away ng politiko, wag po tayo doon tumingin. Kasi kumbaga side issue lang yan, ginugulo yung tunay na katotohanan. Ang katotohanan ay hindi ho nakabatay yan sa personalidad ng tao o sa pwesto ng tao. Ang katotohanan po nakabatay po yan sa ebidensya. So sana po bilang mga mamamayan, intindihin po natin, wag po tayong blind loyalty sa ating mga idolo o sa ating mga politiko. Pero bagamat doon po tayo tumingin, tingnan po natin kung ang ebidensya ay tumuturo sa kasalanan o sa wrongdoing o sa misuse o sa kamalian, eh tayo po itumingin sa ebidensya regardless kung sino pa ang tamaan. So sana po doon po tayo. As I said, let us go where the evidence will lead.
0: Maraming salamat, Attorney Howard Calleja. Sa oras, Attorney Howie, thank you so much.
1: Anytime po, tawag-tawag lang at tayo po'y pupunta at tutulong. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ang convener ng isang bayan, Attorney Howard Calleja. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang advanced
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas.
0: Upang bigyan daan ng isa pang mahalaga ding panayam ngayong araw na ito sapagkat sa likod po ng mga nararanasan nating pag-ulan at pagbaha sa nakalipas na halos mahigit 2 linggo na ano sanhi ng bagyo at ng habagat, marami na pong reported na nagkakasakit ano po lalong-lalo na dito sa National Capital Region, sa Northern Luzon, sa mga maski na sa Western Visayas, meron na rin pong mga pumapasok na mga reports na nagkakasakit ng leptospirosis. Meron na rin pong mga ilang reported cases na nasasawi sanhi ng leptospirosis. Alam niyo ba kung saan nakukuha? Kaya alam nyo, ang Department of Health patuloy ang paalala na wag kung hindi naman kinakailangan na lumangoy kasi marami kami nakikita sa social media. Nag-swimming pa eh. Nagda-dance move pa sa baha. Ay, hindi nyo alamin, leptospirosis. Diyos ko po. Kasama po natin ngayon ang spokesperson at vice president ng Quality Assurance Group ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Alfred Philip O. De Dios, para tulungan tayong malaman kung ano bang mga dapat gawin ng isang PhilHealth member para makapag-avail ng mga PhilHealth services, especially sa mga magkakasakit sanhi ng mga bahang nararanasan natin. Doc AP, magandang umaga po.
5: Hey, magandang umaga po sa inyo mga tagapagkinig.
0: Thank you very much, Doc AP, sa pagpapaulak po ninyo sa aming programa ngayong umagang ito. Doc, marami na pong mga reported cases ng leptospirosis. May reported cases na rin po ng mga nasawi sanhi ng sunod-sunod na araw na pag-ulan na nagdudulot ng matagal na pagba, more than 2 weeks na po. Ano po ang mga dapat, available na mga PhilHealth programs and services na pwedeng ibigay ng PhilHealth sa ating mga kababayan na ika nga po makakaranas o magkakasakit ng, sabihin na natin, leptospirosis, dengue, maging mga gastrointestinal diseases at hinang maruming tubig?
5: Okay. Nakikita nga po natin no, sa television, yung pinapakita, ang daming mga kababayan natin na lumulusong sa baha. Unang-una po talaga dyan is maganda yung alam natin yung mga preventive measures. At nabanggit nyo na nga po na hindi lang pagsiswimming, kahit po yung lumusong lang na kahit sa mababaw na baha, may chance na magka-leptospirosis. At nakita po ng PhilHealth na marami po tasa talaga sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ito, ang nagkakaroon ng sakit na ganito. At marami nga po, nagkakaroon pa ng komplikasyon. Kaya po, ang ginawa po ng PhilHealth, magbala pa nung isang taon, ay amin pong in-enhance ang coverage po natin para sa leptospirosis. So, hindi naman po lahat nagiging malala kagad, no, ang sakit. Maaaring para po hindi na tumuloy sa sakit ng leptospirosis, maaari po tayong uminom ng antibiotics, ng doxycycline po, yung tinatawag po natin na chemoprophylaxis. Ito po ay maibibigay po ng libre. Kung kayo po ay pupunta sa ating mga yakap clinics, pwede po kayong resitahan po doon ng doxycycline at makukuha niyo po ito ng libre sa mga ating accredited gamot facilities. Dahil po may coverage ang bawat Pilipino na 20,000 sa ayon sa ating gamot program. Okay? Ngayon, kung sakali naman po na ang karamdaman ninyo ay lumubha, okay, tinaasan na rin po natin ang coverage ng leptospirosis para sa mga na-admit po sa ospital. So mula 29,000 po, naging 63,000 na po ito. Dati rin po, dun sa talagang malalang-malala ang karamdaman na umaabot sa renal failure at nalatayalisis, so kaya'y kailangan suportahan ang paghinga na lalagay sa ventilator, wala po tayong coverage. Pero sa ngayon po, isinama na po natin yan sa ating enhanced leptospirosis package. So, makukover na po kayo, umaabot po sa hanggang around 411,000 po yan sa ating bagong coverage ng leptospirosis. Yun nga po, ayaw naman natin umabot sa ganyan po, no? So, kailangan po talaga na alam ng ating mga kababayan ang dapat nilang gawin para unang-una hindi sila magkaroon ng leptospirosis at paano hindi na lumala, kung mayroon man sila, hindi na lumala ang kanilang karamdaman.
0: Alright. Doc, up, so balikan ko lang ano yung mga services na ito ng PhilHealth. So, you mentioned that tinaas na po ng PhilHealth ang coverage. Pakiulit lang po yung pagtaas ng coverage.
5: Opo. Tinaas po yung basic coverage po sa mga na-admit dahil sa leptospirosis, tinaas na po mula 29,000 hanggang 63,000 po.
0: Mm-hmm.
5: Okay? At para po dun sa mga mas malubha ang kalagayan, yung pong coverage para sa dialysis, kasama na po coverage kung kailangan suportahan ng paghinga, kasama na rin po. Umaabot mm-hmm. po yan sa parang 167,000 hanggang 411,000.
0: So nakapackage na po ito, Doc Up?
5: Yes po. Mm-hmm. Opo.
0: Anong tawag po dun sa package na yan?
5: Yung ating leptospirosis, enhanced leptospirosis package po.
0: Enhanced leptospirosis package. Okay.
5: Tapa.
0: Pero Doc, siyempre, ang pinag-usapan natin dito, yung mga PhilHealth, PhilHealth accredited hospitals, bukod sa mga government hospitals, yung mga private hospitals. Yung po bang mga kababayan natin na members ng PhilHealth, well, halos lahat naman ngayon talaga member na ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare Law. Pero sa mga private hospitals, pag nagpunta yung ating mga kababayan sa isang private hospital, will they also get the same package as compared sa mga government hospitals?
5: Yes po. Ang kaibahan lang po sa ating government hospitals, meron na po tayong no balance billing program. So, asahan po ninyo na wala po kayong ilalabas na pera po. Ito na po, makukover na po kayo lahat nitong ating PhilHealth benefit package. Pag sa private po kasi na-admit, same package ma-access po ng ating mga members.
0: Mm-hmm.
5: Yun nga lang po, baka po meron silang tinatawag na out-of-pocket po na gastusin.
0: Ayun. So, yun ang pagkakaiba, no? Pag sa government,
5: yes, so
0: bukod doon sa leptospirosis enhanced package, may zero balance billing pa. Ano, yun ang pagkakaiba. Okay. All right. So that also goes the same with other na sakit tulad ng dengue at maging ng gastrointestinal disease na pwedeng makuha dahil sa maruming tubig.
5: Yes, opo. Actually, mula pa po ng 2020, huling quarter ng 2024, tinaas po ang mga ating mga case rin para dyan. Tapos, first quarter po ng 2025, itinaas pa po, halos doble na po actually, up to 95% po yung tinaas ng ating mga case rate
0: mm-hmm.
5: para po sa mga sakit na yan. Bukod pa dyan, kasama po yung pneumonia.
0: Kasi mm-hmm.
5: pneumonia, di ba? Oo, tinaas natin para sa moderate pneumonia po, nasa 29,000 po ang coverage niyan. Para sa severe pneumonia po, nasa 90,000 na po ang coverage natin.
0: Alright. So, paano naman po namomonitor ng PhilHealth na tama yung naibibigay na PhilHealth service sa mga miyembro pag ganitong pagkakataon?
5: Okay po. Meron na po tayong inilagay na proseso na tinatawag po namin na utilization review. Ang ginagawa po namin is yung mga claims po na sinasubmit sa PhilHealth ay amin pong tinitignan.
0: Mm-hmm.
5: Okay? Kasi po meron ka po kaming mga nilalabas po na ang tinatawag po namin na standards of care. Kung ano po yung mga acceptable na dapat ginagawa at ano ang dapat na maging kalapasan para sa mga pasyente na to. Tinitignan po namin kung nasusunod po ito.
0: Mm-hmm.
5: Okay, kasi kung nakita po namin na hindi, unang-una sa mga dokumento na re-return to hospital po yan, pero dun sa standards of care po, kinakausap po namin ang ating mga providers tungkol dyan.
0: Alright. So, sa mga oras na ito, palagay ko, maraming nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Doc Up, Doc AP, at umaasa sila na talagang kusakaling, kasi hindi naman natin masabi, Doc AP, no, na hindi pwedeng maiwasan na hindi sumulong sa tubig baha eh, sa sitwasyon natin ngayon, di ba? So marami ang maasa na kapag sila ay somehow na nakuha nila yung sakit na leptospirosis, pagpunta nila ng government hospital or maging ng private hospital under the Universal Healthcare Law, under PhilHealth services, maa-avail po nila itong mga packages na ito.
5: Opo. Pero ano po talaga, importante po na alam natin paano po ma-prevent itong mga to. Actually, kaisa na po namin ang Department of Health dyan, isa na lang po ang aming agenda kung pagdating po sa ganyan. At tayo nag-emphasize po kami sa primary prevention and primary care po.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay, so mas mabuti pa rin yung ano, di ba, Doc? Prevention is better than cure. Diba?
5: Na, yes, opo. Mm-hmm. Opo. Kasi kahit po COVID na tayo sa hospital, yung kawalan naman po ng ano ng araw, hindi kayo makapagtrabaho, hindi kayo makapasok sa eskwela, di po ba? Malaking bagay po yun.
0: Okay. Pero pahabol na lang po, Doc A, Doc Up o Doc AP, paano naman po ang ika nga dun sa mga bayan o siyudad na under the state of calamity? Mas mabilis ba ang distribution ng PhilHealth services and coverage dito?
5: Ang available po yan. Readily available naman po yan sa lahat ng hospital.
0: Mm-hmm.
5: Okay? Lahat po ng ating accredited hospital can provide po itong mga to. Lahat po ng miyembro natin na ayon sa batas ka, dapat maka-appeal sila agad-agad po ng mga services po na ito.
0: Ayun, kasi marami na tayong mga bayan, ano po, particularly okay. Dito sa Northern Luzon na nagdi-declare na state of calamity. Okay. With that, Doc Up, siguro ano pa bang mensahe na pwede mong iparating sa ating mga tagapakinig, lalo na sa umaasa ngayon sa serbisyo ng serbisyong hatid ng PhilHealth, Doc AP?
5: Maaasahan po nila na ang PhilHealth po ay nandito parati para ibigay po ang necessary na benepisyo para po sa inyong mga karamdaman. Pero ang nga po, gaya na sinabi ko kanina, iwasan po natin magkasakit. Talaga yun.
0: Mm. Yes. Sabi nga nila, no, yung prevention is better than cure. Mas maganda talaga. Okay. Pero yung doxycycline pala, Doc AP, meron din palang ano yan, may guidelines din pala sa pag-take ng doxycycline, di basta-basta rin tinitake yan.
5: Opo. Meron naman pong ano yan, meron naman pong mga instructions na binibigay ang ating primary care physicians po sa Yakap Clinic.
0: Ayun, okay. With that, Doc AP, maraming salamat po sa oras at we hope and pray na hindi ito't unang huli nating pag-uusap sa himpapawid.
5: Ay, maraming salamat din po. Maraming salamat po.
0: Alright.
5: Magandang araw po sa inyo.
0: Good morning. Good morning po.
5: Okay.
0: Good morning. Ang ating pong spokesperson at vice president para sa Quality Assurance Group ng PhilHealth, Dr. Alfred Philip O. De Dios o Doc AP. Ayan, samantala tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Doon sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood ngayon, alam kong concerned kayo sa inyong mga pamilya ano po, na nandito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga pamilya po ninyo na nakararanas ng pagbaha dahil sa matinding mga pag-ulan. Yun. So, kumari, paliwanagan po ninyo. Kung minsan kasi iba rin yung tinatawagan ninyo, kinakausap ninyo yung inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. Madali naman na ang communication ngayon. May Zoom na, may Viber call, di ba? May FaceTime na ngayon. Kumpara mo 20 years ago, puro sulat lang yan. Ha? Yung snail mail na kutawagin. Ngayon, pwede nang tumawag, Viber call, maski nasa ibang bansa ka, pwede pa kayong mag-FaceTime, mag-video call. Sabihan nyo sila, paalalahanan nyo sila, mga ating mga overseas Filipino workers na mag-ingat. Sabi nga ni Doc AP, bagamat nandiyan yung mga serbisyo, mga programa ng PhilHealth para makatulong sa gastusin, nandiyan pa yung zero balance billing, importante rin po na iwasan na magkaroon ng sakit na leptospirosis katulad po ng nararanasan natin ngayon. May mga reported deaths na po sa ninasakit na leptospirosis na nakukuha sa tubig baha na madumi kasi humahalo doon yung dumi at ihi ng daga. Doon po kasi nanggagaling yan yung leptospirosis. At mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag yan ay pinabayaan. Kaya doon sa ating mga overseas Filipino workers, bantayan din natin. Alam kong malayo kayo sa inyong mga pamilya, pero the technology that we have now, ibang bagay kasi na kayo mismo, halimbawa, nasa Saudi ka, nasa Japan ka, nasa Europe ka, bila ka tatawag, sabihin mo, oh, alam namin, umuulan yan, sabi ng Radyo Pilipinas World Service, malakas ang ulan, bahad yan, mag-ingat kayo, huwag kayong ganito, ganyan. Malaking bagay po yon sa inyong mga pamilya, and probably that will, the single thing that will prevent them from having leptospirosis. Yan, okay? Tuloy-tuloy pa ho tayo dito. Siyempre, bukod dito sa sakit na nakukuha natin sa bagyo at tubig baha, malaki rin ang naging epekto sa sektor ng agrikultura nito pong matinding pagulan, sanhin ng pagba, particular sa ating mga highland agricultural products dyan sa Benguet, ano ko, at sa iba pa, pangkalahatan. So, aalamin po natin ang huling pagtasa dito ng Department of Agriculture sa pangkabuang epekto ng pagbahasan ng habagat sa ating agricultural regions. Kasama po natin ang ating Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek, Arnel, maganda umaga. Welcome back sa Global na tayo.
6: Hi Ray, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
0: Thank you very much, Asek Arnel, for indulging us again dito sa ating programa. So, napatawag po kami, although medyo umaaraw na dito sa National Capital Region, meron pa rin nakakaranas ng mga pag-ulan sa ibang mga regions, particular sa Northern Luzon. Kamusta po ang assessment ng Department of Agriculture sa pangkabuang epekto ng habagat dito sa ating agriculture sector, Asek Arnel?
6: Rig, base sa huling pagtaya doon sa bulletin na nilabas ng DA, doon sa epekto nakalipas na dalawang bagyo si Luis si Maymay at itong walang tigil na habagat, nasa 1.7 billion yung latest damage na nakulit natin. Karamihan ito nasa sector ng palayan, 975 million, affecting about 37,000 hectares. And then yung sa atin sa gulayan at mga iba pang high value, ang naitalang damage ay 540 million.
0: Mm-hmm.
6: Sa maisa naman ay nasa 85 million. Tapos dito sa ating livestock and poultry, nasa almost 15 million. At yung mga nasira sa mga irrigation facilities, almost 61 million. So pinaka-apektado rito yung Region 3, almost 934 million yung na-damage. At malaki dyan sa Pampanga, 424 million. At hindi lang ito sa Region 3, magmula Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, hanggang Mimaropa at Western Visayas. Nakapagtala tayo ng mga damage sa ating sector.
0: Alright. Now, kamusta din namin na Asek Arnel yung kalalagayan ng ating mga upland farmers na nagpo-produce ng ating mga highland agricultural products dyan sa Benguet o dyan sa Cordillera Administrative Region? Kasi, kamusta po sila?
6: Tama yun, Ri. Apektado yung magugulay natin pareha sa lowland at upland. Naapektuhan sa lowland dito sa Region 3 at Southern Tagalog at sa upland dito sa Benguet, Mountain Province, kasama na ilang areas ng Abra. At yun nga, medyo yan ang sa bigas, wala tayong inaasahan na pagtaas ng presyo dahil bagamat malaki yung volume, value ng losses, yung ang volume naman maliit lang yan. At maganda pa yung supply natin plus yung ating import. Sa gulay, dyan tayo makaka-expect na may mga pagtaas dahil apektado nga yung supply dito sa La Trinidad at saka rito sa atin sa lowland coming from Central Luzon at saka Southern Tagalog.
0: Alright. May ugnayan na po ba kayo sa ating mga, sabi natin mga farmer cooperative sa Benguet para matulungan silang maibaba itong mga produktong ito?
6: Actually, bago pa man nagsimula itong mga bagyo, meron ng about 36 tons na naibaba tulong ng ating regional field office sa Cordillera. Nakarating yan hanggang sa Silang, Cavite, dito sa Pampanga. At kahit yung ating regional field office nagkaroon ng pagbili sa kanila at pagbebenta. At nakipag-ugnayan na rin tayo dito sa mga naapektuhan para matulungan sila doon sa kanilang mga naging problema. Kasama na rito yung pagbibigay ng mga additional labini, yung indemnification at saka yung paghahangkot gamit yung mga trucks natin.
0: Papasok din ba dito, Asek Arnel, ang ano, yung Philippine Crop Insurance Corporation?
6: Oh, tama yun, Ray. Actually, simula na magbigay ng indemnification ng PCIC o yung Philippine Crop Insurance Corporation. 36 million yung paunang pondo. At madadagdagan yan dahil dun sa mga damages na nakita natin na malaki na sa ngayon.
0: Yung bang mga cold storages natin, alam ko may mga cold storages tayong nasimulan na eh, Sir Canel. Were they utilized during, para masiguro na safe at fresh pa itong mga agricultural produce natin?
6: Meron ng mga natapos at operational na, bagamat dito sa bag ng Cordillera, ang pagkakaintindi ko hindi pa natapos. Pero meron kasi tayo dyan malakihang trading center para madalagad at mabenta. Nagkataon lang na talagang sunod-sunod yung ulan at habang in transit yung mga gulay, doon nabasa at kaya doon nagkaroon ng problema.
0: Okay. So sa palay o bigas, wala po tayo nakikitang problema?
6: Wala rin kasi yun nga, bagamat malaki yung value, yung volume naman, at saka marami dun sa area na na-damage ay partially damaged at may chance ng recovery, at yung ating mga farmers, pag ready na uli sila magtanim, meron tayong mga ipapamahagi ng mga libreng binhi para maging productive uli sila.
0: How about, Asek Arnel, yung fishery sector, especially the aquaculture sector, yung mga palaisdaan natin na naapektuhan din ng ng pagbaha, umaapaw yung mga palaisdaan eh, Asa Carnel?
6: Merong losses tayo sa palaisdaan, yung produce natin about 6.2 million. So hindi naman ito ganoon kalakihan kumpara doon sa ibang commodities. But at the same time, tutulungan din itong mga kasama nating mga ingista na naapektuhan, about 143 of them.
0: You said wala tayong magiging problema sa bigas. So, tuloy-tuloy lang po ba ang 20 pesos na bigas?
6: Yes, tuloy-tuloy din yan. Kasi yung atin namang 20 pesos galing yan sa National Food Authority. At maganda rin yung stock level ng ating NFA isang ngayon.
0: And of course, idamay ko na dito, Asa Canel, yung Kadiwa outlets natin. Mayroon bang magiging problema na hihinto muna sila o tuloy-tuloy din ang Kadiwa outlets natin?
6: Siyempre, may mga pagkakataon rin na tumitigil kapag nagkakaroon ng sobrang pagtaas ng tubig. Pero pag humupa naman yun, tuloy-tuloy ulit. Kaya yung dito sa BPI, nung tumigil yung ulan, talagang dinumog ulit yung ating 20 pesos na bigas. Pero magtutuloy-tuloy yun.
0: Kasi kaya ko po natanong ko nga si Carnel, dahil of course kung magkakaroon tayo ng problema sa sabi natin quantity or supply ng mga gulay from the agricultural regions na naapektuhan ng habagat, eh hindi kaya magkaroon din ng glitch sa supply na ibababa sa ating mga Kadiwa centers?
6: Merong konting problema sa supply, pero mabilis naman makarecover yung gulay natin in few weeks, few months. So, tsaka marami tayong alternative sources din beyond dito sa Region 3 at saka sa Region 4A. For example, dito sa Bicol, hanggang sa Visayas at Mindanao, ay pwede tayong makakuha ng supply.
0: Okay. With that, Asa Carnel, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Alam kong you're very busy talaga kayo eh. Talagang nakikita naman namin. Pero kaya't maraming salamat po sa oras na ipinagkakaloob niyo sa aming mga request. Thank you very much, Asa Carnel.
6: Maraming salamat din, mabuhay ka at magandang umaga.
0: Ating pong spokesperson ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ayan, okay? So unti-unti na po tayo magpipinid ng ating programang global na tayo. Pero bago tayo magpinit, binabati ko muna si Sean Kyle Flores. Ayan, talagang nakatutok sa atin itong si Sean Kyle Flores na taga Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sabi niya, good day and have a blessed weekend, Sir Ray. Ayan. Currently, si Sean Kyle, kasalukuyan nag-aaral ng Associate in Computer Technology. Uy! First year sa City College of Angeles. Ayan, taga... Wow, diyan po sa may Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Baha pa ba sa inyo, Sean Kyle Flores, diyan sa Angeles City? Alam ko, kahit paano, binabaha rin ang Angeles City. Ang Sapang Bato, baha pa ba? Nakakaranas pa rin ba kayo ng pagbaha? Or regular classes na ba kayo? Sige, kamusta na lang, Sean Kyle Flores? At ingat ha, Sean Kyle, pakisabihan din yung iyong mga kamag-anakan, pati ang iyong mga kaibigan, na mag-ingat, baka makakuha kayo ng sakit na leptospirosis, ha? Dahil sa tubig baha, barubing tubig baha. Pero, syempre, Sabi nga ni Dr. AP kanina ng spokesperson ng PhilHealth, prevention is better than cure, 'di ba? Iwasan nating magkasakit hangga't maaari, ano? Pero kung hindi man, nandiyan naman ang PhilHealth ayon kay Doc AP na handang sumalo sa mga gastusin sa mga papagamot sa ospital na nagkakaroon ng leptospirosis, both sa government hospital at sa private hospital. Ang pagkakaiba sa private at saka government hospital, sa government hospital kasi, bukod sa PhilHealth, sabi ni Doc AP, meron pang zero balance, di ba? So wala ka talagang babayaran kung magagamit mo talaga yung PhilHealth, ano, tsaka yung zero balance. Ang kaibahan sa private hospital, although ma-apply mo yung PhilHealth package, yung enhanced leptospirosis enhanced package, eh magkakaroon ka ng out of pocket expense dahil hindi sila covered ng zero balance billing. Kasi baka bukod doon sa leptospirosis na covered noon package na yun, mayroon pang ibang gagawin, yun masisingil sa iyo sa private hospital. Hindi yun covered ng zero balance billing. So sa private meron kang out of pocket expense. Pero ma-apply mo pa rin yung PhilHealth package for PhilHealth package for leptospirosis. So, kaya ako naman kasi tinatanong 'yan, tinanong 'yan kay Doc AP dahil alam niyo ang let's call a spade a spade, 'di ba? Let's not sugarcoat it. May mga government hospitals tayo na up to the brim. Yung ibig sabihin, talagang dinadagsa ng mga kababayan natin. Sa sobrang dami ng mga kababayan natin, alam nyo, sa totoo lang, hindi halos lahat naasikaso. I'm not sugarcoating yung sitwasyon kasi nakikita ko rin naman yung sitwasyon. At nakikita ko rin yung sitwasyon na ginagawa lahat ng gobyerno, ng ospital, ng pampublikong ospital na ma-accommodate lahat. Okay? Kaya napaka-stressful ng trabaho ng mga medical workers natin sa mga government hospitals. Tsaka it also puts stress on their infrastructure, on their equipment. So minsan, alam nyo, nawawala sila sa anong tawag dito, yung pagiging courteous, di ba? Pagiging magalang kung minsan, di ba? Nakikita natin may mga nakaupo tayong mga kababayan natin sa government hospital sa sahig, may mga reported na ganyan dahil sa sobrang dami ng ano ng mga pumupunta sa mga government hospitals, which is expected ngayon dahil sa nangyari po sa habagat. Maraming ngayon na sigurado magpupunta sa mga government hospitals. So expect na po natin 'yan, okay? Kaya ako tinanong yung private hospital dahil ang takbuhan kasi pag puno na sa government hospital, napipilitan tumakbo yung mga kababayan natin sa private hospital, okay? Ang problema sa private hospital, of course, ma-accommodate kayo sa private hospital. Ang problema, yun nga, may extra expenses. Although magagamit mo yung PhilHealth, may extra expenses. Okay? Out of pocket. Alright? So, sana, kaya nga sabi ni Doc AP, prevention is better than cure. Yung iwasan natin. Kasi, alam nyo, ang dami kong nakikita sa social media. Talaga sinasadyang lumangoy sa tubig baha, ano, yung meron pa silang mga ano, 'di ba? TikTok dance sa social media sa baha, ano? Makikita mo madumi talaga yung baha. May tumatalon pa, may nagda-dive pa, may mga bata pa, may matatanda, ano? Pero hindi nagkulang ang gobyerno, ang Department of Health na magpaalala sa atin, okay? Na hangga't maaari, huwag niyong gawin 'yan kung hindi naman kinakailangan gawin 'yan. Ano? Kasi tandaan niyo, alam ko po na ang left din sasabihin kasi may mga nagsasabi, ay wala naman akong sugat sa paa eh. Wala akong sugat sa hita, wala akong sugat sa binti. Hindi papasok 'yang leptospirosis sa akin dahil wala akong sugat. Hindi lang po sa sugat pumapasok ang sakit na leptospirosis. Lalo na kapag lumulubog ka sa tubig baha, pwede pumasok po yan sa mata. Lalo na pag nag-dive ka, siyempre, minsan nagda-dive ka, nakabukas ang mata mo or what. Hindi mo naman pwede sabi lagi nakasara yan. Kapag nasa ano ka, pwedeng pumasok sa mata, pwedeng pumasok sa bibig mo kapag may nainom kang tubig baha at kaka-dive mo. Baka malay mo, nalunok mo na. So, hindi lang po sa sugat. Maraming paraan para makapasok ang leptospirosis. ano, eh sana po mag-ingat tayo dahil sinasabi ko po kasi ito dahil alam mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag yan ay napabayaan. Mataas po ang ano niyan, mortality. So mag-ingat po tayo at ika nga hindi ano yan eh, hindi biro. Sabi nga nila, sabi ulitin ko, prevention is better than cure, 'di ba? Kaya't ayaw nating makita na nasasaktan o naghihirap yung ating mga mahal sa buhay kung kaya din lang naman nating maiwasan mangyari. Okay? Sige, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Global na tayo at nagpapasalamat din tayo sa ating mga nakaagapay, sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero Lucero, and of course, ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and always, stay safe po mga kababayan.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello there! Hi! Beautiful day! Kahit maulap, mga kababayan, pasilip-silip, pakindat-kindat ang Haring Araw. Tata Rolly, kung merong Haring Araw, meron ba ang reyna ng araw? Itatanong ako, palagi nagagamit yan, kumindat, na sumilip, si Haring Araw. Nako po, ano ha? Siguro kung merong Haring Araw, baka meron namang reyna ng araw. Pampangiti lang po yon, mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome ng ating palatuntunang Go Agri Plus. It's great opportunities in Philippine agriculture. Yun ang ibig sabihin ng Go Agri Plus. G-O Agri, yan. Great opportunities, yan. And in Philippine agriculture. Plus, merong mga iba kasing development programs na pwedeng isalpak at napapakinggan dito po sa ating palatuntunan. O, ayos ba? Nako, interesting ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita, hello, hello. O, ang ating makakausap ay isang Ilocano, opo, true-blooded Ilocano, at makakausap natin siya, expert dito sa ating pag-uusapan. In the meantime, habang inaantay ko po at maging ready ang ating communication link, alam nyo ba, Tata Rolly, Miss Tess, Miss Isa, right? And Mark and Arnel, alam nyo ba kung saan ang kinikilalang pinakamalaking food market sa buong mundo? Alam niyo ba? Okay. Kung hindi niyo alam, makinig po kayo. Ilakas-lakas niyo ng konti ang inyong mga monitor. Pero yung wag makakaabala sa inyong mga katabi o kaya sa ibang tao. Ito po ay sa Mexico City, matatagpuan ang Central The Abastos, yan ang pangalan ha, na kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food market sa buong mundo. Sa lawak po nito, umaabot sa daan-daang ektarya para itong isang lungsod ng pagkain kung saan araw-araw dumadaloy o mabibili o po dumadaan at makikita ang gulay, prutas, karne, isda at iba pang pangunahing produkto. Yan. Ang pangalan, Central de Abastos sa Mexico City. Galing ano, Tata Rolly? Oo, Central de Abastos. Alam ba nyo din sa Singapore, doon sa pinupuntahan palagi namin ni Tata Rolly, yan, Singapore lang naman, ang mga hawker center ay hindi lamang simpleng kainan. Bahagi ito ng kulturang pagkain na kinikilala ng UNESCO bilang mahalagang pamana. Dito po nagsasama-sama ang, nako, yung pong lasa ng iba't ibang komunidad. Mula chicken, rice, hanggang, nako, yung laksa na gustong-gusto ng karamihan mga pupunta sa Singapore sa presyong abot kaya para sa nakararaming nandyan po sa pagpupunta sa Singapore. Kita nyo, napakalawak ng merkado. Ay siya, may pag-uusapan po kami ng isang eksperto sa Department of Agriculture. Siya po ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. Ngayon, tatawagin na po natin, joining via Zoom, si is yung Undersecretary R.A. A. Perez. Apo Yusek, R.A.
1: Po, Kaki ko, at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating sa inyong programang Radyo Pilipinas.
0: Thank you for joining us today. Last time, ay nako, tagal-tagal na po hindi tayo nagkausap. Nandun ka pa sa Clark International Airport, ano ha? Oo, nabibiro pa kitang pagkatinawag kay Hep Hep Are. Yan. Ngayon ano eh, angkop na angkop yung office mo sa Department of Agriculture. Ikaw na ay Agriculture Perez. Ayusek, pampagana lang muna yon. Ipakikilala nyo nga po, nandiyan na pala kayo doon sa inyong tanggapan na Agro-Marine Industrial Systems. You know? Sige nga, ipakilala nyo nga po, ano ang mandato? Ano ang role ng sa ating food security sa ating bansa? Yusek Are.
1: Yes, Kaki ko. Ito pong Agro-Marine Industrial Systems ay binuo po ito ni Secretary Kiko Laurel itong taon lamang na to. Bale, nag-umpisa po tayo nung Marso, nung ako officially ma-onboard sa position na yan. Ang ating pong kasing gustong gawin dyan sa Agro-Marine Industrial Systems ay gawin ng integrated bawat infrastructure ng buong agrikultura, iisang sistema. Dahil ho, nung mga nakaraan, medyo masasabi po nating hiwa-hiwalay yung pagtingin o iwa-hiwalay ang pag-implement. Ngayon po, mula sa ating mga farms, mula sa ating mga hapag. So, yan po, ang buong value chain yan ay kailangang tingnan natin. Nandyan po ang ating mga farm-to-market roads na programa dyan. Ating mga post-harvest facilities, kagaya ng ating mga trading centers, cold storage facilities, food hubs, pati na rin po ang ating mga hatcheries, irrigation systems, pati mga biosecurity facilities, fish ports ay kasama sa ating programa po sa Agriculture Marine Industrial Systems. Ang simple na lang po ang formula. Pagka walang kalsada, lugi ang magsasaka. Pagka walang cold storage, maraming pagkain na nabubulok. At pag walang bagsakan, trader ang kumikita. So sa Agro Marine Industrial Systems, ang ating gustong gawin o pinaka-major program natin make sure na ang ating mga sistema para sa agrikultura ay mula sa farm hanggang sa ating hapag ay nagtutugma at kumpleto. Pangalawa, bawasan po ng napakalaking spoilages, food wastages sa commodities natin na umaabot sa 30% to 40%. At pangatlo ay, siyempre ito yung pinaka-primary, ay magkaroon ng mas malaking kita ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
0: Wow, napakalawak pala ng sakop na yan sa Agro-Marine Industrial Systems, Yusek Are, no? May nabanggit po kayo dyan sa mga nabanggitin nyo. Mukhang magandang pagtuunan ito ng pansin dahil sa mga magsasaka na minsan meron po silang kinakaharap na problema sa kung saan dadalhin yung kanilang mga supplies, yung mga naani. At pinag-uusapan yan na nabanggit nyo, warehouses at mga cold storage facilities. Ay ilan po ba ang mga planong naka-program dyan sa inyong sistema na para makatulong ito sa food security ng ating bansa, Yusek Ari?
1: Kakiko, unang-una muna, ang datos sa cold storage sa Pilipinas, merong 268 po na existing. Kanya lang, mahigit kalahati dyan, hindi gumagana.
0: Nako, ganun. Pero, ba yun?
1: Oo, hindi lang naman kasi ito pagmamayari ng gobyerno, kundi ito'y kombinasyon na ng sa pagmamayari ng mga private sector.
0: Ah, mga private operators.
1: Oo. Kaya tayo sa Department of Agriculture, itong 2024, 2025, 2026, meron ho tayong mga nakatarget na mahigit 100 na cold storage facilities na gagawin. Ito'y karamihan modular. At yan ay ilalagay natin sa bawat regions ng Pilipinas. Nakakalat po yan. At sa mga mga malalaking bagsakan, ito yung pong mega food hubs, meron po tayong mga 5 na nakaprograma na ho. At isa dyan yung papunta sa Clark. Meron ho din sa may Quezon, sa may Chaong Quezon. Sa Visayas naman, meron hong nakaambang plano dyan sa Naga, Cebu, sa Bukidnon, at saka sa Camarines Sur.
0: Ah, madami din pala. Tamang-tama yan. Babalikan ko po yung mega food hub na yan. Magandang pag-usapan yan. At alam mo naman, nakaka-relate ako noon pa man yung napag-uusapan natin. Pero gusto ko lang ipaalam, nakikinig po ang mga Tagalucena ngayon sa 87.9 FM, buong Quezon na inaabot natin ngayon. At dito din po sa loob ng Philmec compound sa Muñoz, Nueva Ecija sa 90.1 FM, Radio Agri. Nakikinig din po sila, naka-monitor. Nakikinig din po ang Radio Radio Pilipinas na FM dyan po sa Agoo, La Union. Batiin po natin na naimbag po sa inyong lahat dyan, mga taga La Union. Eh Kap, Yusek Ari, paano po titiyakin ng Department of Agriculture ang mga cold storages na yan at warehouses ay talagang magagamit po ng malilit na magsasaka, kooperatiba, at nako, mga fishers organizations, Yusek Ari?
1: Iyan ang pinakamahalagang tanong, Kakiko.
0: Salamat po.
1: Napaka-importante kasi na dapat ang makinabang ang ating mga maliliit na mangingisda at saka mga magsasaka. Itong unang-unahin ko dito sa mga farm-to-market roads, ang malaking pinagbago dyan sa implementasyon ay meron na pong very specific na lugar kung saan ilalagay yung ating mga farm-to-market roads. May tinatawag na geotag. Tara nakakasiguro na kung saan dapat ilagay yung infrastruktura na yan, yung kalsada na yan, doon mapupunta. Unlike in the past, nakalagay lang ho dyan kung saan yung lugar, yung barangay. Hindi mo malalaman kung saan specific na lokasyon, kung papunta nga ba talaga doon sa nangangailangan na lugar na malagyan ng kalsada. Pagdating naman ho sa ating mga mega food hubs, ang mga hindi ho traders ang makakapasok dyan, kundi mismong mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga mangingisda.
0: Oh.
1: Kasi, oo. Kasi,
0: direkto ha, mga magsasakang kooperatiba pala. Good, ano?
1: Oo, kasi malimit ang nangyayari dahil ho walang magandang bagsakan na kung saan na kinikilala natin yung mga farmers at saka fisher folk, malimit yung traders talaga ang bumibili sila nagbebenta sa merkado.
0: Oo nga po.
1: Oo. So ngayon Kakiko, ang bagsakan na to at saka cold storage, may hahanling tulad ho natin yan bilang ATM ng ating mga magsasaka ngayon.
0: Wow,
1: pwede
0: galing,
1: na silang mag-withdraw anytime, mag-deposit anytime. Diba? Nakatago lang, naka-imbak, at i-withdraw kung kailan nila kailangan. Yan na po yung pinakabagong alkansya ng ating mga magsasaka at saka mga mangingisda.
0: Yan ha, mga magsasaka, meron na kayo narinig. Naragdagan pa namin itong pag-uusap namin ni Yusek Ari. Now, sa programa po, Yusek Ari, na inyong mga nabanggit, mga nauna pa, yung tatlo, ano? Yan sa Agro-Marine Industrial Systems. Ano sa palagay nyo naman ang dapat na priority program ng ating paamanan at ng inyong pamamahala dyan sa inyong tanggapan?
1: Ako po, para sa akin, no, nakikita ko na ang daming napapanood natin at naririnig na ang daming natatapon na mga pagkain, yung mga ani ng, at saka mga isda na huli ng ating mga mangingisda at saka magsasaka, unahin natin yung mga post-harvest facilities o yung imbakan. Kailangan po nung cold storage facilities, yan ang pinaka-priority. Para meron hong mapahaba po ang buhay ng ating mga commodities na yan, yung mga cabbages, yung mga carrots, mga onions, at yung mga isda na nahuhuli ng ating mga mangingisda. So yan po ang pinaka-top. Pangalawa po, kailangan yung ating mga food hubs, hindi lang ito mega, no? Ang ating programa dyan ay spokes and hub and hubs.
0: Uy, bago so, yun, marami, ano yun? Paano yun? Paano nga, paulit nga yun, Sekare? Ngayon ko lang narinig yun, ha?
1: Oo, spokes and hubs. Ang mangyayari po dyan, may tatlong layer po ng imbakan. At imbakan at pwedeng bentahan na ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa mga magsasaka, ang una kasing layer ng kanilang imbakan, dapat kung mga ilang ektarya ang sinasaka nila, pag-ani, meron silang paglalagyan immediately to preserve yung ating mga, yung kanilang mga naani. Tapos, pagka medyo, kasi ilang araw ho yan magha-harvest .
0: Yes, yes.
1: Oo, hindi naman ho, pwedeng bawat ani, ibibiyahe agad-agad. Kailangan, para hindi ho magastos, i-imbak muna, may imbakan muna sila. Kaya isa sa mga programa natin, yung mga modular cold storages. Tapos pagkatapos dyan, mula sa mga farms, meron tayong mga kadiwa centers or meron tayong mga trading centers na kalintulad niyan yung mga nasa Nueva Vizcaya, yung Envat, mayroon pong Baptisi, yung Benguet Agri Pinoy Trading Center, mayroon po din Baptisi na Pampanga Agri Pinoy Trading Center, at sa buong Pilipinas may ganyan. Tapos yung mga spokes na tinatawag na yan, eh kailangan merong mega food hub kung saan dyan naman nila ididiretsong diretso na sila makakapagbenta.
0: Doon na kaagad.
1: Doon na ho kaagad. Bawat layer, Kakiko, merong direktang pagkakataon ng mga farmers at fisher folks na makapag-imbak agad-agad. Sa mga fisher folks naman, meron tayong agri-fish ports at saka agri-fish ports na pagkahuli kaagad, eh meron silang paglalagyan. At meron din tayong nakakalimutan kong sabihin na mga ice mga
0: ice makers.
1: Ice plants. Maglalagay ho tayo bawat mga fish ports.
0: Ice, no? Talagang total systems pala itong agro-marine industrial systems na nasa tanggapan ninyo. It's a malaking proyekto ito, the USEC RE. Tamang-tama, habang nag-uusap tayo, gusto ko lang ipaalam po na tayo ay sumasaimpawi dito sa 104.3 FM sa Mega Manila. At tayo din po, yung mga nababanggit kong nakikinig sa Lucena City through 87.9 FM, yan po sa 90.1 naman sa Muñoz City,

0: problema.
1: Kasi ba?
0: Hindi ho sapat ang ating nakukuha mula sa General Appropriations Act. Sasabihin ko sa inyo, yung tamang budget po ng Department of Agriculture ay 3 times of what we are getting now para matugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa agrikultura. Ito sa, specifically sa farm-to-market roads, meron po kasi tayong backlog na 59,000 kilometers. Imagine nyo ho yan, 59,000 kilometers.
1: Oho,
0: at ang isang kilometro ay 15 million sa ngayon. Ang ating experience, base sa mga historical account, malaki na po yung kaya nating gawin na 2,000 kilometers. This year, the 2,000 kilometers na napondohan is worth 33 billion.
1: Wow.
0: So imagine, napakalayo.
1: Oo,
0: sa 3 taon na tayo yung makakaupo, ang target po natin ay at least mga 10,000 kilometers ang magawa. Kasi yun ang realistically na kaya natin gawin.
1: Tamang,
0: pero yan pa lang sa 10,000 kilometers na yan, 150 billion pesos na po ang ating pagkakailanganin dyan na hindi kayang pondohan ng gobyerno yan. So, tayo'y kailangan natin ng tulong ng ating mga private sector para mapondohan yung ating mga pangangailangan. We're in our program, there's about 500 billion pesos of gap na kailangan ho natin na pondohan para magawa po lahat ng mga nabanggit ko sa inyo. At kailangan ho talaga natin ng public-private partnerships. At meron naman ho, hindi lang naman PPP, meron din pong ating mga World Bank at ating Asian Development Bank na willing tumulong para bigyan tayo ng soft loans na ating nagagamit na. Kagaya po ng ating Philippine Rural Development Program kung saan galing po yan sa World Bank na tayo binigyan ng pondo para makagawa po ng ating mga farm-to-market roads, solar irrigations, water system, at mga cold storage facilities.
1: Bah, ayan ha, nasagot na, Mang Antonio, ang tinatanong nyo kay Undersecretary Ari Perez. Oh, teka, tumpuntahan na nga natin, Yusek Ari. Itong nababanggit mo kanina na Mega Food Hub. Naku, itatayo nga pala dyan sa Clark Freeport Zone, ano, dyan sa Pampanga. Ano nga pala ang detalye nito, Yusek Ari, please?
0: Itong nasa Clark po na tinatawag nating Clark National Food Hub ay matagal na ho nating pangarap. Alam mo yun, sinabi niyong in-interview niyo ako noong 2024.
1: Oo nga po.
0: Ako pa ay presidente pa ng Clark International Airport Corporation. At yun na isa sa mga topic natin, itong food hub na to. At ako'y nagpapasalamat na napunta po ako sa Department of Agriculture at naipagpatuloy natin itong programa na to. It is a blessing, oh, na napunta tayo dito at ngayon nga nagkapirmahan ho ang Food Terminal Inc. at ng Clark International Airport para sa isang mahigit 40 hectares na lupa dyan sa loob ng Clark Aviation Capital. Ito po isang lease na magtatagal hanggang 25 years. DA naman ay susuportahan ang dalawang agencies na to ng gobyerno para mapondohan yung facilities. Ang total project cost niyan ay nasa mga 8 to 9 billion para matapos po yung mga infrastruktura diyan sa more than 40 hectares na yan. At ang ating phase 1 at phase 2, tig 2 billion po yan, ay meron na po tayong pondo para yan po ay magawa na kaagad-agad, Kakiko.
1: Well, malawak talaga. Yan na nga yun. Sabi ko nga kanina, makaka-relate ako dyan sa topic namin na ito, National Food Hub. Pero, Yusek Ari, ito ng tanong. Sa susunod na 12 hanggang 24 na buwan, ano po mga target milestones naman, ha? Yung mga target milestones ng inyong opisina para yung agro-marine industrial system, lalo na sa mega food hub completion, itong mga tinatawag natin warehouses, operations, cold storages, ay nako, direktang benepisyo sa producers at consumers. Go ahead, Yusek Ari.
0: I wish mas maaga ho natin itong nahawakan. Dahil... No.

0: Ah, ano?
1: Parang kokonti na lang ang panahon ho kung titingnan ninyo dahil next year election period na. Pero despite that, Kakiko, sanay naman na ho tayo sa ganitong klaseng pressure, no? Napakita naman ho natin tayo ay nasa BCD at nasa Clark. Next month, umpisahan na ho natin yung procurement niyan. At by this year, before the end of this year, i-award na po natin yung para ho sa design and build na contractor para sa 2 to 4 billion pesos na phases 1 and 2. At ang ating binigay ni Secretary Kiko Laurel at ang ating Pangulo na direktiba ay mabuksan na yan before the end of 2027.
0: Wow!
1: So, napaka-ikling panahon ito. Pressure na talaga na.
0: Yung sagari, talagang mukhang, alam ko naman, sabi mo nga, medyo mapapabilis at sa inyong expertise na yan, ay magagawa na sa target na yan. Oh, yung sagari, nako, maganda pa itong usapan natin. Mag-part 2 tayo, ha? Mag-part 3. Kung para mapaka-update tayo diyan sa mga programa ninyo sa Agro Marine Industrial Systems, ano po. Anong mensahe niyo sa mga magsasaka at mga mangingisda at ibang mga stakeholders? Go ahead, please.
1: Ang utos po ng ating Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture at ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan talagang paspasan ng ma-implement itong mga napakagandang programa ng ating agrikultura, lalong-lalo na hot, nagkaroon na tayo ng malawakang pagtingin. At hindi na lang ho ito patsi-patsi, kundi hindi hiwa-hiwalay, kundi kitang-kita natin na mula yung value chain yan, mula umpisa sa farm hanggang sa ating hapag, ay ating tutugunan. At para sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda, tuloy-tuloy lang po, no, kawawa naman talaga kayo na parang kayo nagtatanim, kayo huli ng huli, pumupunta sa laot, pero wala kayong appropriate na facilities para inyong mapakinabangan itong inyong ani at inyong mga huli. At andito na po ang ating programa na sa tingin natin ay kulang sa ngayon at tayo'y binibigyan na natin to ng mga prioridad. At makakaasa ho kayo na sana na pagka nagawa natin itong lahat, mas magiging malaki na po ang inyong kita. Mas marami kayong pera na gagamitin para sa inyong pamilya at sa paghahanap buhay. Pangalawa po, itong sa ating mga mamimili, makakaasa po kayo na mas marami pong pagkain na available dahil mababawasan ang ating mga wastage, no? Pagkabulok. At makakaasa rin kayo na ating mga pagkain na mabibili ninyo ay may tamang malinis at dumaan sa tamang seguridad ho yan, biosafety and security. Na pwede ho na pagka nagawa natin ito ng tuloy-tuloy ay ang makakapag-export na po tayo. Ano? Kasi pag dumami ang ating pagkita, dumami ating ani at mga huli at na napapatagal natin ang buhay, ay mas marami tayong maisusupply, kukunti ang ating nasasayang. So, kailangan din ho namin ng inyong pangunawa dahil ang infrastruktura ay hindi naman ho ganun kabilis magagawa. Pero, nabigyan ho tayo ng matinding pressure, deadline na para matapos lahat ng mga ito sa madaliang panahon at makakaasa ho kayo, bubuhos po tayo ng panahon, oras, para yan ay mga magawa po nating lahat.
0: Well said, Undersecretary Ari Perez. Diyos sa gina po, salamat po, and God bless. We'll have part 2 or part 3 dito sa programa ninyo sa Agro-Marine.
1: Ayan, malaka po. Thank you sa Apo Kiko, sa inyong lahat na mga nakikinig po sa programa ng Go Agri Plus ni Apo Kiko Flores.
0: Thank you. Mabuhay po kayo dyan. Undersecretary Ari A. Perez, ang Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. So, mga magsasaka, meron na kayong mga pagdadalhan sa mga susunod na araw dahil nga po, ang target, 2027. Next year na po yan, ha? Isang national food hub na gagawin po, itatayo dyan sa Clark Freeport Zone. At ito po ay, dyan po sa lalawigan ng Pampanga. Aba, speaking of Pampanga, mga kababayan, happy birthday muli kay Senador Lito Lapid. Nako, maaya pa abag po. Kinukumusta po kayo ni na Senador Mark Lapid, Senador Lito Lapid at saka si Senador si GM Mark Lapid ng Tieza. All right? Tuloy-tuloy po ang ating mga balita dito po sa Go Agri Plus. O kasi ang pag-uusapan natin naman ngayon ay ang tungkol sa mga nako Magna Carta for disaster workers. Nako, isa pong maganda na topic na pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba na kapag may malawakang sakuna, may mga international disaster responder na kayang ipadala sa loob lamang ng 12 hanggang 48 oras upang tumulong sa pagsusuri ng pangangailangan, koordinasyon at search and rescue operations. Sa unang mga oras, matapos po ang kalamidad, bawat minuto ay may katumbas na buhay na maaring mailigtas. Yan po. And then, ngayon sa trivia time sa atin sa panandaigdigang humanitarian network tulad ng Red Cross at Red Crescent ay hindi lang gamot at relief goods ang hatid ng mga responders. Kabilang din sa kanilang trabaho, mga kababayan, ang logistics, mapping, information management, communication at pagtulong sa mga maayos sa pagbangon ng mga komunidad. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay kaugnayan po dito sa isinusulong na Magna Carta. Magandang topic po ito. Oho, ito po yung Magna Carta para sa mga yung public responders. O, tulong na ngayon pinag-uusapan sa Kongreso. Makakausap po natin ang presidente ng League of National Capital Region Local Disaster Risk Reduction Management Officers. At ngayon ay concurrent head po siya ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Joining us via Zoom is Mr. Brian Q. Wong. Po, Mr. Wong.
2: Po, Sir Kiko.
0: Pasensya ka na. Mukhang ikaw ay pagod na pagod pa yata no? Sa nakaraan pag inyong pagsasaayos ng mga naapektuhan mga kababayan nyo dyan sa Pasig. Ano? Kumusta ngayon? May baha pa ba dyan sa Pasig City sa ibang mababang lugar?
2: As of Wednesday night po, nag-demove na po ang incident management team namin. So technically, wala na pong baha. Mm-hmm. So wala din naman pong pag-ulan na for the past 2 days. Mula kahapon. Nice. And mapansin po natin, ubos ng evacuation na. So evacuation, nakauwi na sila. So may mga inaayos na po kami para at least paghahanda naman sa sinasabi po ng pag-asa na next week naman maulan ulit. So, yun po yung
0: yun nga eh.
2: Role namin.
0: Siguro narinig nyo sa pag-asa na aking kausap si Dr. John Manalo kanina, nagbabadya talaga, mukhang itong buong Agosto ay talagang ang Metro Manila at ang buong Luzon ay basang-basa. Samantalang doon sa Mindanao, napakainit. Itong part ng Visayas. Yes, iba talaga ngayon ang panahon. Well, anyway, bilang pangulo po nitong League of National Capital Region, the local DRRMOs, siyempre head ng Pasig City DRRMO, paano nyo ba inilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga DRRM workers at employees dito sa National Capital Region pagdating sa araw-araw na kanilang trabaho mula sa preparedness hanggang sa response at recovery, Mr. Wong?
2: So, marami pong trabaho po ang isang DRRMO office. So, hindi lang po siya nakikita yung nagre-rescue, may fire truck, may ambulance. So, meron din pong preparedness yan. So, syempre, it starts with the admin division. Meron po yung paano i-capacitate yung mga tao, yung mga staff po natin, papunta po sa training na kinakapacitate din po yung public, yung community, pati po yung ating mga responders. Plus, may research and planning component po din yan. So, may isang division naman po for research and planning na more of ano ba yung mga innovations? Ano ba yung mga plano na kailangan gawin natin? Yung dream plan, contingency plan. So, yearly, mapapansin nyo, sobrang busy po talaga ng DRMO. Hindi lang po dahil sa rescue. Isang small component lang po ang operations and warning po pagdating po sa DRMO. So, marami po siyang components. Si operations naman po, like sa Pasig po, we have the relief, the fire and rescue, the PEU, which is the ambulance po, ambulance service po ng, emergency service po ng ambulance po ng Pasig, plus yung K-9 po namin.
0: Opo.
2: Plus yung warning is more of the command center. So 24/7 po halos yung operations
0: yun,
2: and warning.
0: Ganun pala.
2: So
0: ano,
2: kami po kukunod yan.
0: Oo. Gaano ba kabigat ang workload ng mga DRRM personnel, lalo na sa panahon ng bagyo? Ito, kadalasan ang dahabagat, baha, lindol, sunog, at yung iba pang mga emergencies, Mr. Wong.
2: Ganito po natin tignan. Kapag may disaster, ang
0: oo,
2: unang tatawagan, C3, Command Center.
0: Mm-hmm.
2: So from there, i-dispatch siya, operations, C3, ano pa rin, DRRMO pa rin. So, sila pa rin. Hanggang sa relief, natutulong sa CSWD, DRRM pa rin. Hanggang sa rehabilitation.
0: Oo nga, no?
2: So, nakatulong naman yung ibang offices.
0: Hmm.
2: So, alos yung kabuuang cycle po is DRRMO po talaga lahat yun.
0: Hmm.
2: Part po talaga si DRRMO sa lahat po ng cycle.
0: Mm-mm,
2: and even on other ano on other concerns ng city, yeah, may financial assistance or mayroong deployment po. Lahat po yan. May part din po sa DRR as mag-assist to make sure na safe po yung area.
0: Oh, ganun pala yun. Ano, ha? Ay, teka, nanonood at nakikinig ang aking mga kaklase sa UP Paralegal Training Program sa UP Law Center. Ang batch 2 namin na pinamumunuan ng aking mga kaibigan na nandyan, sila Joy Foldong, sila Efren Dieta. Nako, ay grupo na nakikinig ngayon. Mukhang interesado sila dito sa ating pinag-uusapang Magna Carta for Public DRM Workers. Sinusulong nga ngayon, di ba, sa Kongreso. Sa inyong pananaw, paano makakatulong pag naisabatas na ito sa issue ng kasalukuyang compensation, allowances, hazard pay? Nako, yung pang ibang benepisyo ng mga DRM workers kumpara sa panganib at responsibilidad na kanilang hinakaharap, Mr. Wong.
2: Siyempre, Magna Carta is very, you know, is very vital po.
0: Opo.
2: Malaking tulong po siya sa any na employee po ng DRRMO dahil merong additional po na compensation po yon parang sa mga Magna Carta for health workers, para sa Magna Carta for barangay, yung barang sa barangay po ngayon. Sorry po, yung baby ko po sumama
0: sa ba? Hello, come on. Alam ko nandiyan. hello na.
2: Duty din po to palagi. Duty din po to palagi.
0: Opo. Sige.
2: Pero po. Ano po, malaki tulong po siya dahil yung health, yung Magna Carta is additional percentage.
0: Okay.
2: Na po iuwi ng mga staff po natin. Ang nagiging issue lang po talaga ngayon ay kasama ba ang mga JO tsaka COS natin? Kasi under JO,
0: oo,
2: COS,
0: nga, no?
2: MOE po siya. Hindi po siya PS. So, so yun. So, kaya ang gusto natin mangyari is kasama po yung PS, ay yung MO, yung JO tsaka COS. Hindi lang po casual and permanent. So, magkakaroon ng compensation. Normally, ang mga staff po natin is admin 83.
0: Oh.
2: So, sa 14,000, madagdagan ka ng 25%, 20%, malaking bagay na po yun.
0: Anong take
2: so,
0: nyo ni
2: ano? Usaping, ano?
0: Oo.
2: Yes, sir.
0: Anong take nyo ni Mayor Vico Soto dyan sa Pasig City habang pinag-uusapan ito at isinusulong ito sa Kongreso? Meron, of course, naintindihan niya yan. Anong sinasabi niya sa inyo sa inyong tanggapan?
2: Sa amin po, ano, ang ginawa po ni Mayor is magkaroon po ng hazard pay. From previous admin
0: nice.
2: Pa naman po yun.
0: Okay.
2: Siyempre, sinuportahan niyo po rin po yung hazard pay sa amin ng
0: mm-mm.
2: ng operations, sa mga operations namin ng 2,000 pesos per month.
0: Mm-mm.
2: So, iba po yung ano, iba po yung pag national level na po ang nagkaroon ng Magna Carta, di ba? So, on the part of LGU, 2,000 pesos sa operations, ang problema nito, hindi po buong office ang kayang i-cover due to some restrictions ng civil service, dahil yung office base, hindi po kasama doon. Pero, kasama pati po yung operation center, yung command center natin,
0: nakatag
2: siya as office base.
0: Galing,
2: so,
0: galing.
2: Isa po yung pinaglalaban po natin. Dapat, sana, yung stress na nakukuha ng nasa command center natin is the same mental, yung mental health po nila naapektuhan is the same sa mga nakukuha ng operation sa response. So,
0: Ganun
2: sana
0: po
2: po
0: ah.
2: ay maisama na rin po talaga yung office space. Kabuo ang DRRM din po sana yung isama dito.
0: Ano-ano ba ang karaniwang hamon ng mga DRRM offices niya pagdating sa, yan, nabanggit mo initially, sa staffing, plantilla positions, job order, or contract of service personnel, training, yung mga kagamitan, pati na yung career development?
2: Depende po sa mga LGUs eh. Pero syempre, ako, I'll speak in behalf din po siguro ng ibang mga LGUs na
0: okay.
2: Nakausap ko na rin po. So sila po, syempre, pagdating sa plantilla, sir, tatlong plantilla lang po kasi nakalagay sa batas. Tatlo lang po yung requirement, which is the admin and training, research and planning, operations and warning, and the head. Apat po pala. Yun po yung minimum requirement. Pero pagka fourth class, fifth class municipality, sir, hindi po namin kaya yun. So, yan po yung isang hamon po. Plantilla position. Around 5% lang ang permanent. Kami, we're very lucky, number one sa Pasig kasi malaki po yung income po ng Pasig at kaya niya pong i-plantilla po lahat ng empleyado namin. Almost 100% na po ang DRRM na mga 90% na po ang DRRM na permanent. Opo. So,
0: oh, nice. Hindi, so, tama pala, Mr. Wong, pag nakakausap mo, ikaw naman ay presidente nitong League of Local DRRMOs, ay bay, mahihikayat mo sila ng mahusay, no? Ano
2: Apo.
0: Nga, oo, sa mga frontline disaster responders, ano ba ang benepisyo nito para sa kanila? Lalo na maliban
2: sa mga,
0: dun sa mga,
2: mga responders po natin, even sana nga sa buong DRRMO, ang benefits po ng ano, ang benefits po ng ganito ay una, magkaroon po ng 25% nga additional pay, the hazard pay. Number two, syempre, sana po ang pinupusyo po namin, may insurance na makuha. So, personal insurance po, sana may makuha po silang ganong benefits.
0: Tapos po,
2: yung plantilla position po, medyo mahaba-habang usapin po yun dahil you need the DBM and the RMC and the DILG for that. So, mahaba-habang usapin po 'yon. Yung
0: oo nga,
2: yung ano? Ating ano yung ating sana din isinusulong din yung sa healthcare po pagdating po sa pag na-hospital po yung ating mga responders ay maging priority po sa ating mga hospital na public. So yan din po at maging zero billing po. Kasi marami po tayong ano eh mga kasama po na may mga na-injured, may mga na-ano, pero magbabayad pa po sila.
0: Problema. Yun na nga. So, ano, yan ang masaklap na katotohanan, ano, the Mr. Wong. Kaya kailangan talaga ay maipasa nga yung Magna Carta. I'm sure itong itatanong ko ay mag-agree at pareho sa iniisip ko ngayon itong sina Efren Dieta, sina Joey Fulong. Shout out sa mga taga UP Paralegal program, training program ng UP Law Center Batch 2, ha? Ganong umaga sa inyo. Dahil kung may papasa nga, Mr. Wong, ang Magna Carta din sa mga provision nito, ha? Yung tulad ng security of tenure, hazard pay, yung mga on-call compensation pala, no? Medical benefits, yun yung mga binabanggit dito,
2: yes.
0: No? Insurance,
2: Apo.
0: Psychosocial support, at saka yung, nako, eh, mga PPE, you know? Yung mga pinakamalaking tulong sa mga DRRM workers. Anong, ano nyo dyan? The explanation at makaragdagan pwedeng malaman dyan, the Mr. Wong.
2: Ako, personally, and syempre nakausap ko din po si Jose Cabrero, so ang stand po ng DRRM, sa NCR po, iano na natin, marami po kasing naka-binbing, naka-standby ng mga batas na pwedeng pa-approve po, which is yung sunset review ng RA 1121 for updating pa, yung mga joint memorandum circular. What if mapasok na agad yung joint memorandum circular yung pagdating sa security of tenure na nakalagay po siya. So, let's make the Magna Carta simple. Let's make it simple na achievable siya. Na kapag nagkaroon ng BICAM or nagkaroon ng Congress hearing po ay mabilis pong ma-approve to. Diba? So, yun yung target natin. So, ano po ba yung mga provision na yun? So, una yung Magna Carta as a additional compensation, as a hazard pay. Yan, number one po yan. Tapos, yung insurance sa mga DRRMO offices. At yung pangatlo, yung sa medical at sa mga psychosocial support na libre po siya. So, ibang usapan din po kasi yung sa PPE,
0: Oo,
2: ibang
0: oo.
2: investment po yun.
0: Tama po.
2: Habang dumadami po kasi yung pinapasok natin sa Magna Carta, gustuhin man natin na marami pong nakapasok. Ang problema, pagdating po sa, una sa Disaster Resilience na Committee, ano magiging question nila dyan? So, ito pa ay angkop dito, di ba? Ang daming tanong eh. Pero, pag pumasok na sa Appropriations Committee ng Congress or ng Senate, kaya ba ng budget? Yun yung next question. So, sa dami ng pinapasok po natin, ano siya, lumulobo po siya yung numbers na yan, which is nagiging not realistic siya. Pero ang kagandahan po dito, kailangan nating pag-aralan with NDRMC, with OCD, ano ba yung dapat lang na i-propose sa batas na to? Tapos, eventually, trabahuin natin yung ibang hinahanap natin na kagaya ng siyempre, number one is security of tenure. Kada palit ng mayor, kahit sabihin natin permanent na yung ibang LGUs, napapalitan pa rin ng DRM mo. Paano ba natin mapoprofessionalize mo, ma-institutionalize yung ano, yung DRM pagdating sa kada LGU? Kasi sayang po eh, isipin po natin, kada palit po ng DRM mo, bagong learning na naman yan, bagong learning
0: Nag-iiba, no? At
2: requirements na naman yan, opo.
0: nag-iiba ang mga mindset. Anyway, alam mo, nagta-thumbs up sa akin dito yung mga nakikinig na nagbibigay ng feedback galing sa 87.9 FM Lucena City, at meron pa tayo dito sa 90.1 sa Muñoz, Nueva Ecija, at yung mga taga DZAG 97.1 FM sa La Union. Puro mga nakamonitor sila ngayon na nakikinig at double thumbs up sa kanilang sinasabing ninyo, Mr. Wong. At siya nga pala, tamang-tama, ang susunod na program, may kaugnayan dito sa pinag-uusapan din natin, ang Alerto 738. Yung si, ano, kilala po niyo ito eh, si Asik Ares Gutierrez at saka
2: Opo.
0: si Mang Ramon. Sila ang mga
2: Opo.
0: nakakaintindi at alam nilang nakakasama nyo sila sa the Disaster Preparedness Program. Okay. Now, Mr. Wong, ano po ang inyong panawagan sa pamahalaan, Kongreso, at saka mga nasa local government units at publiko na nakamonitor ngayon tungkol sa agarang pagpasa at pagpapatupad ng Magna Carta para sa mga public disaster responders? Go ahead.
2: Ang message ko lang po is very simple. Magna Carta ngayon na. Yun na mismo. Tapos sa ating mga kongreso, senators, sana po magkaroon po tayo ng harmonized proposal na bill. Kasi ang nangyayari po ngayon, dahil nga mataas po yung hype, mataas po yung feel natin sa bagyo na may habagat, 'di ba? So nagkakanya-kanyang ano po, author po ang mga Congress. Kaya nga ang maganda po sana si OCD, which is nakausap po namin si CDA, si Jose Cabreros, na baka pwede na mag-input ang OCD na isang harmonized na bill na para yun na po yung susuportahan ng lahat ng congressman na gusto sumuporta. Pero tandaan po natin, after next week, pag nawala yung habagat na yan, wala na namang ano pag hindi na naman siya pag-uusapan. So, kailangan natin i-push ngayon habang trending siya, habang maingay siya, na wag lang sana for the hype na may habagat. And tandaan natin, si 2012, 2013, August, around these dates din yung matinding habagat. So, na-feel na natin
0: Tama po.
2: nung 2 weeks, and hopefully sana by next week maging handa po din tayo.
0: Well said, Mr. Wong. Kumusta na kay Mayor Vico Soto, ha? At
2: Yes po.
0: sa mga nakakakikinig sa kasalukuyan, thank you. Let's have more discussion upang ma-approve itong pag na-aprobahan na itong Magna Carta for Public Disaster Responders. Ingat din po sa inyong pagbabantay, pagtulong sa inyong kababayan dyan sa Pasig City, at kumusta na kay Mayor Vico Soto. All right.
2: Salamat po,
0: God
2: sir.
0: bless po. Thank you. Mr. Brian Q. Wong, ang presidente ng League of National Capital Region Local Disaster Risk Reduction Management Officers at concurrent head ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Ayan. Naku po, nakakalungkot din, ano ha? Ang alam po ninyo, yung mga tumutulong, mga frontliners, mga responders, pagka merong mga nangyayaring sakuna, baha, lindol, kung anuman na nangyayari, ang mga nauunang kumakaharap diyan, walang proteksyong matindi. Oho, ha? Wala. Kaya minsan na yun na kaya po isinusulong itong Magna Carta for Public Disaster Responders. Nako, eh siya. Eh sana nga po mapabilis din yan ng mga nakikinig, ng mga senador, congressman, alalahanin po natin. Ay sana naman day magkapagka kayo nangailangan din ng suporta sa mga first responders dito pag may mga nangyaring sakuna, ay maisalba ang buhay ng mga kababayan nyo at pati ang inyong pamilya. Tayong lahat, ano po? Dito na naman po nagtatapos ang ating palatuntunan. Go Agri Plus, great opportunities in Philippine agriculture. Ay siya, thank you na muli. Ha? Thank you, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayom, Nistes Ramirez, Miisa, and Mark Naku Bukiron, and Arnel Villamor. Sa inyo mga lahat na nakikinig at mga nag-double thumbs up, yung mga naka-monitor dito, thank you na muli. Ito ang inyong lingkod, inyong agricaster, Kakiko Flores, ang nagsasabing, God is good. God is great all the time. Bye.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service.